0: Hutan?
1: Ay, oo. Mananagat yun to akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Buto nga na lang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Ala, yaway! Ila, ito imo papa.
1: Ay, si akong papa? Na, hantod ka ron. Missing pa.

0: C, the alkaline vitamin C.
1: Po si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, sige na jug sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud kong pait. Isuluyan na ko kinu.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga mosuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilangduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong giulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Sa mga emergency
7: hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Paraguay, Hamasulom, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
9: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Saan na adikto?
10: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo day ha. Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Eman, isa ka-driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
11: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
16: Kung maminaw ka, sa XFM.
17: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
16: XFM.
17: Exciting.

0: Kininga programa atop ganinyo ni kagawad Artemio Goye sa barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Good morning!
1: Good morning! Alas 8.17 oras sa mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Welcome back sa ito ang programa nga Bullseye. Kauban nga po ninyo si katropa nga Marie. Hantun pa taon niya alas 9.30 or alas 10. Marvin, atong last RJ Abueva, Paras de kay Oxa Canonigo. Jason Erespe kay Mom Rica Blanca, Riner Nagyo, Neil, Arnold JR Pulgadas, Dims Pli, ato ang mga bagong mga followers katropa.
2: Thank you.
1: No, i-follow me mga katropa sa itong official Facebook page ang XFM Bukidnon. Again ha, official Facebook page na to katropa ang XFM Bukidnon. I-follow me mga katropa aron nga updated mo no mahimo mo nga part sa mo ang hundreds of followers mga katropa. Nga updated sa mga balita pinagi na diri sa XFM. Nag-message sa kuha ang pag-ibig mga katropa. Nag-apply ko katropa og loyalty card 2 weeks ago niya. Gi-message ko karon kay available na daw ilang card. Grabe no, inguna na ang sistema na to. Dili pag-ibig diri ha, dito to sa mo ang lugar dito sa Davao mga katropa. 2 weeks usa ko gi-message katropa nga ready na daw ang mga form, ready na daw for kuan sa pag-ibig mga katropa. Nana daw sila yung card. Grabe no, inana kadugay ang ato ang sistema sa gobyerno. Grabe yun. Pag ikaw manginahanglan ka tropa, hastang dugaya, maghigus ka. Pero pag palisi, gali nila ang sundon mga katropa. Ah, snap lang of your finger. Kasi na ah. Dave Hiniralaw. Okay, so nasa pikas linya si katropa nga Dave Hiniralaw katropa. Nato hibaw-on ang mga presyo na usab sa nagunang palaliton sa merkado publiko, mga katropa, dito sa Malay-Balay City, Bukidnon.
3: Live report.
4: Yes, katropang Mari, aniya ang presyo sa ito ang nagunang mga produkto, labi na sa prutas, o sa itong suunahan ako sa prutas, katropang Mari. Labi na kini katropang Mari, nindot kini sa ito ang panglawas katropang Mari, sa labi na sa ito ang mga kids sa ito katropang Mari, kaysa magkaon ng junk foods, prutas na lang. So mo kani nagunang presyo sa to ang kan katropang Mari prutas diya sa merkado publiko labi na gyud diri sa Nene fruit stand sa public market. So sa watermelon katropang Mari ana sila Venus katropang Mari katong pula bitaw kayo og sulod katropang Mari 50 pesos per kilo ni siya katropang Mari. So ang pinya na 40 kada kilo. So lanson is 80 pesos per kilo, mangustin 100 pesos per kilo. Ponkan, doon siya kaklase, ponkan o ponket. Kanin ponkan, muna siya katong, pwede masagol kita sa katong, kuhan ka ito pang maringan ng mga chicken o kanang pang dressing sa pagkaon, 20 pesos ang piraso. Ang ponket ka ito pang mari, is kuhan niya kanang by, kuhan niya by, nakasak niya itong muragnet bitaw. So 100 yung bugkos, nani siya ipito, nga ito sa 8 ka piraso. Ukam po din, urin siya po niya ka ito pang maringan, gamay siya, mura siya katong kiat-kiat. So 100 yapon siya yahang kuan yahang bugkos 5 piraso. Fuji apple large 35, small din yung apple pod is 15 ang piraso. Lemon labi na sa katong panahon karon, grabe na gid nga hubak og sipon, mas gusto maghinubig diya sa gurig lemon og luya. 30 ang piraso. Saging nga lakatan 60 ang kilo, pears 35 batang piraso, mangga 100 to 120 taga kilo. Depende ni siya sa kuan sa yahang sama sa ingon ni Ma'am Nene, depende sa kuan pod kana apiran sa mangga na may uban nga dugay ni kayo na puy uban nga bag-o pa. So napud sila ibuko labi na katong kuan nga gusto refreshment ya sa labi na karon kay naibadya ligid nga kanang init nga panahon o heat wave, dapat mag-refresh ta. Naibuko nila tag 30 matag piraso. So mao kani ang mga nagunang presyo katropang Marino. So mabisitahan nimo ni ang ilahang stall nila diha sa merkado kilid ra gyud sa kwan kani nang entrada para sa fruit stand, Nene fruit stand ang ngalan. So kwanta dalikyat na diri sa presyo sa itlog katropang mari, labi na kaning itlog katropang mari, mugi ni madali dali nato, malungag man, malaga or maprito or ma scrambled.
1: Breakfast ng bayan.
4: Pangagahan sa lahat ng mga katropa kay kani. Mugi ni kwan gid, mugi ni pambansang ulam. So, naay kwan katropang mari, jumbo. Dako gyud ni siya katropang mari, 10 peso per piece.

0: mapalit ka rin to sa usa ka train na ayaw yung mga 2-3 madaot. So, pagka next time, nila ka mabalik. So, katohan to sa marag mo barato na to, kaya mudugay naman. So, dito bagay ka sa katong imong suking nga pag guaranteed yun. So, balik ta sa presyo katropang mari. Sa medium katropang mari, 8 pesos per piece. So, 220 ang train niya. Napod sila yung small katropang mari o katong crack katropang mari, 6 to siya. So, 190 ang 190 ang tray. O extra small katropang mari, 6 pesos per piece. Kung 150 per tray. So, kani katropang mari, wala na, gamay ra nigligas ang extra small o small katropang mari. So kanisa kwan kani ako nabantay dito katropang mari, if kwan ka nakay kwan sa presyo naman po itay alternative pod kani small pod okay na gyapon siya kay satisfied na gyapon kani kung
1: actually kanang small okay ra na kay pang budget gyud mabudget nimo ba ang
0: labi na ko magsani set up lang ka.
1: Okay na kayo na?
0: Okay na kayo. Labi og nilungag ka ng binuo. Inanabito kung ikaw lang isa imuhang individual, imuhang budget nimo, okay na kini siya nga presyo kay karon mudagan gyud siya sa kuan gyud nagikuan gyud to ang to palaliton gyud. So if ikaw gatipid ka, imuhang budget cut ka, kay labi na layo pa sweldo or tagas pa kag palitonon or gastuhonon, diri na lang gyud ka setan, na lang gyud ka depende sa presyo og unsa nga budget ang angay sa imuhang kuan imuhang patudlanan.
1: Yon. Actually kini nga presyo, good price na ni katropang Dave kay pipila ka mga bulan ni agi mga bulan mahal gyud ang itlog.
0: Yes, katropang mari, nilagan dito katropang mari nga utso ang small katropang mari. Oo. So, kuan pa lang to siya katropang mari. So, mano makaingon gid kag
1: medium, ang medium tag-jess, nakapalit pa ko, tag-jess ang medium.
0: Oo. So, karon whereas karon ang medium karon kay 8 peso na lang.
1: Tungod so, siguro ni sa daghan na gid pod siguro og namaligya karon katropang Dave, daghan na pong naga-supply.
0: Ang ako po na kunan pod is napod tay katong mga ginakuan, labi na tong gina-promote ni Cons Jason Ayala nga backyard farming katropang mari sa chicken. Kato katropang mari is mo-produce mi gid gyapon to siya og itlog katropang mari.
1: Okay.
0: So, depende na siya katropang mari kay ang uban pod naman pod yung mga small backyard owner adto og katong mga large backyard owner, depende sila hang kwa nila, ilang kategory katropang mari. Kato pod na katropang mari, ga-supply pod to sila, igna pod to sila yung mga kaila pod nga ila pong gina-supplyan pod diri sa pansa within sa premises sa balay-balay katropang mari.
1: Alright.
0: So, nindot ni nga kwan-kwan mga katropa, no? If kamo, nagkwan mo kwan niya para sa budget ninyo, bisita na mo diri sa kwan sa Tio Egg Depot, the adult ligin na dapit sa kwan sa right side sa terminal, paingon sa kwan katong daan bitong kaning paradahan sa mga habal-habal sa paingon sa tinasan.
1: Okay.
0: So, mao katong nagunang presyo sa atoang prutas o atoang itlog diri sa merkado publiko. Para sa mga katropa na ito dyan, kinahanglan nga basko gatong panglawas, i-boost atong immune system, pagtumar o santon vitamin C. Alang na lang sa presyo sa itong merkado publiko, nanong kadri sa merkado, katropang David Nerlao para sa programang Bullseye. Live report.
1: Alang sa presyo sa merkado publiko daw, tarungan na hangay. Sa pantang Mayor J. Wari Pabilyara, nana. Leiling-ling, good morning sa imuha diya, katropa. Kang Sera Olimpirado usab, mayong buntag.
2: Good morning!
1: Salamat sa imong pag-share sa toang programa diya, katropa, ha?
2: Good morning!
1: Salamat, good kayo, katropa.
2: Thank you!
1: Aiko Mabli, ato ang follower, mayong buntag.
2: Good morning!
1: O, palihog ko ang tawag, katropa nga, Rustom. Atong tawagan, katropa, ang reklamante, katropa, no, diha sa farmers sa market, mga katropa, valan siya, kaduna siya yung reklamo. Ato ning tawagan. Una pa man, mga katropa, walang paabuta. Ato sa nga, paminawon, katropa, ang pipila ka mga balita nga ito nakalap sulod sa 24 oras.
3: XFM Report.
1: Una sa ito nga balita, katropa, 4 anyos nga, 4 anyos, patay, human, giingong, gihiluan sa lola. Apuhan, naghilo usab sa iyang kogalingon, patay. Detalye pinagin ni katropang Michael Caratorecabo.
3: XFM Report.
4: Patay ang 4 anyos nga batang babae human gingong gihiluan sa iyang lula pasado alas 7 sa gabi sa lungsod sa Don Carlos, Bukidnon. Base sa report sa kapulisan sa Don Carlos, nag-away sumala pa ang lula og ang iyang bana. Hinungdan nga girespondihan sa kapulisan, human ini nilakaw ang lulo sa bata sa ilang Pinoyanan og dito na naitabo ang krim.

0: amin. Gingon ikuha matod pa og bibiro ng lula o gibutangan o gatas panggisagulan kini o hilo sa ilaga dayong gipainom sa bata. Humanini nag-inom usab ang lula sa susamang hilo. Daling gidala sa tambalanan ang bata o ang lula apa nakabsan sa kinabuhi ang minor de edad o kritikal ang kondisyon sa apuhan. Sumala sa Don Carlos Pinti, pagkasunod adlaw nakabsan usab sa kinabuhi ang lula sa karon ng patayng lawas sa magapuhan, gipahilo na sa ilang pamilya. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements ang gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News!
1: XFM Report!
2: Daghang salamat katropa nga Michael Ricabo sa imong report. Unsa pagkaunsa ang mga katropa? Oh, nganong na inana mga katropang nahitabo? Tungod kay nag-away lang mga katropa. Nag-away lang. Gihiluan niya mga katropa ang iyang apo kay nag-away sila sa iyang bana. Wa pa ka sinabtanay. Mao iyang giaway ang iyang agaway sila sa iyang bana mga katropa, unya ang iyang apo iyang gipahimungtan. Oh, naniguwang mga katropa. Excuse me, kin. No kabsa man si kinabuhi pod. Pero naniguwang mga katropa ang gapaurong, ha? Naniguwang katropa nga intawon giamong-among mahinuon niyang bata katropa. Na kung gahilo siya, dapat gahilo siya si iyang kaugalingon raunta. Oh, dili unta niya katropa, wala unta niya gi-appeal katropa, giamong-amungan ang maong bata mga katropa. Intawon gihunong mga katropa sa maong lola ang taas pa unta ang future katropa alang aning bataa. Dinot untag makuha na to ang statement ni katropa sa lolo. Uapod gisulti unsay gawayan god. Wa gisulti unsay gawayan katropa. Kini nga panghitabo mga katropa, murag makapalimbarot balahibo. Talo in taon sa bata katropa, 4 years old pa, dako pa unta nig maabot siyang kinabuhi. Murag ra siya katropa o gagi pa katawo aning kalibutan na para ipakita unsa kalisod ang kalibutan. Unsa kagubot ang iyang pamilya. No? Bata pa lang mga katropa, gipakita siya mga katropa usaon pagpasan og problema nga di unta iya ha. Kini nahitabo mga katropa diha sa diha mga katropa ang nahitabo diha sa mag-apuhan o nahitabo sa bata mga katropa, kini mahimo ni nga panalaminan sa karaghanan. Labi na kanang dunay mga bata diha, duna pa yung mga apo ba diha o anak diha, gagagmay pa kayo kanang mga idara, cannot stand alone, ang inahanglan pag ina sa inyong paggabay, pagiya, pagatiman, pagpakaon, pagamuma. Dili nila deserve katropa ang kanabitang makahiagom katropa unsang kalisod sa kalibutan. Kung kalisod mo, kung doon na mo'y problema, inyong amungo ng mga bata. Hatag na lang na mga katropa kung dili ninyo kaya. Kaysa naman yung una ni katropa, makabsan si kinabuhi mga katropa. Hatag na lang na ninyo. Kaysa maingunan ni mga katropa, pastang yung lisura. Lisod kay mga katropa nga ang isa ka-anghel katropa ato ang damayon sa problema. Condolence og siguro kung nahimo ni kung nahitabo ni bata nga 4 years old pa katropa, murag gituyo siguro ni dunay plano ang Ginoo kaysa mag-antos pa sa dugay aning iyang pamilya. Bullseye!

0: Sige, well, paabot sa ito ang reklamante, mga katropa. Well, paabot sa ito ang reklamante. Dirita, sibog ta sa unahan, mga katropa. 5 million kapen nga balor, katropa, sa Shabu, nakuha sa duha ka high value individual. Ator sa Baybas Operation, katropa, dito sa Panabo City, Davao del Norte. Detalye pinagin ni katropa nga Bong Algabre.
1: XFM Report.
2: Kapin sa 5 milyones ka pisos ang kantidad sa gituhang Shabu ang nasakmit sa gipahigayong drug operasyon sa Panabo City, Davao del Norte. Nasikop sa gipahigayong drug buy bust operasyon sa kapulisan ang duha kag ilang high value individual nga sila si alias G ug alias Princess. Alas 8:13 sa gabi sa Barangay Salvacion, Panabo City, Davao del Norte. Gipangunahan ang operasyon ni Police Lieutenant Colonel Gino Sidal, officer in charge sa Panabo City Police Station, uban sa mga personahe sa Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company ug sa koordinasyon sa PDIA Davao del Norte. Ang duha ka suspitsado mao ang usa ka 26 anyos nga residente sa Carmen, Davao del Norte ug 23 anyos nga residente sa Compostela, Davao de Oro. Nakuha gikan sa operasyon ang 20 ka sase nga gituhoang adunay shabu nga adunay gibadabanang gibugaton nga 800 gramos ug adunay standard drug price nga 5,440,000 ka pesos. Ang mga dadakpan karon anana sa kustodiya sa Panabo City Police Station alang sa tukmang dokumentasyon ug sa investigasyon samtang giatubang nasa duruha ka mga dinakpan ang kaso tungod sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang gapadayon usab ang panawagan sa Panabo City PNP sa mga residente nga magmatngon ug mutaho dayon sa mga kadudahang tao o kalihukan aron magapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa mga komunidad. Katropa, siguruha nga baskog kanunay ang imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas. Katrupa mo sa balita. Ako si Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Daga salamat ka, tropa nga Bong Algabre, si mong report. Nanugay tagbalik ka, tropa, kay ato ang gitawagan ka, tropa, ang head diha mga katropa sa farmers market. Ato naka-istorya ka, tropa, si Sir Peter Masisamente di sa Siri Economics Valencia, mga katropa. O gagali, no? Dili siya katubag. Sige lang. Ato siya unahon, mga katropa, pagpalusot kining reklamante ka, tropa, diha sa Valencia City. Kay matod pa niya, mga katropa, to almost 2 months na ang iyahang problema nga wa giatubang, mga katropa, diha sa mga sakop kawani katropa sa Siri Economics. Napornada katropa ang iyahang negosyo.
0: Bullseye.
1: Alright, so naa sa pikas linya nga to ang bisita karong nga adlaw.
2: Live report.
1: Sir, maayong buntag kanimo, live kita karon sa to ang programa sa XFM. Imong pagpanimbaya sa mga naminaw karon.
3: Hello, maayong buntag. Tanan.
1: Maayong buntag, sir. Unsa man? Okay ra ba og isulti na to imong pangalan? Unsa man? Dili na lang para sa imong hapong security.
3: Stall na lang, ma'am.
1: Stall number.
3: Stall number 9 kang kuan ba? Diya sa grinder section.
1: Unsa sir, sa asa nga section?
3: Grinder section.
1: Grinder section. Stall number 9 grinder section diha sa Farmers Market Valencia. Sir, unsa may ato ang problema nga giatubang diha karon?
3: Akong kuan lang, ma'am, ba kay ang akong kuryente diha, ma'am, ni kuan siya na nadaot, ma'am, ba niya akong gipa kuan sila, akong gipaayo. Niya kay ila ra man gibungkag, ma'am, ingon lag ilang balikon niya hantud karon wala pa man balik ka, ma'am.
1: Gibungkag nila kay para ayuhon unta.
3: Oo.
1: Unsa may nakita nila nga problema, sir, sa imuhang linya dai sa kuryente?
3: Wala ko kakuan sa kuan, ma'am, kay pag-abot ang ako ra mga bata na diay pag-abot nako wala ingon mga bata nga ila ko nang balikon ang mga taklo, ma'am, ila mong gipanguha, ma'am, niya live ra ba to ang kuan, wala gid balik kag taklo ba?
1: Mao ba? Gibungka, gitanaw ka, unsay problema, wa po sila nisultis imo mga bata, nga igna imo hang papa, ha, nga kini ang problema, anak.
3: Ilang sulti, ilang balikon pagkaugma, ma'am, niya hantod karon wala pa man lagi balik, ma'am.
1: Pila na ka bulan?
3: Hapit na ginamag duha ka bulan, ma'am.
1: Hapit na nagduha ka bulan? Wa pa gid gibalikan?
3: Wa pa gid balikan tong karon, niya nagkuan ko sila, ako ang inquire. Mingon lang sila nga, wala ko na naka-duty nga, kuan.
1: Why naka-duty nga, technician? Electrician.
3: Oh.
1: Unsang ura, unsa kang adlaw ning adto?
3: Tung adlaw ni adto ko dito.
1: Ting trabaho na weekdays po, weekdays.
3: Oh, na.
1: Monday to Friday ting trabaho man nila. Na.
3: Oh.
1: Ana nga mga adlaw. Unya, oh. Ang oras po, dibutang nato nga gikan og alas 8 hangtod alas 5 kay ting trabaho man na, ana po mga orasa.
3: Yes, ma'am.
1: So, anang orasa, anang adlaw ang ating trabaho sa gobyerno, why tawo dito? Why ning walay ning atubang ni mga electrician?
3: Wala ko na, ma'am. Kaya wala daw yung nakajuting electrician.
1: Uy. Ha? Pwede dahil na nga, wala electrician mo duty anang adlaw. Pila ka ka-electrician ang na-ADID ha na-assign?
3: Amot lang ka, ma'am.
1: Kaya kung dili nila ni matubag, murag diretso suruta si Mayor, ani sir?
3: Oh, sige ko lang, ma'am, hangyo lang ako nila, ma'am, ngayon lang balikon, ma'am, kay para matakwanan po ito, ma'am, ba, matuluban po ito ang iyang pintador, kay ilam mong giablihan niya, live ya, basi mahikapan na ito, ma'am, magtrabaho ta.
1: Bisan pa, uga, kanang pagdala sa taklob, sir, sa kwintador, grabe rin na ka, kumbaga, kagamay nga problema. Oh. Ang issue diha nga ito ang gustong ipaabot sa ilaha karon, nga no, nga maabtan pag almost 2 months, usa pa si kasuhon,
3: pilay, lagi, ma'am?
1: Nga ikaw, tenant man ka diha, nanginabuhi man ka.
3: Oo, niya. Damit diya po kasi ako ang kurinti, ma'am, kay ang akong display, lamas man, siyempre, panginan gina siya. Ang suga ra ilang gipasiga, niya, ang mga saksakanan, wala gawin.
1: Ang suga ra ilang gipasiga?
3: Oo.
1: Oo. Wa po sila nagstorya, nganong ang suga ra po dang ilang gipasiga? Hello?
3: Wala lang, ma'am.
1: Wa po sila nag-istorya nganong ang suga ra po dang ilang gipasiga.
3: Wala, ma'am. Ningon lagi sila nga wa man nila naman balikon lagi daw kuno la pagkaugma, ma'am, nya nagatuwat may wala man.
1: Wala ni adto.
3: Oh, ni akong gipalo up dito kuan katong na kitaan man ako to ilang trabante. Akong gipalo up insa nga wala pa may kuan nga naka-duty. Electrician.
1: Mm. Kinsa man tong trabante imong giduol kay basin og kini recorded man gud atong programa kay para ato ang masulti sa ilaha nga kanang trabante pangalan mo na imong giduol.
3: Kuan man to ma, manikita diya sa kuan man, farmers.
1: Ah, manikita sa farmers ang imong giduol. Wa po ka nakasuloy og duol po na ilahang head diha si Sir Peter o dili ba ka si Ma'am Sharon?
3: Wala ra ba mama kay wa ka adto ni kuan si Peter.
1: Wa ka kadto. Pero at least kana imo ang problema na aware ang economics kay syempre nagpadala man sila technician ay kanang electrician didto.
3: Oh.
1: Kabalo sila nasayod sila kay nagpadala man sa electrician gitan-aw gali.
3: Wala na human lang trabaho kay Sanaan na binag-isa.
1: O ako po, nagtuo po ko, sir, nga kini mga kanailahang paglihok diha, mandated man po na silang head. Di man na sila pwede nga muadto, mutrabaho, nga wa kahibalo ang ilang opisina.
3: Oh,
1: di ba? So, syempre, ato ang tinambanon, kahibalo ang ilang opisina nga doon ay gitrabaho diha.
3: Yes, ma'am.
1: Oo. Unsa ba ka, yung kaganyan, importante kayo para kanimo ang dunay insakto nga kuryente diha. Nga no, sir, para madungga nila.
3: Kuan, ma'am, ako, gamit gikin ako, ma'am, kay lamas man ang akong display, ma'am, ako mang panginan, ma'am, madawat mang gudsyog dili mahanginan, ma'am.
1: Hmm.
3: So, muna nga, gamit kin ako ang outlet.
1: So, wala, sukad-sukad nga, for almost 2 months nga, wa kay outlet diha, so imuhang mga lamas, wa gina pahanginan.
3: Wala na gid, ma'am.
1: Yung saray, paypaya na lang.
3: Naagi siya mga kuan gid, kaya di man siya mahanginan.
1: So, ang resulta, ang imuhang mga lamas, namulak na.
3: Nurok yung uban, ma'am.
1: Nanurok ang uban. So, mangutan ako, sir, diha ba, nagarenta ba mo diha?
3: Yes, ma'am.
1: Pila man ang renta? Ang sama.
3: Ticket naman ni ma'am.
1: Ticket. Ticket kada adlaw.
3: Adlaw, ma'am.
1: Oh, magamay ug madako ingon nga naka diha tenant ka gigranta sa gobyerno sa imuha. Dapat tapod ate manon.
3: Oo.
1: Katong mga niaging mga bulan do na po reklamo diha kay gatulo po nang atop ang sana ceiling diha sir nya baho hugaw nga tulo. Mao po to nga giduol diri sa XFM giaksyon na nila. So, sa imong pagkahibalo ba unsa pa may laing reklamo nga kanang gimulo sa inyong mga kaubanan diha?
3: Wala na rin ako kabalo sa uban, ma'am ba?
1: Wala ka kabalo sa uban.
3: Nakuha rin ganyan akong ikon, ma'am.
1: So far, sa mga nahibawaan, katong pila puto ka adlaw po. Sige sila, sinalod og balde. Pasara bang bahua kay gikan second floor.
3: Yes, ma'am.
1: Katong gatulo nga tubig. Unya, karon na po, sa imuha na po. Same gihapon nga situation. Dugay gihapon nila giatiman. Farmers market gihapon ang involved. Na ba kay idea, sir, kung kana bang diha sa farmer's market, doon naging mga tao diha in charge nga maglibot suroy, kana mag-atiman di ba, mag-maintain?
3: Wala man, wala ko eh.
1: Wala kay...
3: Wala ka nga idea lang, ha?
1: Oh, wala ka kahibalo.
3: Hmm.
1: Sige. Recorded ni sir, kung ikaw, doon na ka ika-istorya man diha sa management, unsa man.
3: Ako lang ang yun nila nga ila lang tiwason ang ilang kuan kay parang dili pud ma delikado sa atong kuan ba kay ang akong kakuyawan manggod kay wa manggod nila gitiwas unya live manggod to ang wire nga ilang gibyaan nya basig mahikapan na to man ba.
1: Do na gyud manginana sir panghitabo bitaw nga usa para ba muliho kunya magtinudluay na dayon kun do na mahitabo simbako.
3: Oh,
1: kana bang live diha nga outlet or sa na imuhang kuandan ha? Makabot ba na og bata?
3: Yes, ma'am, makabot gyud kayo, ma'am. Dugol ra man ang ilang kuan.
1: Dugol ra ubos ra.
3: Taaw na ra sa baba, ma'am, pero makabutos bata, ma'am, maabot gyud siya, ma'am.
1: What do you mean kanang mutungtong ang bata? Ana mo kabot? Or bisan og dili na mutungtong?
3: Usahay man gud, ma'am, akong pailan og Bombay niya basi magpatong-patong mga bata man ba.
1: Mausab. Mausab na ang problema diha karon. Now kun dili na ati manon diha gid sa economics, posible nga duna gyud mahitabong di maayo. O gabisan bisan pa og dili, bisan pa og dili mga bata siguro, bisan pag ikaw dako hamtong makahikap, makalimot.
3: Usahay man magpail man og Bombay man ba basi makuha na kong kamot.
1: Daw be, tumingon ka nga makakurente, sa to pa duna na nay linya di ay. Okay na.
3: Naa, ma'am, kaya suga open man.
1: Oh, pero dili lang nimo magamit kay wala pa nila gibalik, gibutang tong katong murag saksakanan.
3: Oh, ang saksakanan.
1: Oh, di ba sinampangkol nga trabaho gyud. Sinampangkol gyud nga trabaho na ilang gibuhat. Oh. Gibalik mga katropa, ato ang tawagag balik be kay naputol man. Ha? Muna atoan ni tagaan ato pagtagad. Oh. Two months na gihatag sa inyo na yun. Wala ninyo nag-iatiman. Di karoon na nasa XFM ni noon, inabot. Asa man ay padulong ni mga tao, mga katropang ipanglupigan. Huwag mo atiman nila. Sir, balik ta. So, na okay na siguro ng linyaan na kailan ang naayo. Ang problema lang is gibiyaan nila, wala nila gibalik og tarong o wala nila gibalik yun katong saksakanan niya og ang taklob.
3: Yes, ma'am.
1: Oh. Kanay noon, dako kayo na nga paglapas na sa inyo ang katungo diha na ilang gibuhat. Kay mura ba sila og nag-create bitaw sir og problema? Imis ang problema, ilang giayo, mura gidungagan hinun lang ang problema. Kay kana, kinabuhi na gina, mas may pa hinog walay kurinti dahi na.
3: May pagwalay, may pagwala na lay kurinti, kay mauna, kay ma... Iyan mo kayo mahikapan.
1: Oo, oh, huh. Kaganina, sir, amo ang gisulay og tawag si Sir Peter Masisamante. Mo ka na ato ang City Economics Head di sa Valencia. Gitubag ta niya. Ako siyang gisultian about sa imuhang problema. Gali, nagdumili siya. Ako siyang inan nga live na to, pero nagdumili siya, sir. Dili siya mo sagot nga live. Ato nang respetuhon ang iyahang nga katungod. At least karon nakahibalo siya nga mo unay problema nimo. Nakahibalo siya nga mo unay problema nimo unya. Iya kong gitagaan og number diri ni Ma'am Sharon Waper kay ila ka ne?
3: Yes, ma'am.
1: Oh, gitagaan ko yung number ni Ma'am Sharon Waper kay mao day patubagon. Mao day pa si kasuhon ana nga problema. So, kanina pod unya, wa naman ta igong oras pod. Tuan ni tawagan unya si Ma'am Sharon atong ipahibalo sa iya hanay og para iya hapon bang matagaan pod og action. Hello? Nawala. Tawagan na to. Ato ang padunggon, mga katropa. Ato padunggon. In fairness naman, gitubag ta mga katropa ni Sir Peter. Gitubag ta. Sir, in fairness, gitubag ta ni Sir Peter kaganina kay kinimagod si Sir. Sa kung nahibawaan, di kayo ni nagatubag o ganang mga tawag. Siguro tungkol sa ihang kabisi niya.
2: Tama.
1: So, gitubag ta niya ganina. Gitagaan ta niya og kontak ni Ma'am Sharon og at least nakahibalo na siya unsay problema.
3: Yes, ma'am.
1: Kay ato aning panikamutan nga ato usab nga makuha ang ilahang nga reaksyon tungod ana mahitungod niini og dili lang man pud imong problema no daghan pa kay basin ba sir og sila naslay problema sa ilang mga staff diha sa ilang mga electrician. Basin nagtuo sila sir nga ilang mga electrician sir nagtrabaho busy kayo nya wa di ay. Kay kung dili ni sila mo hatag og aksyon ini, dito ta, dool ta ni kuan? Kanhi Mayor John?
3: Ma'am.
1: Dool na to, kay kana si kanhi Mayor John o si Mayura mismo, di na sila ganahan o kanang patulog-tulog di ang trabaho. Ito ni kuan. Taga-imi, sir, o ga? Di masiguro ingong panghinambog. Less than a week. Or bisan pag duha ka adlaw ipaayo na to na.
3: Okay, ma'am. Salamat, ma'am.
1: Ato nang ipaayo. Karong adlaw mismo atong tawagan. Ato ang paningkamutan nga makonek, makutay og makaanha diha ang ato ang mga kawani diha sa economics kay para maayo na imo ang problema.
3: Oh, sige, ma'am.
1: Ayan. Sir, salamat kay sa imong pagsalig sa XFM og makaasa ka nga dinamo ni lungan imo ang problema.
3: Sige, ma'am. Salamat po kay sa panahon ngayon mong gihatag sa ako, ma'am.
1: Alright. Okay, salamat kayo. Maayo nga adlaw kanimo.
3: Sige, salamat. May muntag.
1: Ayan, mao ka ito mga katropa. No problema mga katropa. Sa Osaka tenant diha sa Farmer's Market, stall number 9. Iyang mga sibuyas katropa na nubo. Tubo na ka. Imagino nimo, almost 2 months siya mga katropa. Sige, yangungo diha mga katropa. Nga ayuhon na yung kurente. Giayo tuod mga katropa ang iyang kurente na nibalik nagsiga ang suga pero katropa delikado usab kay wala gibalik ang tong saksakanan outlet mga katropa wa pa gyud gitabunan. Ha? Diba? Mo na itrabaho katropa sa to ang pipila ha, pipila. pipila ka mga trabahante des gobyerno katropang nagbayad nagdawat og insakto nga sweldo. Oo nya sinampang ko lang trabaho. Bullseye. Wa po siguro kabantay siguro ihang head ani. Wa kabantay ang head siguro ani mga katropa. Pa shout out ma'am from BIC naami at bang sa inyo station. Oy. Unsa ni BIC? Katropang Rustom, tama ba ni? Bon-bon, mayong morning. Good morning. Nagpa-atbang ka sa station, sir? Tarong, sir ba? Kuya, man putang doon ay magpa-atbang niya. So, mayong buntag ka niyo mo diya, sir Bon-bon, ha? Good morning. Na daw siya diya, mga katropa, atbang sa station. Unsa may mong negosyo di, sir, kato i-promote, sir? Good morning diya kay Ling-Ling. Kanang problema da sa farmers market Valencia katropa, tagaan ta nagpila ka adlaw lang. Ang almost 2 months katropa wa gitagad nang ato ang ordinaryo diha nga naninda katropa, ato na tagaan og pagtagad. Kadaot nato mo nang di ta mulambo diri sa Pilipinas mga katropa kay kun di kita isumbong di yala kita mapakaulawan, no? Di kita maabot sa sibianan sa radyo katropa, di kita mulihok. Unya mo para bay masoko kay nganong giradyo. Kay inyuhan ang giatiman diha og sayo di mo maradyo. Basing makadalikyat mini katropang Jonathan Suriano unya kay moadto mi og Valencia. Di lang ko magsulti sa orasa, tangan pa lang mini niyo. Adto mi unya og Valencia katropa, atuaning lahuson diha. Lahuson ta ni mga katropa. Pila ra may pagtaod anang kuang taon oy taklob. Pila rin pagbalik mga katropa ng outlet sa kuryente. Mayroon kong pila na kayo makita man ako na. Pero di ko kahibalo sa diay mo. Di man ko electrician, media man ko. Dalira kayo ng pagbalik. Ang problema diha ang batasan. Ang batasan na itong mga trabahante. Sitag reklamong mga pubre kayo tayo pero mga tapulan pong dagko. Tarungan na yung trabaho diha. Tarunga kay dili lang na simple nga wala na balik ang outlet o wala na balik ang taklob. Hisgutan na to dire ang kinabuhi nga masayang kung sagali man. Dunay masipyat diyang hikap. Hisgutan sab na to dire ang panginabuhian nga napurnada, nakadamage mo og paninda. Tama na ka ng patatas, sibuyas, kinahanglan na siya og elektripanan mga katropa. Elektrifanan mga katropa. Kay mamulak or malata na siya katropa kung mabuot. Init, mangod, init ang panahon. Nabi ng Valencia pa sa inita. Kinahanglan doon na electric fan. Unsa may giingon sa ato ang tenant sa stall number 9. Nanurok in tawon ang ihang paninda, mga katropa. Tungod lang sa kaning way tarong nga pagtrabaho, no? Sa kawani diha sa economics. Bullseye! Dawat mong sweldo diyang insakto. Basin regular pa mo diya sa gobyerno. Mag-ingon anak mo, tarunga in tawon. Tarunga, dapat hunahunaon ninyo ang kadako sa damage nga inyong nabuhat or posible pang mabuhat. Alas 8:54 ang itong oras, katropa. Katropa Rostom, di tamang lapas, kaya doon ako ilakaw. Magkatropaleta ta. Magkatropaleta ta, katropa. Uy, mangita na po tag mananaog dire. Uy, happy birthday diha kang Ma'am Maria Mercedes. Happy birthday! Kahig, ha? Happy birthday! Ang atua, katropa nga, coordinator, katropa, diyas, barangay, Managok ba ito, katropa ang Rostom? Managok? Happy birthday! Happy birthday kanimo diha, ma'am? Wala ko kanto kagahapon. Isa mo ang mga gwapa, katropa nga kanang coordinator. Tama! Kita mo anin niya mga katropa, makaingon gikag di na kamuli sa inyo, ha? Happy birthday kanimo diha, ma'am, ha? Happy birthday! Juvel Loyola, good morning kanimo diha. Og Mikael Almalbis Romero. Good morning. Sige, magpatuyok ta kisa tong lucky winner karon mga katropa, makadaw 50 pesos nga Lord or GCash. Good morning sa tanan na to, ha? Uga, salamat sa inyo hang pag-apil, pag-salmut katropa sa to ang kuan katropa sa to ang programa karon ang programa nga Bullseye. Kabukid diha usab kay DM ato ang bag-ong mga followers, salamat kayo. Thank you. Og si Bonbon nga nagtan-aw mga katropa nga diha sa atbang sa to istasyon. Morning kanimo diha sir, ha? Mayong buntag sir. Good Ayan, congratulations to our lucky winner for today. Ning adlaw katropa nga Lunes, mga katropa. Congratulations si katropa ang Starlight Milliston. Congratulations katropa. Same gihapon, dating gawi gihapon mga katropa. Message mo ang number sa to ang official Facebook page Messenger o ga usay mo ang gusto load ba na dia or GCash ba mo ang gusto. Ah, buhi na ta ng load nga 50 oy, na kinsa may muhatag nimo load mga katropa?
2: Tama.
1: Way muhatag nimo karong panahon na. Sa kalisod sa panahon, ha? Alex Olivares, maayong morning kanimo diha katropa, pahabol. Good morning. Katropa, 8:56 ang atong oras. Salamat kay inyong mga katropas niyong pag-uban ka na ako sa tuwang nga programa nga Bullseye. Bullseye! Maghatag big update ninyo mga katropa ha sa sa atoang reklamante kaganina mga katropa kung unsay atoang mabuhat ani nga tabang sa iya mga katropa. Sa tuang mga class members, coordinators, doon natin natabangan katropa na tunulan sa tuang dayong sa milabay nga adlaw mga katropa ni adto kita sa panimalay ni Ma'am David Jane Timbal ang atoang miyembro katropa diha sa Purok 3 sa Kabakungan Linabo din katropa ato natunulan mga katropa o gadayong 5,000 pesos ang kamatayon sa iyang papa nga si Arturo Abarabar o ang coordinator ninyo si Ma'am Sinaida Sandiman ikaduhang atong natagaan katropa si Ma'am Irish Capio ang sakop ni Ma'am Anita Hinampas mga katropa diha sa Linabo gihapon Purok 2 Flores Village diin katropa namatay ang beneficiary ni ini mga katropa nga si Rafael Capio o galakip nga natunulan mga katropa si Elina Salisi mga katropa ang taga Purok 2 Flores Village Linabo gihapon katropa kani siya beneficiary ni Marilo Cañete ang atong miyembro sa class ug ang coordinator ni ini si Esperanza Violon mo na atong natunulan mga katropa og usab no ato ang natunulan mga katropa og dayong ubay-ubay mga katropa no ang sakop ni Ma'am Lina Lantin mga katropa og kini mga katropa si Rolando Lumanog mga katropa beneficiary ni Wilma Lumanog nga taga Purok 1 Violeta Malaybalay. Doon na patay tagaanan mga katropa o tabang si kuan dito ang natagaan sa mga katropa si Lydia Siraspe ang beneficiary katropa ni Grace Fungtong ang coordinator ni si Belilubo sa mission katropa diya sa Purok 6 sa Violeta no? Mga natagaan o tagaan pa karong adlawan ni mga katropa so lima ni tanan for the month of August mga katropa og salamat kaayo sa tong mga katropa no nga mga miyembro sa katropa listeners and solid supporters. Thank you. Sa kanunay ninyong pagtabang sa tuang tulong manon ang pag-announce nato og pag-post nato katropa sa tuang mga activities kana katropa aron makita ninyo diha nga mga class members kung asa padulong na inyong mga kwarta. Kay kita diri sa class katropa listeners and solid supporters dili ni negosyo atoa. Tinuoray nga tabang. Mga class members diha kung simbako dunay mamatay diha sa sakop sa inyong pamilya dunay bangko diri nga pwede nato ipahulam ninyo i-message lang or duula lang ang inyong coordinator kay para sila na mo kontak sa mua no ipahulam tana din nato na parintahan basta inana katropa tinabangay ginaato ang gusto diha mahitabo. Katropa, dahang salamat sa inyong pagduyog ka na ako mga katropa sa tuang tulumanon ang programa nga Bullseye ning adlaw nga Lunes, Agosto 17, 2025. Bukin niya ang programa ang hatod sa makahimsog, galang sa kayo sa tibuok pamilya, ang Zantona Plus Gold, Zantona Plus Zantona Plus Capsule, Zantona Plus Herbal Capsule, mga katropa, Zantona Plus Coffee Mix, Zantona Gold Coffee Mix, Zantona Vitamin C, Zantona Plus Herbal Oil, Zantona Plus Herbal Soap, Clear Skin Soap, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus Capsule, o Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa nga Marie Codino, usa ka babae apan dili babae lang. Kini ang programang Bullseye. Bullseye.

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Ah, niliingon magudan doktor nga. Ah, di ko mag-alsyag bugat.

0: Stone, pipilay niyo gasolina.
1: Uy, tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa mga nga kong multigab nga lahit na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mo ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka manghugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa Antioxidant Compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian lula.
4: Nanuman?
5: Nag-inom kong kape ganina? May haptos man hinuod akong kuto-kuto?
4: Mali na nga kape.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian? Sa una o karon?
1: Ingon, ani na siya, Kapitan. Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay?
1: Karon, Kapitan, huwa ton sa muda ko ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Ay karon, gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kumulo.
3: Lagi? Tama na ko sa ibog, ani. Wa pa kaayo ka sa imbo.
4: Girl, marato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Aragway, hamasulom, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali.
6: Zaza Plus Gold User.

0: atong paminawan.
1: Lami na kung kung sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, doon nakuha na. Ayaw kayo ba? Na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sehestoy na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro banana, magkilam.
0: Sunphone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Sunphone Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Sunphone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada, dili sa paa. Exciting!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa man, kap.
0: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga, nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Hoy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the sun. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swa bigay. Kamutol, testing mo bala. Kampiyon niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nalong gamog!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bago manungtan ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

Party na mga katropa! Okay, syempre, ganito nga programa mo gani kung ako ikaw. O niya totoo na kaubala ko ang mga duha ka mga haliparot na kayo nag... Ha? All kay, siyempre, ang ato ang mga... Ang ato mga duha ka mga bigatla, nag-ilis pa, naghikot pa sa ilang mga... Pamitay, so... San ba lang mo kay Unya, Tadon? Mag-video kita sa itong katropa, okay, okay? So... Hala, di alam mo kay... Dilisan me? Aga siyempre, ganito sunata, ganito, ganito, magkabuton sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C and here's another song from... Bill Collins! Ani-ana!

0: ng ilusara karoon, kauman ako karoon ng duha ka mga manggiitan o di basta-basta mga lang, mga mananap, no? Gikan pa rin sa bukid sa Quinto Limbo. Okay, so ang isa ang pagumanggo ni Kuane, pagumanggo ni Barok, ang isa igagawang Tarzan. So, ala, Barok kung si Kuane, anyway, si Murap, kuno kubi, pili ko Murap, ani.
1: May order na mo.
0: Ay,
1: gusto ay, na mga ilindong nga makajubog diri.
0: Yes.
1: Atay kuan,
0: atay kulapin. Pasensya na mo na sense ko kaya ang kuan na ati parang ang pandagat ay bilin sa Davao. So, okay rin ni. Sensya na kayo mo ha. Ito, ito na sa taron.
1: So, welcome mga marit. Ito ang panag-uban sa pinakadiling na programa sa Isla sa Mindanao. Kini ang...
0: Kung ako, ikaw!
1: Live, gikan dira sa studio, mga maring, ha? Kami kaninyo, mga anchor woman today.
0: Yes!
1: Ako si Marie Inde, Erika, Deliguapa, Delimestes, apa ni makupensa ang tungod kay, mangunay, silingan. Siyempre, kaoban ni mga...
0: Siyempre ang si Lahis.
1: Gusto na.
0: Basta rin ito rin eh, pwede sa... Kwan man ko, kanang, pwede ba sa kung kwan, double blade man ko.
1: Double blade, kanyang isa. Ato pang welcome mga maring, ato ang kaoban karoon. Misty Sanisiyaw.
0: Kung ako double blade, ikaw sa mangka.
1: Kanang kuan ko, kanang trip blade.
0: Ano ko lang ka, kanang same time. Dili ka double, kuala dili po ka, ako kay double blade mangko. Ikaw kay isa lang yung kakasima.
1: Isa ka kasima.
0: Kanin kuan ko, tres kantos.
1: So, ito ang welcome mga maring, ito ang brand report naman sa ang kaobanan karoon, wala lang si Tia Daria.
0: Aba, ang tres kantos. Be aba. Murag na sa Sesame Street.
1: Murag mag ka na nga bartender nga wasukan mahalini.
0: Wala na halini. Bisag suktong wagin mo yun. Wain palit, no?
1: Puti lagi ko. Ay.
2: Taka eh, sige may sugae. Sige may mga nagbuhay din.
1: Wala ko naka clear skin. Kaya naka puti kayo.
2: Lagoon pa ta. Di ba kita sugaan? Samod ka lagoon. Way ayaw ni ng plaster direct. Kaya mga agtang may siguro.
0: Mogani. Ang ato, ikaw maring kay murag ang si Marinda Ria ba? Kaya murag ka itong ako ang kailang gamukot pa itang sudan.
2: Sino kayong dagwa?
1: Si Erika ba?
2: Sino? Murag mo kapatid ka
1: ma? Murag mo kung anong mistay sa ako eh.
0: Siyempre, naka-clear skin soap, gog ka.
1: Kung naka-clear skin ko, kinisitiya na rin sa rin yahan
0: yun. Naka-tire black. Naka-tire black. Lagi mo ay.
1: Ay, kumpensa na, kumpiya kayo ng bukton, malip hook ka niya.
0: Order lang mo sa mga gusto mo order o gano'n na diri. Sa tayo, tagakay ni tagakay diri.
2: Katong order o gano'n na tanuhay,

0: dito no wilder ha, mga estate side. Mga estate side yan yun dire.
1: Mga Marela, ito ka rin mabati diyan sa XFM Mati City.
2: Ama, okay, XFM diyan sa General Santos City.
0: Ang diyan po sa Bukid Nun, diyan sa Malaybalay City.
2: Okay, siyempre diyan sa XFM Pagadian na. At ang amigo na si Stanley Duinyan sa...
1: Asa dapit?
2: Sa Pagadian na.
1: Sample.
2: Okay, nakakaroon rin mga...
1: Naibayot kita bang ang tulo?
2: Be. Asa man lang. Ikaw pa sa sideline.
1: Intro.
2: Sige, be.
1: So, mga higala, live gikan gres sa studio dyan na tadawaton nga mga balita karon sa gawas. Kaya doon na kunoy usap ka uyutar nga kita bang ang kunag tulo. At ang sayron ang kompleto detalye, kaobra to si Master Netanini. Pasok!
2: Alright, marigiri ka, live na karoon dito sa ito ang limutangan, nga wamong duha dito ron. Grabe siya kayo, no? Ang mangitabo dito na pita, marigiri ka, o nga marigiri ka, kaya usaka, bayot ka kita, mga tuluwa. O, pwede grabe yan yun, ha? Kaya ang bayot, pwede yung tigam-tigam, ha? Pwede pagtanggal, pwede pagbabasa, yahang kalubinan, ha?
1: Master, wala ka mo apil ka bang? Apil ang lakit pa sa tulo?
2: Ano mo ang ngayon? Nasyat na hinong ko dito. Naka-apil ko kayo. Wala mo lang no choice.
1: Salamat sa imo.
2: Ano ka kayo? Salamat to. Kaling mo ka rin yung ubos ngayon. Alas ka ngayon. Ano yung reporting for duty? Si Master rin ito rin eh. Ang still... Stainless doon yan.
1: Asan yung ma-edilikar yung mong report?
2: Kang Stanley doon yan. Sa! Eto, mami ko na si Stanley.
1: Kayo, eh?
2: Gusto na ko mamit ni si Stanley.
1: Sikat kayo si yes, Stanley. Yes. Oy, once again, good morning dahil sa ito mga viewers. Sa live, takaroon makitaan sa ito ang Facebook page. Uh-huh. Sa XFM 107.1 Tagong. O niya, mga maring ma... Makuan sa ta, makita sa taon sa amin, nag-live po na ang XFM Jensen sa to ang Facebook live, mga
3: yes.
1: Maring. O niya, mga maring ha, lilian niya, paki-follow, paki-share ato ang program today.
3: Oh, yes.
1: Aron nga mahimo nga mga ma-update ko, baskog inyong adlaw nga Lunes, mga maring.
3: Yes.
1: Same time, kami ang inyong kauban. Asa daw mo ang dresses?
3: Asa na may report?
2: Papa, sino na isip? Mag-ako lang sana yung kwan, sakit pa kayo. Sige mo, gulmugal. Mau na sila, magsige ka nga. Kwan, tanawa, imbis na kalimutan na si isip. Ganina, mama na mo gisikutan ganina. Oo ba, ma'am? Sige,
3: gisikutan. Di ba makalimut? Tanawa niya, nanay mo, misis diyan sa parang kwan.
2: Magsige mo, misis diyan. Ano na sila rin? Napatos, Mari.
1: Tanawa na kita.
3: Okay, nanawag na.
2: Nanawag na, nagisama na.
3: Si Rowel Dumantay.
1: Uy! Taga City Health ni mga maring.
3: Ano ni man, nadaotan ka maring?
1: Taga City Health ni.
3: Mga nadaotan ka, usam, naparas pa ka?
1: Wala, uy, kanang mga prenatal mga duron.
2: Mau ba? Papa Pap Smear?
1: Yes.
3: Pap Smear na ba?
1: Good morning, dahil kang Ma'am Catherine Apura. Mga taga City Health Office diyan sa Tagum City. Good morning, ma.
3: Good morning, ma. Ayos sa tawag, ma.
1: I tawag you later.
4: Good morning!
3: Ayos sa tawag,
1: ma. Liliya ko na to ang live. Basta doon na mga mensahe din ang mga maring, ha?
2: Ba? 4,000 live viewers na karon. Kaya grabe kayo si...
3: Ato nung aga na, maring.
2: Shout out lang si Mitch Yorong. Grabe kayo, eh. Yung si...
1: Kinsa na?
2: Si Nining Garcia. Aba, oga si Josepina Tinambunan, oga, and the rest of the gang. Okay, sige. Sanbay lang mo na, mga 4,000 live viewers tahan, grabe kayo yun.
1: Paki-share ato ang live today, mga maring. Hatod ka nato ni sa Santon Vitamin C. Aron nga mas mulami ang isi.
2: Mag Santon Vitamin C.
1: Wala kayo ng Vitamin C.
2: Wala yung imunod na iba.
1: Nasubrahan siya. O niya na, mga maring, ha? Kay... Siyempre, ang ato ang mga katropa okay at ito ng sugdan pinagi
2: sa... Bebe, requested, mga request niya.
1: Pinagi sa mga masigarbuhon ka yung kanta ni Master.
2: Be, takay ko di ako ka nang...
3: Ngani?
2: Pretty Aguilar, be. Pretty Aguilar nga, Pretty Aguilar ka nang tawanan mo ang problema. Kaya takay mata mga problema ron. Ato lang yung tawanan, no? Ingon bitok ko, bebe.
1: Oh, nya kada lang
2: ka. Check.
3: Ana pa si Ate Josephine Tanambuna, no? Mga nang umaga, mga katropa beauties in Tagum from Aglayan, Malaybalay City.
2: Aba, check.
3: Salamat. God bless Monday. God bless.
1: Kini imong kanta, unsay titulo ani imong kanta, Master?
2: Katawa ang problema. Hello. Isa ka gamay ang microphone to.
1: Katawaan ang problema sa so Tagaog pa.
2: Tawanan mo.
1: Sa Ingles.
2: Laughter is the best medicine.
1: Spell medicine.
2: At ang balay.
1: Ayaw, diba? Ano na kanta, mga maring? The best.

0: Thank you.
1: Siyempre mga maring, magkalimot yan ang tanan nga produkto sa Yes to Health. Mapalit mga maring sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Kamakit Andrea sa number 8. First floor M Central Building, doon lang sa Mr. DIY, paliko sa palingke. Dante Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Today, libre nga check-up mga maring, ikan sa Lunes, nga doon sa Biyernes,
2: yes,
1: with Doc CJ ni Druda. Okay. Huwag kong mapalit ka sa produkto mga maring ha, sama sa Santon Vitamin C, Santon, yes, Plus Gold, Herbal, yes, Capsule, at pinagit ang mapagay sa mga kabadido, ay kanyang turbo. Pagkita na yun, si...
2: Langga!
3: Ayaw ko ba?
0: Alright,
2: again.
0: I requested a song.
1: Sige ko na, suway ko na pangtana na yung manok di habi.
2: Ingnan na natin yung Bisaya, banaw or Tagalog.
1: Darwin Dan is watching.
2: Lar Sanyog is watching.
1: We're watching. morning, Mami. Master Master Mata Makikita by Ruel Cortez.
0: Aba.
1: Si Dato Jerry.
2: Ana po si Sansim, ana si Sansim. O request ko, og two labs. To Love Me Flower.
1: Abin ako two yabs.
2: Kaya favorite song sa akong papa.
0: Aba, aba. Sige, sige.
2: Ang mga na yung favorite, dinini mo kang tahuan.
1: Napadali,
2: Ay, Maring, mas nakalimot sila, Maring, ha? Nga, pwede sila mukanta, Maring. Pwede, pwede mo manawag, huwag mukanta, dili lang kayo si kami, oy. Kaya marag sumuon lang mo kaya mong tingog, ani?
1: Kanang busy pa si pang customer dila, wabay namalit niya mga mga ilim doon, oy.
2: Ako, marag mabuak na lang niya sa muli kong masandigan niya.
0: Ako ang bahal nga si Tibernes dili, ano na iba, 8 Bernes na niba, pag-iapon na akon.
2: Labi.
0: Ako, pag-itamon.
2: Dapat tayo nag-bice-bice sa itong likod niya, siguro.
1: Agi-agi, dapat ato i-hire siguro si Paribubo, mga agi-agi niya sa likod.
2: Waiter, siya ang waiter ba? O siya po na itong waiter, wala po yung mga net siguro po, no?
0: I'm going to go to the hospital.
2: 306-10569.
1: Tawag na mo diha mga maling.
2: Lain na kikay muna akong diha, lagi master.
0: Marani.
1: Kato ba nang huwag pa kayo sa mga adunahan?
2: Islin
0: ka kayo siya. Wala ka nang kwan.
2: Kasi diha ka nang
0: garbage. Nakakawin pa ko diha sa garbage bag.
2: Kato ito.
0: Ermokta. Ermokta. Ano ba ito nga kumakanta? Ano ba naman dyan? Ano naman loon na mga kanta ng mga taong ito?
2: Sino ba nag-hire ng mga taong ganyan?
0: Sino ba nag-hire ito ng mga taong ito? Dito isa nag-wig-wig pa. Iwan ko. Sige, pasok!
1: Good morning, Kaiko Lima. Good morning, Beat. Ako si Guhan. Nga pagkura, naka-smearing mo. Aba, sana all.
0: Sana all.
2: Isa ba yung smearing mo, si Glotin?
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?

0: Sa Dragon Ball kay si Goten ramang sa buwan ako na ilan.
1: Oy, kaban na sila
2: kay Master Pogi.
1: Gagaw man sila.
0: Gagaw na sila.
2: Papa kumakon man ang Master Pogi, di ba?
1: Oh,
0: si Goten.
2: Si Goten.
1: Ang pap, mama mangon ni Goten, mama ni Goten, anak na ni Master Pogi.
2: Ah, mama. Mo tara na si Master Pogi. Totoo ba yan, Master Pogi?
3: Totoo yan.
1: Ato tinawag din ay.
2: Ato tinawag din ay.
1: At least na confirm ginato. Pero kasi tayo guys, bring ko ini Guan Si.
2: Ay, babe, katala din ang kanta ni Ruel Cortez, babe. Sa mga kantahan eh.
1: Asa na, babe? Tanawa sa, basi kang kuha ng kanta na.
2: Sa mata makikita, may kuha na, Ruel Cortez.
1: Pwede, imuha na.
2: Pwede, Arnel Cortez na lang ninyo magkantahan eh.
1: Nakabisi pa dyan si SM. Nakakuntri-kuntri pa si
2: Kuntri. SM, nakakuntri-kuntri pa kala SM? E kikanta na SM be.
1: Si Tia Daria, di na halos makaginawa ba? Tungkol na nang ismering ko iniguan si Guti.
3: Ayaw ko ba?
2: Sige, sige na be.
1: Ano ito? Sa mata makikita.
2: Sa mata makikita.
1: Babe. Kasi ay ga-request ani.
0: Nakakawala. Ano ba bisita ni
2: Gumpa? Si Noning.
0: Kasi sa pangalan naman
2: si Noning.
1: Si Noning.
2: Si Noning.
0: Si Noning ang lalaki.
1: Ba sa Noning?
2: Ay, ba sa Noning?
1: Wala, wala pa daw.
2: Wala pa.
1: Baktin pa.
0: Hatang si resume.
1: Kining mo sila yung kanta mga igalato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Kapinol? Tampan pa!

0: So, at at alas na rin pagkataan si Maring Daria.
1: Ay, kalimot mga Maring, ha? Ilisin na ang iyong kaping naandaan. At nga mas malami ang iyong kalawasan. Puli na ka ng Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga Maring, doon ay sangkap nga glutathione o...
0: collagen!
1: Mapalit na sa mga parmasang butika, nga dolinis mo sa inyo mga lugar.
0: Yes!
1: Kali mo ito sa layo, kaya madakpan mo sa LTO.
0: Wala kayo, narapay yung mga checkpoint diya ron.
1: Ano mga checkpoint?
0: Oo, masunod yun, bisang no-entry. Dadadakpan lagi.
1: Oo, gumagay.
2: Mag-helmet.
0: Oo, check.
1: Ano, masunod mong video? Ay, kanta diya.
0: Hello.
1: Wilma Joaquin is what si...
0: Aba, si Wilma Joaquin, gusto gito na magpa-big day ni mo.
1: Gusto gito na magpa ako ang mga
0: big day. Big day ko nun, abe. Pakita ko na big tricks, abe. Kung ma-big day, anong bagay na name ang
1: sequence. Ah, sige
2: na, abe.
1: Bakit ang takang salida?
0: Aba.
1: Uy, pamtang diya kanimo nga po ang kuwan, kabangis.
0: Ha?
2: Kahadlo ko na, abe.
1: Si Wilma og Esperanza.
0: Aba, ka na, Esperanza.
2: Big day na yun.
1: Taga na to niya, taga na to.
0: Big day, kaya. Big day, ang pakalanin mo.
1: Esperanza ba?
0: April Boy.
1: Judian. Si Gladys. Sige, Esperanza, Mr. Operator.
2: Kasi na nga, Esperanza, dito ni sa kanang bayugan?
1: Request ko kanta, Maring Erika, there is one. Ako naman, ipimilibulugo ni Arturo. Eh.
2: Ay, kung si Arturo si mo, ako nang antya.
1: Ay, na, kayo na, pawang ako, micro pa. Hello?
0: Alright.
1: Hello?
2: Erika, there is one.
1: Ah. Wala mo din sa likod ko, libre niya mong shot din rin. Birthday mo ni Maringab next week.
2: Ang mga dyan ha, wala may siya, wala may pagkaon, shot lang eh. Wala may man eh.
1: Advance is my birthday, Maringab.
2: Wala pa burger niya, kasi sa sayo ko eh.

0: kanta.
1: Salamat kayo.
2: Ano ka maulaw ni
0: Pero, para to ka Wilma Joaquin?
1: Ah, mabigti na si Wilma. Ikaw, Beko, makita naman si Wilma Joaquin. Saan man naman, bigti ang gini mo gini ay.
0: Saan man di ay.
1: Ano
2: pa si Arthur?
0: May manako ng saging cardabak. Hula na naman, hula ka namang liki.
2: Ano pa si Arturo Maring, o? Sige na Maring, Erika, please.
1: Kaling sa kita kikan.
0: But anyway, mga Maring, ito ang balikan ninyo mga kanta niya
1: sa mga Maring. Unya,
0: unya, ha? Ganyang XFX.
3: Oy, Paring Lodi. Grabe as damgon ako, Paring Lodi, oy.
4: Bao ba? Usa man din ang imong damgon ay pare.
3: Paring Lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako hubuga, oy. Hubug jugayo ko kayo. Tagating hubugag yun.
4: Bati nga pa ka, sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
3: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
4: oh, kung siya may problema.
3: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
4: Kung siya ila siya.
3: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
5: Exciting!
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong kukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may kukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sazatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong kukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sazatone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Antika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod-grato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod-grato o relaxing experience. Plus, aduna pa'y dagat health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatamag-usab sa pagpugong aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol na apay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells o naapad yung relaxing and calming effect. Nindot usap imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire's Skin Beauty Zone.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Yung herbal yun, tagapitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria. Centrum Plus Herbal Oil.
4: Ikaw na?
5: Uy!
4: Taag ko palagi ko, hindi ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Nakapakimutan na ni Muliana. Remember, ahintibay ako. So, bisan asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong mag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaya ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyong gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayo mag-usya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dili na kayo siya sakitin. Dili na siya dali si Punon. Immune booster mag-uning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: at aabang ay maring atubte kanato sa Davao Light and Power Company sa mga gusto diha nga makabaos sa mga katikaran sa Davao Light and Power Company. Mga pahinumdom, i-follow mga maring ilang Facebook page Davao Light and Power Company. Oras mga igala alas 11:09 na sa buntag.
1: Alright,
2: yes, sir.
1: Balik na
2: tabi. Oh,
0: sir. Dagan sa atuang power for million pesos. Alam ko, sir. Kaya naman sa mga lima ka milyon, ha?
2: Ay, na. Ay, bisita ko. Watching from Purok Size Lacon.
0: Ay, si Kuani. Conception. Si Jai Jai.
2: Jai Slanguno.
0: Bukanta na ba si Jai Jai o Maring Tanini. Maring Tanini.
1: Aba. Ano
0: ba? Ay, kaya saan. Ato sa balay. Kaya Maring, ilisan ko niyong butin. Kaya na, kaya mo naman, musyok man.
1: Ato siya rin
0: lang. Nara Jai, oh,
2: Marintani, nahilig kayo og turbo.
1: Kisa pa.
2: Mo sa inyong gibuwata.
1: Kala pa dai sa kan si Piper mo liang kan sige.
0: Sige go.
2: Maulan to, tama, bye.
0: Mare na, tikhan sa inyong
1: mga kaibigan niya. Erbingan.
2: Ang may pihak kay si Kuan man, gabi kayo.
0: Kisa na.
1: Na Erbingan na yung Joya.
2: Ay, yung pamina ko eh.
0: Pero basit gamay niya, doon ay sima di ang sima
1: na. Kaya na.
2: Saan ang taga?
0: Ano na yung mga angkla ba?
2: Angkla? Ay, baka siman.
0: Ayaw pa rin papamati sa mga taga Bayugan, sa mga taga San Fran, sa mga taga Bunawan, sa mga taga Torinto.
1: Maba, taga dari sa may Davao City, bisang ka, wala mo nang utala diya sa may Buhangin.
0: Sa Shrine Hills?
1: Sa Shrine Hills. Para, isa na ka stasyon niya, wala minaw, no? Ano talaga yung stasyon niya, minaw sa tuwa?
0: Isa na yun, ma'am. Si Josephine Cagata ba?
1: Kaya na.
0: Mga pagkaon ka niya.
1: Sa saan na, o.
0: O, sa Josephine Cagata.
1: Minaw na, Lucy.
0: La Lucy.
2: Grabe.
0: Kisa pa yung mga...
1: Diya sa kuha sila, Babsil, minaw na sila diya, mga taga Energy FM, na minaw sa toa.
0: Yes.
1: Kaya wala naman sila yung line choice, kaya kita may pinakanindot ng programa, ginanigradyo.
2: Kami. Oh.
0: Mga taga Jensan.
1: Yes, mga taga Jensan, diya no, diya sa
2: pa. Taga JMA, na minaw sa toa.
1: Oh, okay. Gani.
0: Sa minaw sa JMA.
2: JMA.
1: Gana nga, Gloria Magapagan, aro yun. Ay, diya sa Jensen, diya sa Labangal, diya sa Lisilway, diya sa Bula, diya sa kining Kalumpang, diya sa First Road, Second Road, Third Road.
2: Diya sa Mabuhay.
1: Mabuhay, diya. Salamat kayo. Aka siyempre, diya sa may kwanzat na bukid nun. Diya sa...
2: Masuko, tanda rin sa Primero.
1: Primero,
2: asalata. Diya sa Quezon.
1: Quezon, Malinsya,
2: Maramang,
1: Malinsya, diha.
2: Malay-balay.
0: Nakulian ka pa yung bukid nun, ha?
2: Panulong na si mga. Panulong na sa Ibasugong.
1: Ibasugong. O, diya sa Kipulot, minang sa dila diha. Kaya nga, ako amigo diya si Clint Sinangkuti at nag-iya sa H100.
2: Manolo Portage, pagikan diri sa Lantapan, padulong nagtalakag. Diya sa lugar ni Ate Sipina. Tinambunan. O, maayo kayo. Nakawag ka
0: na. Siyempre mga maring, ato ata mga tikamina sa diri sa Datbayan, sa Mugat. Tagong City.
1: Mga taga Mugat, grabe, di basta basta.
2: Di basta basta.
0: Mga namati karon diri sa ato na dungog ron sa Davao del Norte, Davao de Oro. Tangi ato ang karaban.
1: Aba, makaraban gil mi niya.
0: Wala pa tayo schedule, wala pa tayo
1: gitong mukhang lugar.
0: Pero atangin ninyo.
2: Posposi.
1: Kaya akong, di mo mag-atang, ay, di gin mo ka dapat sa mga nindod kay mga ba-premium, mga hatabig washing machine nga nilaban din sa sulod. Di ba?
2: Yes.
0: Electric pan.
1: Dami electric pan nga, nagsaksak niyo, ikaw mo tuyo.
2: Ano pa si Ate Ismail
0: Asuncion. Ano
2: siya? Hello ka, tropa. Watching you, mga dalaga.
1: Sige lang ko na yun. Kabalo, mamaya na, ma'am. Kira na siya si...
0: Ismaila, no?
2: Ismaila, si Emiliano.
0: Good morning, ma'am.
2: Ayun, may tagayong patutin, ma'am. Kaya mahurot, ma'am niya.
0: Gusto din mo kaon si Master Patutin.
1: Ay, silindron na po, di silindron.
2: Nawala kong piang pagsuyo.
0: Tampal siguro ng patutin ng piang.
1: Sa'yo, mawabit, tao.
2: Tingala ko nga, anda ko kayo na kobra, ma'am. Ang yan, lulugit, mga yun.
0: Ako na yung bahay na to, gansit ah.
1: Sige lang, kay Pohon na lang. Dakanan mo lang niya.
2: Dakanan
1: niya.
0: Ay, kayo pa ato mga marin sa mga nagkatag karon ng mga viruses ay kalimot mga igala sa pag-inam adlaw-adlaw o ga premium B3 capsule nga doon ay sangkap nga vitamin D3 o ga virgin coconut oil. Ang premium D3 gihimo siya sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika na doon mismo sa inyong mga lugar. Your premium food supplement against viruses and bacteria. Bacteria kung laki, niya kung bae.
1: Kung laki, bakulya.
0: Ha?
1: Bakulyo. Bacteria man.
0: Bacteria man na
1: bacteria,
0: siya.
1: Bakterkol. Bakterte. Anak, kay babae man.
0: Ay, naku, sinap ko mga kanta di habi.
1: Be, taray may isa ka pretty agyo di habi.
0: Kisa man itong kanta ni Kuan, nag-request ni kanina.
1: Kisa man na.
0: Good morning, Kang Harold Salang, watching from Turok 3, kamansin nyo, Sambog nyo, Korea,
2: Ano pa si Dato G. Rizis Bino?
0: Kasi yung Dato.
2: Kanawang lagi ni Master Sikidong.
0: Labi na gino, magtanggal niya siya.
2: Sabang taong magtanggal niya siya, makita niyo mong kilay niya, nga baro si Marvin
1: Agustin. Gani.
0: Kisa may mga galili dali, awin, nga waa man niya
2: itong mga galili. Anita Valderosa, good morning. Isip Pentago, hello ate.
0: Hello sa mga taga-Canada.
2: Dahil sa mga mag-ayos din kagigan sa Canada.
0: Kamusta man yung mga Canadian diha, ha? Kamusta okay. Ito ang mga okay tapay?
2: Ba? Okay ba itong mga Canadian din, ha?
0: Shut
1: up. Kita ba na? Katong isa ka pretty agyo, katong ang umaayaw ay di nagwawagi. Kato, kadanta. Sige daw.
0: Asa ay didikar ang maong kanta?
1: Sa mga kwato, mga wala na ipag-ayaw po ka pag yun nga may pag-asa na patan. Samtang buhay patan natin pag-asa ha. Laban lang.
0: Sa mga punsyap?
1: Ano?
0: Abang.

0: Thank you. Ah, sige. So, ayaw kang surrender.
1: Daghan kayo ng kwan rin ng misis. Sabi
2: ko, yung singo nila daw, basahan
1: daw. Si Alano Pablio. Mga maring, shout out na ko doon sa akong mga kauban diya sa Talisay Branch Highway 23, mm-hmm. sa gas station, nga naminaw.
2: Uh-huh.
1: Rinaldo Hasmin, request po siya music.
2: What?
1: Mga maam, Totoy Bibo. De Dudong Hasmin, shout out ni Alano Pabio. Balosan siya.
2: Basta-basta sa
1: si Richard na sa highway gas station. Mubalos di ay, una yun na mo niyang dira, tarang
0: mo siya. Birahan ngay mo.
2: Kainit ba sa panahon, pati upaw init. Ibig pa si Latsky Diampon.
0: Si Latsky Diampon.
1: Alano Pablio. Ay, mura mag-original master.
0: Aba. Original Sigbin.
1: Si Master Butin man din, dahil naganta.
2: Si Master Butin? Bidot ko yo bidot sa Master Butin.
0: Dako tadi tadi.
2: Ano si Majimbo ato?
0: Undang ona tadi. Undang ona tadi.
2: Nasa karakter sa Dragon Ball. So
0: Dako tadi istriyani, beringiling kang perindar ya kay. Pero ba bakuti. Pero gana gana gana gana gana gana gana gana gana gana
1: gana gana gana gana gana gana Amarin, oskis di ko sa maniliguha ng
2: mga mura na kamati ko na sila ng mga Dragon Balls.
0: Mga Dragon Balls, siguro na yung maalala si ma, ikaw maalala kang Bajimbo, ayaw yun pagkwan-kwan niya, ha?
2: Ang, usap lagi ni pangahan si Nod Jampon lagi.
0: Oo, sag niya.
2: Si,
1: Latsky.
2: Latsky na po siya.
0: Maikosan niya siya nga, sige lang eh, masigya pa rin tira sa siguro niya.
2: Bayo na itong oras mga hinggil, alas 11:20 na sa buntag.
3: Adon ka ba isusiran na dili ni mo mapasan na ikaw raswata ka na o ipada ning tormanon? Kung ako ikaw, katropa, kauban ng mga manggitang dramatista, Maring Inday Erika.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakagawa pa ako yung kailan.
3: Pang of Master, Inday Tanini.
4: Ano na,
3: XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

Tugo ti ako nga makapalayag sa ako ang katahuran kaninyong tulo, mga maring. Labi na gyud ninyong maring Daria o ganing maring Erika o nga master. Itago na lang ko sa pangalang Picto. Gani akong swat suliran karon nga gipadangat diyan sa inyong sibianan. Panabang glibo ko na yung akong asawa. Uy, kay maraga, mauwaw na kong madugay ba? Sukat lang nga, naagin ni siya sakit nga, kanang, naigo mo ko ni siya sakit nga, ramba, kanang rayuma, hubak, ubo, malaria. Maraga, marag nahanay siya, kanang kwan, kanang nausap siya ang pagkatao. Ang nausap pa niya, kanang iyang hinilakan. Kaya dito lang ko na-discoverihan na mga maring, katong birthday niya. Pag birthday niya mga maring, ni-action siya ka ng hilang skalipay ba o ginaan yung mga pangitabo.

0: Selamat kayo,
1: Mama,
0: pa.
1: Happy birthday, Mama.
0: Selamat kayo, anak.
2: Happy birthday.
0: Selamat kayo, anak.
1: Sabi, sabi, wish mo, Mama, wish mo.
0: Akong wish kay, your wish is my command.
1: Ay, wala ko kayo, Mama, yay! Ay,
3: Mang, dapat mag-wish ka ka ng kayuhan sa mong kinabuhi o sa tuang pamilya kay, dumagana po mong birthday, pala, edad mo, 65?
0: Marami po ka makastoryahan na pang wede. Pag kayo nga, wala pa ko mag-60 pa lang ko, mag-63.
3: So, senior mo rin ka?
0: Senior na.
3: Nagkadawat na ba ka ng itawag ng uplift program?
0: Kadawat na ba ako na pang...
3: Ito, Mang.
1: Nade kayo na, ma?
0: Mm-mm. Oh, salamat ka ninyong duha.
1: Ano na, naganda mo yung kulot ka na. Naganda mo yung tinulang ang ano.
3: Pag-uwag tubig kayo si mamang mo.
1: Nakatawa mo kung ito siya.
3: Ayaw po, paghilat ka na. Kailangan yung pinawa sa mga
1: tinga na ito. Lagi yung pinawa ng mga tinga. Basit. Dahil na mag-inatawa ka si mama.
3: Pwede na na siya papuntahan siguro kay nanang pinagka-like yan. Hilak na siya mo. Kanang bugal-bugal lang mo ha.
0: Salamat kayo ninyo kay wadyon ko ninyo nalimtan na birthday nila ko rin.
3: Ito, sinawara, sinawara.
1: Nalimang pa ni Pausa, hilak niya o katawa.
3: Hilak.
1: Ay, hilak din eh.
3: Hilak niya kayo. Maklaro mo na mo siya ng dagway.
1: Lain ang naong.
3: Huwag may luha niya. Maon siya magamang sultik. Ito na ba kinabuhat si mamang huwag ka magkawin.

mo na ko gi problemahan mga maring bakay. Kanila gi mo hilak ni akong asawa nga murag lang balabalog malaga balabal malano gada nga kanding nga giihaw ana ba. Nagay usa ka one time anha nga naglagot di gugay naglagot jud ko mga maring oi kay dito mi salamay sa mga namay namatay silingan sa mga tong lolo sa mong silingan man namatay man sipre lain man kayo din mo doon kay silingan ra magod niya to ni adto mi amin ako uga nang kay nagkinatawa anay pamanto sila niya kadu kayan ni kalitra man siya uga nang ni kalitra pagkalami og ay mga panghitabo

0: Ma ba bali?
1: Lagi maring ko
0: eh. Luya ni mong lulo ni mong maring. No pila ni mong lulo ni mong maring?
1: 104 na mong good na. Ha? 104.
0: 104?
1: Nga kay, nakuha ni nga. Kanang madlungon naman kayo sa kasima ato sa silingan. Sige, pangguna silingan. Masuko na mong silingan kay. Ultima mga bulak, panggunahon naman.
0: Maobo? Maring, utinuto ko na dunggan ni maring ang namatyan ko na ang lingkuran niya.

0: ang itlog.
1: Wag mo na maring.
0: Wag gina niya nagipa ayon tungal. Wag niya nagpahirot na yung danlak gudi ay.
1: Dako mo na sa itlog kanyan to kay panahon sa gira sa Amerikano o sa kuan kay kuso mo na siya mudagan ginasubo mo na siya runner mo na siya maring.
0: Mabak?
1: Muna nga.
0: Basi basa kayo ang sanin ang brief ala maring nauga. Nauga.
1: Hindi nga siya matulog na magbasa pa ang brief maring. Muna nga ni dako gina niyang dako yung bisukol.
0: Muna. Muna. Muna na kaya ni dako. Muna na lingkuran din niya maring.
1: Problema lagi ko maring ay.
0: Asa man yung bangko nga nalingkuran niya, yung gilingkuran maring?
1: Ano, malingkod sab ka maring?
0: Adi, nili ba i-exhibit rin niyo maring?
1: Nana di, i-display ra kay... Amot, po ako ilang kahoy, isugnod na ko lang.
0: Ano ka ba maring? Luya na maring, no?
1: Problema, di ako maring eh. Imutan di, kaya na akong tatay na ko.
0: Mau ba? Luya, di si mong tatay. Pinay na si mong tatay maring?
1: 104.
2: Mads, ako lang yung... Mugimog na tingog di mo, ha? Pagka-uaw ka dito sa lamay, bis kay lamay, nang lingay ng mga tao, kanawa ng mga tao?
3: Kaya
2: nga ilang kaway,
3: wala
4: mag-amaw.
2: Awa na, awa na! Awa na, awa na! Awa na, awa na! Awa na, awa
4: na! Awa na,
2: Awara mo, let's go masinggan ang hilap dito. Ulaw kayo dito riba. Tara mamulit, mamulit ah! Sa muka na! Mas,
4: tara ma! Mas, tara ma! Mama, sa mahilap mo dito!
2: Ay, uy, ikaw! Sambo kayo dito ba? Ikatawaan na sa mga kukumpare na ako dito.
5: Kontrol na mo, hinilakan ni mo. Oso naman taong ka, mura magag... Lupi pa man yung may gibarang? So, hinilakan ni mo, sige, mura kaga... Niningaw nito nga, nakapalit na ko sa kinang sa kumpari kay... Ipaandal nito sa kinang niya, imo din, hinilakan na eh. Amin na, mura mas nanikuha nito. Ano kaya
4: akong classmate pa? Nga, mura daw ka na makina nga ba kong gipaandar? Ang bilaw na niya natin, traktor.
5: O di mo ka itong mga mananagtang, wala na kas, dayo, wala ka... Kuwag pangadji! Ang iyang amahan na mo, nahi mo nang iyaan na mo! Tumag kay... Nagtakao mo si mo ang hilag na kakain kang pinahon!
0: Grabe po kayo kayo mag-astorya, Pictoy! Sama!
5: Dito ako! Ayun na niyo! Nak, ano niyo na yung ubanon?
4: Pa! Ga- ayun na, papakalon na si mama pa rin nasama
0: ka! Ha? Kipakawa! Naawa mo na ako! Ha?
5: Lain po, hindi mauaw! O nang tingog niyo
0: mo! Kuyo, kayo mo mag-astorya lang ako ba? Murang kamay mo yung nang dalas kong kukalingon!
2: Pugni lagi!
0: Kasi mga pugong! Hindi mo lang kumapugong kaya maluwi mo kasi kong kumari be! Best friend be may ato! Kaming common with Chinese gaster na ato!
4: Tarong litos ma!
2: Awara na yung mungkong nila kakalito!
4: Saan po ba nang... Pa, yun na pa na pa yung mga tutagbol!
2: Maulaw to eh, maulaw to!
0: Kaulaw na ko ninyo!
5: Hindi na kakaulaw natin yung mga lakaw ha! Kaya basi makakita ka nito! Kanang na ay mga hitabo niyo, mahilaga, lai ka ginilakan!
0: Film di ay! Kamu ba, makakuan kayo mo, karami kayo mga istorya! Asawa mi ako niyo, Pito ha!
2: Wag ko mayo.
0: May ikaw sani.
2: Wag ko mayo.
0: Ayun pagkuhan-kuhan niya, otro mga sani. Sani!
4: Sani!
0: Sani! Sani mo taan eh!
4: Ayaw ko ba?
0: De sige ko ayun pabalik kayo, di ba? Ah, magagubot ko na dito eh.
4: Sakot ko kasi mga pa.
2: Pugma, na ako ilagaw. Mag-meeting meso ko mga amigo na ko tungkol bahin sa tuwang negosyo nga vulcanizing shop.
0: Kanya!
4: Ayaw ko ba?
5: Hindi ko gusto nga mo uban ka kay basi nung hilak na po ka dito kay amo kay hisgutan ng mga successful. Hindi na ka, hindi ka mo uban.
4: Maraman pa, mag-brands ka pa
0: natin. Oh, sarang, karang mag-meetingan mo. Eh, mag-meetingan ninyo na pilagapas ang nahal na ang...
2: mag-brands mo sa La Pilipina.
5: Ayun, samok eh! Samok, hindi na ka, okay! Hindi ka ba nun? Hindi na ka, bye!
0: Hoy!

0: ayaw ko po siya mag-meeting. Taro na itong may iskutan ng itong pagpalambo sa itong mga negosyo.
1: Bita pare.
2: Sakto na siya, Tio Sidoy.
3: Gwapo na nga, gwapo gid nga mulambo gid nga negosyo pare.
2: Okay, kini itong mga style, basta kay kato itong mga sikreto na ito nga, 15 meters before sa itong establishment, tangin yung mga suyang. Parang yung magkusog ito ang halang itong mga patches.
3: Para tanahin suyo.
1: Ang tali mga pare, ako ang mga kwan pare. Ako ang mga, ako ang strategist, ako ang area. Okay, nailahim itong mga branch, no? Dito sa unahan palang daan pare, pagsugat palang nga daan pare, entry o exitry, nanay mga tunog, nanay mga suyak na. Okay.
3: Tama-tama rin akong ibuhat pare, mga tulog ka box nga suyak. Ang isa ka karton, nagsikalibong nga sulod. Ato ano yung pan-distribute niya, unsa man eh?
0: Oo, kay siguro to si Lansky Jampol kay paspas pa siya muntag suya.
1: Gara-gara-gara, kay tikasan kinagdagway na.
0: EGR na biyogan, siguro po na to.
3: Ako na pabutangan kay para pag dito sa unahan, padulong mandres to ah. Ato man, tayo pag-abot sa plat na.
0: Ang atong
3: style. Wala na lang kantuan, salod na.
1: Correct. Oh, maya.
0: Ang atong style ni atong Osman na obsan na itong presyo.
3: Ubusan ang taripa para dili kayo para budol kasi sa barato man.
2: Pila po ka ito ang iubos ito ang papamulke.
3: Eh, matod pa sa kuha pagkanbasa ni pare kay 300 man kada usay tawagan yung
4: kuha. Agay.
3: Ay, usap mo na pare.
0: Ikaw mo din na Marie.
4: Mga pari.
0: Napapagyapon is Marie.
4: Salamat kayo, pari.
0: Busa mo natunog ka?
4: Natunog ko kwa abe. Kwa akong tunog. Natunog may noong ko.
0: Naunay ka sa mong tari.
4: Pikto kwa. Magkasakit kayo ba?
2: Tanos ka, eh. Ito na. Manawa.
0: Uy, Marie.
3: Marie. Pare, pero nasakitan niya pare, kaya natulog pare.
2: Ay, okay na siya pre. Yan na, mga hinilatan.
3: Grabe po, mahilak niyo. Kasi, pare, sabahan man, pare, sumay, pare.
2: Umano ko.
3: Sabot, nagmukutos ako magkumpari na po. Kaya kita, pare, sumay na po, kita pare.
0: Pare mo lang itok, man yung mas mare.
1: Oh, pare, ito ka pare. Ito ka pare.
2: Ako lang, hapuhap na ko yung, kwan? Hapuhap na ko yung aping kay...
3: Sabahan niyo mo yun.
0: Asahilak si mong asawa makadawag niya sa Guinness Book of Record. Kaya talagsahon kayo.
2: Hilom ba? Hilom. Hilom ba?
4: Gayakin kayo,
3: dalawa
4: kayo,
3: tulog ka buong
4: na
3: ikaw sa kong ate-atay. Distance siya, dalawa. Pare,
2: sa pare, ito pa ganun dako. Ay, pare, ito na yung mga kaya, pare. Sabot na ito kay 15 meters before
3: sa itong
2: establishment.
3: Ang buta, pare, sa tungod. Ang buta, pare, pare.
2: Ma'am, okay na ka, ma'am.
3: Ipahispital siya, pare.
2: Ito na yung, sige ma'am.
3: Tawagin siya, 911, pare.
2: Matawag tayo, siya na mo.

0: aquí la tria.
1: Tengo mi lalaki, como en gran pica, mamá, cada cuan, ma. Sabes, sabes, un doctor, tengo que un doctor.
2: Ako yung doktor, dre. Alam ko na, alam na rin, pero doktor ko. Ayan, doktor, teka niya ay.
3: Dok, saan mo rin, saan mo ni Dok?
2: Sa yun, na kayo na, hindi ka na rin, kinikita breaky.
1: Breaky, tala ko alam breaky, ay.
2: Ah, okay rin eh.
1: Si Bukto, ano mo na bukas, mo si Bukto.
2: Silam, hilam, hindi ka pa naman ba niya ba ron?
3: Mamangilam, ilam namang. Hilam na ba? Hilam natin. Hindi mo nasakit?
2: Ganun kayo, namo kayo, marang bureke lang dago mo. Sigundahan, be. Aka, di rin dago niya, hain tamin yung galumbol. Pakusan nun, iba. Imuhal, iba.
3: Gidusan mo na, dok. Iba mong ki. Gidusan si mong hain, galumbol, dok.
2: Karam, hilam ba?
1: Maskan po ang lagi mga maringang imbes nga hayt nga katong dago manggi tusok sa mad buang ato nga doktora nga yung mga hayt nga lumpol ang hilo nahilo na ako asama mga maring pero muna ako nga ikagunan karon kay bisag asab yung mga dos kong asawa na may mga okasyon na binagsiyang ma-overwhelm siya kanang sobrang siya kalipay. Bukat rin siya hilak, kunyang okay lang hilak lagi nga ka ng normal. Ayaw mo ko siya hilakan mga maring, mura siya ka ng kanding nga giihaw. Kapatay mo lang ang kanding nga ka ng nabasa sa ulan, naana mga maring ba? O sa kanin, di ba din ka nga sinipig niya itong napakan siya, katong nagkasakit siya, katong rayuma, hubak, ubo, malaria? Mga maring nga ng tabak, ikunukunin niyo, Bik, eh. Galing po, kung ano yung saon niya, kung asawa ba, kay ulaw na kayo ba? Pagpaabot ko sa inyong mga tambag, dininalang kutog, inyong suwat makatampo.

0: Willie Garde, boy. O, sa ito yung, kung ano, yung song niya, title na na yan, ikaw ang unat kong hulit kong pag-ibig.
1: Ang pinakauna o pinaka-iwet.
0: Yes, pinaka-iwet.
1: Sabi na mga maring, itong oras di ay, bisa mo din ang muntana, pali ko lili ninyo mga orasan, tingaling mo lapas mo din, makabalit mo og extension per hour.
0: Yes. At, kanang na sa Bulgari karon nga nag-check-in yaro, no?
1: Kung kanang hold yan,
2: mura pa yung kanang lang mo, ha? Mura propono, grabe, kadang-kadang
1: sa kanang. Dungog din akong swason.
2: Ay, nadungog din mo, Mari.
0: Na mga ago di ha.
1: Namang ko ikuan, kanang...
0: Basta kanang...
1: sound detector.
0: Sound detector. Aba.
2: Nanakay siya.
1: I have.
0: Mura kag si Tori, mura kag si Tori, ha?
1: Yes.
2: Saan mo na ginagamit, Mari?
1: Nadya sa tunnel, o. Sa tunnel 1. Ay, ay mo to angi basa nga suwat kaagi sa saka simpleng kaagi mga marim pero kakuha mga patulunan kay analagi na yung anak nga muhilak nga lain kay paminaw no
0: naawe eh?
1: Hindi mga anak di ay
2: di okay naman siguro marim kung hinay lagayo ko kasi kusong na dyan siguro kayo yung hilak nga ato bigyan ng sounds
0: pero, ako naka-experience ko lang kaya namin silingan na nga lili na lang hinilakan pero lahi yung hilak mo ka nga motor ka subida.
2: Ay, ay, lahi man to karon, gamura man to gagana.
0: Let's go ba, maraga
2: lang. High starting?
0: Oo, ganang inana ba, maraga lang.
1: Okay na na.
2: Oo, maraga
1: lang. Okay na na. Okay na to ka na murag motor ga pre-wheeling.
0: Oo, ano.
1: Kay malungog ba niya? Kay...
0: Yung hilak niya, maraga lang ang alternator. Mura ba ang alternator, nila kakarga ko rin tiba.
1: Mura ba ang kasubida din sa Mayahay, Tuburan?
2: Kasubida niya, pre-wheeling.
0: Oo, kasubida ka pre-wheeling.
1: Pero doon na kay mga dito na.
0: Kaya subida ka pre-wheeling, maring?
1: Ang kinatawaan maring, possible pa daw nga matun-an.
0: Ah,
1: ang kinatawaan.
2: Ang kinatawaan.
1: Pero kanang hinilakan mo, lisod kayo na matun-an ba?
0: Ah,
1: ano na mo, ginayon. Di ba niya?
0: Yakot na.
1: Yung muna yung ingon nga.
2: Masakitod siya ang katawa.
1: Parang di mo makontrol yung makagaling mo kayo. Nasakitan biya ka noon. Mahilak ka niya. Ikaw, saan mo hinilakan ba yun? Kumihilak ka.
0: Ako ang nga hinilakan? Hu-hu-hu. Kaya ba kumuhila ka na nga?
1: Simple lang.
0: Simple lang.
1: Ako ba, walang ko'y
0: tingang
1: luha lang.
0: Luha lang, ano.
1: Kanang padali ko ron, kung Edgar sa bintana mo, ang ko'y mo.
0: Ako walang ka?
1: Magbanaw lang ang luha niya, walang tingo.
0: Grabe naman na, eh.
2: Imong gila, loom.
1: Oh, ana, loom ba?
2: Loom
1: ana ba? Pero mas paayaw ko na itong imo ni singgit imong hila kay mo gaan-gaan ko nung imuhang kuan.
0: Huwag ka lang hiloton ka, dapat ganyan ang sakit kay isyagit ganyan na nimo.
1: Dapat imo itong isyagit. Dapat
0: isyagit ay nangihilot ka ni Ralph.
2: Nakonsumday ko ngayon.
0: Marindariya.
2: Isyagit ko, hanag ang sikil at sumakaan ni Ralph ko
1: nun. Hanag isyagit, ayaw na bata ba, mabuot na baka.
2: Ayaw ko ba?
1: Maangal ka rin.
2: Lain ko tihilot dito maring ay.
0: Ngayon ko
2: tama na sa ayaw, magipagbuot.
0: Ay, pagbuot.
2: Sakit ang ayaw.
1: Ay, hiloton ka, magbuot sa pa.
0: Ay, nakuhan. So, imaginaan nga mga sitwasyon, mga maring, no? Ano ba, kaya di mo na ito na mapungan nga sa iyong kukulingon kung saan ni mo na, na may mga style ng paghilak, no? Ano na yung hilak, mga sosyal, kanina yung hilak niya, o sa niya, huwag sa puto sa niya, kay, sa mga dato ang hinilakan, kaya mo hilam raman. Pinatulong luha.
2: Ang dato, mga gote, tabunan naman ng tisyo.
1: Pinakuhan na, pinaana lang, pinamaraga.
0: Pinaana.
1: Dasa kawaay lang nga wala ko kahilak pero kahilak
0: kaysa hilak di ay wala ba
1: na kinailagman di ay
2: magbuot bang gaw sumogan siya okay ganan siya nga magbuot mabos ako ani akong hinilakan
1: gani no imo sad nang hinilakan
2: iya sad na
0: sad na
1: sige sa tamagan ta ni mga maring kay
2: tambagin ay mas
1: basta kahilak na pudon ang gapadaan ni kadi tumatarong ko tamag tambag ning kaagi niya
2: uyar ba kay sa padala ni bire pangalan
1: ona pa tambag ona pa tambag si master mga higala kini ato ang programa dagiti paluyan ni sa mga produkto ng himo sa Yes to Health. Nag-unariha ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang Sigundaang.
2: Ang Santon ba? Vitamin C?
0: Masa pa?
2: Ako sabi ng Sigundaan na.
1: Turbo?
0: Mm-hmm.
1: Turbo nga, di ka nakaayog mga nakaangay sa produkto tungkol kay kung muinom sila, pitinggay ako na kung kaayo?
0: Siyempre, mag-tested and proven naman gina sa mga kayo, kalalakihan.
1: Yes.
0: Siyempre, ang premium D3.
1: Og syempre ang hinundang-inund mo lami atong isi ang...
0: Santon Vitamin C.
1: Mura na siya ang Colgate dahil marami.
0: Mura na siya ang Colgate. Mura ka close lang ka Colgate.
2: Mura siya happy, happy.
1: Ano siya ba?
0: Well, no. So, ato nitong baga, no, kayo. Manalani, us-us na magiging yung tabil sa itong pagsalita karong nga puntaka. So, pikto ang ako masulti ni mo. Kala na nga, kanay mong asawa ni mo, pagbukatawan, pagmihilak na siya, pagbuha kang microphone. Kaya at least, mapunin mo na yung mga kwartangan na. Oh, di ba? Para ma-discover na siya dito sa inyong lugar. Kung asa mo napita, ma-mention o asa ka napita ang lugar. Basig, ma-discover na matabangan mo sa gobyerno dito sa inyo. Ang imuon na siya o ka, mga inana, imuon na siya o kining instead siya rin. Kuala lang siya, tama? Kuala siya, kuala siya sa gobyerno. Tiguan lang, ha? Pahilako na siya alas 3, alas 12, o alas 5 sa hapon. Ana. Kay kung alas 5, o alas 5, kay mo sirin mo na, di ba? O alas 12 sa auto, mo sirin po. So, hilak ang ilang madunggan sa iyong asawa. Ana lang, ha? So, ana lang nga, Victor, ilang kayo na
2: so, siya. Gamit kayo sa mga...
0: Oh, gamit kayo.
2: Alarm.
1: Labi na kanina yung mga
0: alarm clock,
1: ano? Mga linog. Pag-detect sa linog, siya pa, kano pa siya.
0: Pilako niya dito. Wala ka na yung mga chumani. Asa? Chumani? Asa namin, ay?
1: Nino to sa isa kayo sa CDR.
0: Kana.
1: Uy,
0: alam. Mawan siya dito ka nang, mawan siya dito ka nang dig, public address ba? Ano? So, ala lang. Nanalang ay lakay o panapik to kay total ang na maginang kinabuhi do na maginay mga inana nga mga sitwasyon bigani na imong asawa mahila kay kuan na siya kanang kuy kabalo ba ka mahila ka ang hinilakan sa mga inana kanang layo na sakit kasing-kasing
1: mo gani
0: okay mo sakit man katong na imong sakit kasing-kasing katong man to mga ang hinilakan mga
2: Iloom
0: ra ana no so ana lang.
1: So, wala ba ikong oras, mga marin, hato nung mapuhon?
0: Yes, hato nung mapuhon sa mga istasyon, sa mga oras, o sa mga bayot, okay? Sige, ako ang inyong ubos kay Galas Kanginan, the one and only, as useless, Master Inay Tanini.
2: Kinipan ninyo ang iyaan sa kaunay panata?
0: Parang wala nag-ibidli na. Parang wala nag-ibidli na siya.
2: Kaya dali, ha?
0: Parang wala na napapsimiran.
2: Kaya kung dilaok ay.
1: Ang tanong ba po, hon? Ako rin sa maring Indo, Erika Daligwapa, Dalimestes, ha? Apan, di makumpiyan sa antong kod kayo, mamunan yung silingan. Dagahan kayo, salamat, hon!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help!
2: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel.
3: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, Tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
3: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
4: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Sa kanilang sahod ayon sa job street.
2: Hostile witness ng prosekusyon inihanap sa day 16 ng impeachment trial.
1: Senator Judge Erwin Tulfo pinuna ang hirap na pagtatagalog ni Acosta sa impeachment trial.
2: Palitan regional, mga katropa, Banate National High School sa probinsya po ng Iloilo. Walang pasok ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta.
1: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong bawasan ng U.S.-South Korea military exercises.
2: Showbiz, Heart Evangelista, iginit sa netizens na huwag agad maniwala sa mga nakikita online.
1: Sa balitang sports, UE at UP nanguna sa 2026 UAAP Valorant Tournament.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, August 17, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng lahat ng XFM stations.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
2: Unahin natin ang balita, ang alternative work arrangement sa government offices sa NCR at 12 lalawigan ipinatupad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
4: Ipatutupad sa mula alas 12 ng tanghaling ngayong araw ang alternative work arrangement sa government offices sa Metro Manila at 12 lalawigan dahil sa patuloy na malakas na ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Batay sa Memorandum Circular number 127 na inilabas sa Malacanang kanina, sakop nito ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services pati na rin ang disaster response. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa public at private schools maliban na lang kung iba ang naging direktiba ng local chief executives. Sa private sector, nasa management ang desisyon sa ipatutupad na work arrangements. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Nananatiling baha ang 116 na barangay sa Bulacan kahit humina na ang pag-ulan habang nasa 8,728 na residente ang nasa evacuation centers. Nakapagtala ng pinakamalalim na pagbaha sa barangay Maysulao sa kalumpit na umaabot sa 6 na talampakan habang 28 sa barangay sa bayan ang apektado. Ayon kay PDRMO Chief Manuel Lokban Jr., sabi ng sa id ng barangay Maysulao, 41 barangay ang binaha, sa Malolos, 25 naman sa Agonoy at 14 naman sa Paumbong at tig-7 sa Bukawe at Giginto. Hiniugnay naman sa high tide ang pag-agos ng baha mula Pampanga at Nueva Ecija ang pagbaha sa Agonoy at Paumbong. Dagdag pa ni Lokban, tinatayang nasa 3.2 milyon na halaga ang pinsala sa livestock at poultry habang nasa 96.3 milyon pesos naman ang pinsala sa agrikultura at pangisdaan sa nasabing lalawigan. Samantala, mahigit 9,193 na hektarya ng palayan sa Central Luzon ang nalubog sa baha na nakaapekto naman sa nasa 5,288 na magsasaka.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, bumaba sa 49% ang bilang po ng mga pamilyang Pilipinong nagsabing itinuturing nilang mahirap ang kanilang kalagayan mula sa 52% noong Marso. Batay sa pagtaya ng Social Weather Station, halos kalahati pa rin ng mga pamilyang Pilipino nakaranas ng kahirapan. Sa kabuuang respondents, 37% ang nagsabing hindi na nila itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Abang 14% naman ang nanatiling nasa hirap na kalagayan. Isinagawa po ang survey mula June 20 hanggang 29 sa 1,200 respondents sa buong bansa kasabay ng patuloy na pagpapatupad ng mga programa at pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan.
3: NXFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, naniniwala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakatutulong ang mga programa ng pamahalaan sa pagbaba ng bilang ng mga pamilyang Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Ayon sa DSWD, buwaba sa 49% ang self-rated poverty noong Hunyo mula 52% noong Marso batay sa survey ng Social Weather Stations. Sinabi ng ahensya na kabilang sa mga programang nakatutulong sa mahihirap ang 4Ps Walang Gutom Program at Sustainable Livelihood Program. Patuloy din naman ang nagbibigay ng cash assistance ang DSWD sa mga vulnerable sector kabilang ang 2,000 pisong ayuda para sa mahigit 4.71 na milyong mahihirap, near poor at low income Filipinos. Higit ang DSWD na layunin itong hindi lamang matulungan ang mga pamilyang makarao sa araw-araw kundi mabigyan din sila ng kakayahang maging mas self-sufficient at resilient.
3: XFM News Nationwide.
2: 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabi po na kontento sila sa nilang sahod. Ayon sa 2026 Salary Pulse Report ng JobStreet by SEEK, gayunpaman 45% ng mga manggagawa ang nagsabing hindi pa rin sapat ang kanilang kita para matugunan ang cost of living kahit itinuturing nilang patas ang kanilang compensation. Ayon po sa JobStreet, mga katropa, mas nagiging motivated at handang magtrabaho ng higit ang mga empleyadong masaya sa kanilang sahod, habang mas mataas naman ang posibilidad na maghanap ng bagong trabaho ang mga hindi kontento. Halos 3 bawat 10 manggagawa naman ang handang lumipat na ibang lungsod o bansa kapalit ng 10% na dagdag sa sahod. Pero marami pa rin ang ayaw isakripisyo ang magandang workplace environment para lamang sa dagdag na kita. Kaya naman iginit ang JobStreet na bukod sa sahod, mahalaga rin maayos ang workplace at ang career growth para mapanatili ang mga empleyado. Sa sektor, pinakamataas po ang salary satisfaction sa panig ng teknolohiya sa 54%, habang 50% naman sa construction at mas mababa ang satisfaction ng mga millennials kumpara sa mga Gen Z at Gen X.
3: XFM News Nationwide.
1: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.75 na bilyong piso para bayaran ang mga nagastos ng state universities and colleges na una nang sinalo ng kanilang sariling pondo sa ilalim ng Free Higher Education Program. Saklaw ng pondo ang mga hindi pa nabayarang gastos para sa academic years 2022-2023, 2023-2024 at 2024 hanggang 2025. Ayon sa DBM, mapupunta ang pondo sa 108 na state universities and colleges sa pamamagitan ng CHED at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Layunin itong maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga universidad na gumamit muna ng kanilang institutional funds para maipatupad ang libreng tuition at iba pang school fees. Ipinatupad ang Free Higher Education Program sa ilalim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality o Quality Tertiary Education Act. Sinabi ng DBM na bahagi ito ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa edukasyon at makatutulong upang magkaroon ng mas malaking pondo ang mga SUC para sa iba pang lehitimong pangangailangan.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, paninindigan ng Senado ang pagbabawal sa confidential funds para po sa civilian agencies sa 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, inalaan po lamang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may malinaw na mandato sa law enforcement at national security. Kabilang sa maring magkaroon na nasabing pondo ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, at ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Nilinaw din ni Gatchalian, mga katropa, na hindi kabilang ang mga civilian agency gaya po ng DICT at DOTR sa mga maaring pagkaloban ng confidential funds. Ipinunto niyang bahagi ito ng paninindigan ng Senado na maging mas malinaw at mas mahigpit ang paggamit ng pondo ng bayan.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Bukas si Senate President Sherwin Gatchalian na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nagsisimula ang deliberasyon sa 2027 National Budget. Ayon kay Gatchalian, layunin nitong mabigyan ng mas mahabang oras ang paglilitis at mapabilis ang pagresolba sa kaso. Kasabay nito, sinabi niyang hindi maaaring talakayin sa budget hearing ng Office of the Vice President ang mga isyong kasalukuyang pinag-uusapan sa impeachment court dahil sub judice na ang mga ito.
3: XFM News Nationwide.
2: Nagpatuloy nga ngayong Lunes, mga katropa, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan pinangunahan po ni House Prosecutor Representative Lordan Suwan ang presentasyon ng mga ebidensya at unang testigo. Iniharap ng prosecution si Marivic Pareha, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, bilang unang testigo sa 16 na araw ng paglilitis. Kinatawa naman ni Attorney Lindon Miguel Bakel ang panigpo ng depensa. Samantala, hindi na tumistigo si Pareha matapos sumang-ayon ang defense team sa mga dokumentong inihanap ng prosecution. Bago rin magsimula ang paglilitis, hiniling po ng prosecution na mabigyan ng pagkakataong magsalita si Attorney Armando Ligutan. Kaugnay naman ang mga komento ng depensa laban sa kanya noong day 15 ng impeachment hearing. Sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na bibigyan niya ulit si Ligutan ang pagkakataong magsalita sa tamang oras.
3: XFM News Nationwide.
1: Hostile witness ng prosekusyon iniharap sa impeachment trial ngayong araw. Narito ang report. Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa witness stand si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Itinuturing si Acosta bilang unang hostile witness ng prosekusyon sa kasong may kaugnayan sa umano'y mali o illegal na paggamit ng confidential funds ng OVP. Bago ang pagtatanong, sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na naka-standby ang nurse at mga doktor ng Senado bilang pag-iingat dahil sa nauna ng incident din ang pagtaas ng blood pressure ni Acosta. Hiniling ni Acosta na makapagsalita rin ng Bisaya. Pinayagan ito ng korte kasabay ng pagtatalaga ng translator. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Pinayagan po ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero si Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na gumamit ng leading questions matapos ideklarang hostile witness si Gina Acosta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Escudero na hindi nangangahulugan ito na maaari na magtanong si Ligutan ng misleading questions. Sinabi rin po ni Presiding Officer na batid umano ni Ligutan ang pagkakaiba ng leading at misleading questions kasunod na naging controversial na social media post nito.
3: XFM News Nationwide.
1: Hiniling ni Senator Judge Erwin Tulpo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hikayati ng testigong si Gina Acosta o Gina Acosta na sumagot at magsalita sa Tagalog. Ikinumpara ni Tulfo ang mga naging sagot ni Acosta sa naunang pagdinig ng Kongreso kung saan anya ay nakapagsalita ito ng maayos sa Tagalog kumpara sa kasalukuyang paglilitis.
5: She's a government official. She doesn't know what discretionary means is. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. And compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya. E abot, tinutayin isang taon dito, Mr. President.
1: Bilang tugon, hiniling naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero kay Attorney Armando Ligutan na gumamit na lamang ng isang wika sa pagtatanong upang mapabilis ang proceedings at sinabing mas mainam na Filipino ang gamitin.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, ay tinanggi po ng Taguig City ang aligasyong mabagal at pagtugon naman ng emergency responders sa isang pasyenteng nasawi dyan sa Maharlika Village. Ayon sa Taguig Command Center, hindi kumpleto ang address na unang binigay sa 911. Kaya ilang beses sumanitong hiningi mula sa hotline habang hindi rin nasagot o sumasagot ang contact number ng tumawag. Patuloy naman sinusuri ng Department of the Interior and Local Government ang insidente para matukoy kung nagkaroon na ng pagkaantala sa pagtugon. Samantala, humingi na rin ng pamanhin ang pamilya ng pasyente sa manauna nilang pahayag laban sa 911 at sinabing layunin lamang nilang mabigyang pansin ang kanilang karanasan upang hindi na ito maulit sa ibang pamilya.
3: XFM News Nationwide.
1: Philippine National Police tutok sa investigasyon sa pananambang kay Barm Chief Minister Makakuwa.
3: Live.
1: Katropa natin sa balita si Earl Saludar.
6: Higpit na tinutukan ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon sa pananambakay Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Raup Makakuwa nitong Sabado. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Natates Jr., nakikipag-unay ang kanilang hanay sa Armed Forces of the Philippines o OFP at iba pang tinaukulang ahensya ng pamalaan upang masusing investigahan ang insidente at matukoy ang mga nasa likod nito. Sinabi ni Natates na patuloy na ginagawang case build-up ng mga otoridad habang tinitingnan ng iba't ibang anggulo sa pananambang. Tiniyak naman ng PNP na hindi titigil ang kanilang operasyon hanggang sa makamit ang mustisya at mapalagot ang mga responsable sa insidente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayin din po napapahinggan sa 93.3 XFM Antique, XFM 96.5 sa Kalibo at 87.5 XFM Sagay, Negros Occidental.
3: Balitang, balitang regional, regional.
2: Punta na tayo sa Iloilo, ang Banate National High School sa probinsya ay walang pasok dahil sa tinanggap na merong pagbabanta pala. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM, Iloilo.
7: Suspinde ang klase sa Banate National High School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw, Agosto 17, dahil sa natanggap na pagbabanta. Ang pagbabanta ay ipinost sa Facebook kung saan ayon sa Facebook user na mag-ingat ang mga estudyante at guro na nasabing para lang dahil may masasaksak ngayong araw. Sinisiguro ng nagpost na may madisgrasya at hindi siya nag-iisa. Tinagri ng user ang Facebook page ng Banate National High School Supreme Student Government. Ang post ang nakakuha ng maraming reactions, comment at shares kung saan marami ang nabahala. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang salikod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Indak-indak at pamulak sa Kadayawan, dinagsa ng libo-libong manunood. Milyon-milyong piso sa papremyo ipinamigay. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Dinagsa ng libo-libong manunood ang indak-indak at pamulak sa Kadayawan kahapon sa Davao City na isa sa mga pangunahing tampok ng taunang Kadayawan Festival. Bago pa man sumapit ang alas 7 ng umaga, nagsimula ng mapuno ng mga manunood ang mga sidewalk sa CM Recto Avenue at paligid ng San Pedro Square upang saksihan ang makulay na float parade, street dancing at mga pagtatanghal ng 13 contingents mula sa school-based at open categories. Lalong naging kapanapanabik ang kompetisyon matapos maglaan ng karagdagang 1 million pesos ang Davao City First Congressional District dahilan upang umabot sa halos 10 milyong piso ang kabuuang papremyo para sa aktibidad. Sa isinagawang Grand Indak-Indak Showdown kagabi sa open area ng Coastal Road, muling nagkampiyon sa open category ang Mati City Balangay City High Performing Arts na nag-uwi ng 2 million pesos. Samantala, itinanghal na kampiyon sa school-based category ang Daniel R. Aguinaldo National High School o Drans Mana Performing Arts Ensemble na tumanggap ng 1.7 million pesos na grand prize. Hindi rin umuwing bigo ang iba pang contingents dahil sa malalaking consolation prizes na kanilang natanggap. Bahagi lamang ang indak-indak at pamulak sa serye ng mga aktibidad ng Kadayawan Festival na naglalayong itampok ang mayamang kultura at tradisyon ng Davao City, gayon din ang pagpapalakas sa turismo at lokal na ekonomiya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Samantala, katropa, lalaki patay matapos barilin sa harapon ng kanyang misis sa Kabatuan, Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
9: Itinakbo pa sa paggamutan bagamat binawian din ng buhay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa kanilang pwesto sa Barangay Caloocan, Kabatuan, Isabela noong August 15, 2026. Ang biktima ay isang 40-anyos na lalaki na isang meat vendor habang hinihinalang riding in tandem naman ang dalawang suspect. Sa panayam ng XFM Santiago, kay Police Major Aniel J. Dumayas sa ang hepe ng Kabatuan Municipal Police Station, sinabi nito na kasalukuyan pa rin ang kanilang pagdugis sa mga suspect sa nasabing insidente na ikinasuwi ng biktima na parating sa kanilang himpilan na pangyayari buhat sa tawag ng punong barangay ng lugar at doon nadatnan ng mga kapulisan ang mga bakas ng krimen habang agad isinugod sa paggamutan ang biktima ng kanyang mga kaanak. Isang motorsiklo umano ang huminto sa pwesto ng mga biktima lulan ng dalawang lalaki na nakasuot pa ng helmet na lumapit pa at nagtanong sa halaga ng 1 kilo ng karne sa biktima. Pagkaray bigla na lamang umanong bumunot ng armas ang gunman at pinagbabaril ang biktima sa harap ng kanyang misis na tinamaan sa tiyan at ulo. Naasawi ang biktima dahil sa insidente. Habang tumakas naman patungong lungsod ng Kawayan, ang mga suspect na ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: 13 anyos na bata, kritik inasugatan matapos pagtatagain ng kapitbahay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Kritikal ang isang 13-anyos na batang lalaki habang nasugatan din ang kanyang ina matapos umano silang pagtatagain ng kanilang kapitbahay habang natutulog sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Paril, Cebu City kagabi. Kinilala ng pulisya ang suspek na si Angelo Naquines alias Luloy, 22-anyos at residente ng sitio Upper Kansintang sa naturang barangay. Nakadetain ito sa adlaw ng police station na batay sa investigasyon. Natutulog ang mga biktima nang umano'y pumasok ang suspek sa kanilang bahay at inatake sila gamit ang isang patalim. Nagtamo ang bata ng sugat sa mukha habang nasugatan naman sa braso ang kanyang ina. Bago ang insidente, umano'y pinalabas ang suspek sa isang disco sa lugar matapos sumanggulo habang lasing. Ang lalaking nagpalabas sa suspek sa disco ay umano'y asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa pulisya, nagtungo ang suspek sa bahay na naturang lalaki upang umano'y maghiganti. Ngunit ang asawa at ang anak nito ang kanyang naabutan at inatake. Depensa ng suspek, bago siya pinalabas sa disco ay may sumuntok umano sa kanya dahilan upang lumabo ang kanyang paningin at magtanim ng galit. Inakala umano ng suspect na lalaking sumuntok sa kanya ang asawa ng biktima. Inihanda na ng Adlaon Police Station ang pagsasampa ng reklamong frustrated murder laban sa suspect. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: At merong virtual assistant dyan sa Bacolod. Arestado matapos pong makuhana na may isa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM, Bacolod.
11: Arestado ang isang 21-anyos na lalaki matapos makuhana ng tinatayang 2.38 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Dalan Palangka, Barangay 12, Bacolod City, madaling araw na Agosto 15. Kinilala ang suspek sa alias na Joseph, isang virtual assistant at residente ng Barangay Bata, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, nagkumpiska mula sa suspek ang humigit kumulang 350

0: sa loob kaman o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Tropang Brian, nasa lupa rin ang Philippine Area of Responsibility, ang LPA sa line 1,040 kilometers east ng northeast or northern Luzon. At ito ay may medium chance na maging tropical depression sa loob ng 24 hours.
2: Katropang body, samantala tuluyan ang lumabas sa monitoring area ng pag-asa ang isa pang LPA kaninang alas 2 ng madaling araw.
1: Patuloy naman po nakakapekto mga tropa ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas, kahit asahan paminsan-minsan pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan.
2: Makakaranas naman ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
1: Sumikat ang araw 5:42 at tinasa lulubog alas 6:18 ng gabi.
0: XFM News Nationwide. Balitang International.
1: Iatid po sa atin ang international news sa pamamagitan ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Binahayag po ni US President Donald Trump na malaki ang ibabawa sa joint military exercises ng US at South Korea, habang binibigyang diin ang kanyang magandang relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ayon kay Trump, masyadong magastos ang mga military exercises at nagbubuo umano ito ng mensaheng maaaring ituring ng North Korea bilang hostile. Gayunpaman, nanindigan ng South Korea na matutuloy ang kanilang nakatakdang military drills kasama ang US, kabilang 11-day na Uchi Freedom Shield Exercises. Inatayang nasa 18,000 South Korean troops ang lalawak po sa pagsasanay, kasama rin ang mga American military personnel na nakabase sa South Korea. Patatandaan na nauna ang sinabi ng North Korea na ang Joint US-South Korea Exercises ay isang paghahanda para sa agresibong digmaan.
0: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbabala si actress at global fashion icon Heart Evangelista sa publiko na maging mapanuri sa mga personalidad na kanilang hinahangaan at sinusubaybayan sa social media. Ayon kay Heart, hindi lahat ng ipinapakita sa internet ay refleksyon ng tunay na ugali ng isang tao, kaya hindi dapat agad maniwala sa isang taong tila too good to be true. Ibinahagi rin niya na may ilang personalidad na mabait at palakaibigan sa harap ng kamera o online, ngunit maaaring iba ang pakikitungo kapag personal nang nakakasalamuha. Hinikayat din niya ang publiko na piliing maging mabait sa kapwa at iwasang maging bully online man o sa personal. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports sa Tidsante ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nagwagi po ang University of the East at University of the Philippines sa 2026 UAAP Baloran Tournament nitong Sunday sa Mandaluyong City. Winalist ng UE ang Ateneo de Manila University's score na 2-0 at nanguna sa Group A na may 3 points. Samantala, tinalo naman ng UP ang Far Eastern University's score na 2-0 para sa nilang unang panalo sa Group B. Nagtabla naman ang defending champion De La Salle University at National University sa score na 1-1. Habang tabla rin sa Group A ang Adamson at University of Santo Tomas.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumainyo na XFM News Nationwide. Ngayon po Lunes. Ingat po tayo lahat. Maulan, bumabagyo rin. Maraming baha. August 17, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako po si Badio Veras.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: In, yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mabugpala at malusog ng Monday, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilit Uy, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Algie Bacla at Dr. Ronald Palerm. Malusog na araw po, mga partner.
1: Isang maulan na Monday afternoon, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong linggo, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan. Hinggil po sa ating kalusugan, especially kung paano natin mapababa or mapahina ang ating aging or pagtanda, mga ka-wellness. Kaya tingnan po natin ano yung mga pagkain na nakaka-apekto kung saan nakakapagpabilis ng aging at ano din yung mga pagkain na nakakapagpababa or nakakapagpahina ng aging at paano ang ating mga suplemento sa Yes to Health ay makakatulong kung paano tayo mas babata pa, mga ka-wellness, dito lamang sa ating programang The Secrets of Health.
2: Isang mapapalang morning, mga ka-wellness, bagaman maulan, kumusta na kayo? Sana ho ay ligtas kayo saan man kayong lugar nakikinig. At samahan po kami sa isa na namang napaka-exciting na talakayan kasi itong bagay na ito mainit na paksa. Mm-hmm. Dahil lang isa sa hindi maiwasan ay pagtanda. Mm-hmm. Pero pwedeng maiwasan ang mabilis na pagtanda. Dito lang po yan sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami dito sa ating puntalakayan, mga katropa, mga ka-wellness. Kung meron kayong mga inquiries about your health, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Of course, tayo po yung napapakinggan sa lahat natin pong mga XFM and Solid FM station at sa iba mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ha? At tayo rin po yung napapakinggan at napapanood ng live sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong Yes to Health FB page or sa ating pong live streaming, mga ka-wellness, nako, meron po handog na regalo sa inyo ang ating pong Yes to Health. Ha? Paano po makamtan ito? Nako, napakadali lang, ha? I-share nyo lang ang ating pong live streaming at i-comment niyo dyan ang mga good experiences na nyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag na magkalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan. At mamaya ipipili po tayo ng mga best comments at mga maswerte yung mariregaluhan ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Sabi rin yan, nakikinig lang kayo, nanonood lang sa programa natin. Bukod sa nakakakalap na kayo ng mga kaalaman, meron pang tsansa na marigaluhan ng ating pong Healthy Katropa giveaways. Ha? Kaya share our live streaming and comment your best experiences sa patungkol sa mga produkto natin. At huwag kalimutan ng hashtag The Secret of Health. Sa mga listener naman natin, sa ating pong mga himpilan, pwede rin po kayong sumali. Ha? I-text nyo lang sa ating pong text line yung mga good experiences nyo rin about our products. Ano? At mamaya ipipili din po tayo ng mga maswerte yan, na mapipili po natin. Ha? Kaya text na at comment na sa ating pong programa, mga ka-wellness. Okay? Sa mga nagbabalak po sumubok ng ating mga produkto o yung hindi pa nakasubok na mga declared na produkto ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail ang ating pong mga products. Especially sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, pwede nyo ma-avail ang ating pong mga produkto. Hanapin nyo lang ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, ha? Para makaiwas sa mga fake at makaiwas sa mga counterfeit, mga ka-wellness. Pwede rin mabili ang ating Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ha? At sa ating online shopping store, lahat ng produkto ni Yes to Health pwede nyo ma-avail. Search lang, Yes to Health 2011.
2: Of course, sa lahat ng ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ang gandahan dito, pwede kayong maka-discount. Ha? Kung kayo po ay senior citizen, punta lang po kayo sa Yes to Health Clinic kasi meron tayong special price para po sa ating mga senior citizen. And of course, sa mga kababayan natin na gustong magpakonsulta at maranasan ano ba ang naturopathy, kung nais po ninyo ang alternative medicine, holistic healing, pwede kayong magsadya, kausapin na ating mga naturopathic consultant para mabigyan kayo ng recommendation. Kasi sa Yes to Health, meron tayong mga program na pwedeng somehow makatulong sa inyong pagpapalusog. Ano? Katulad na po dyan ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, mugukbuyang, meron din tayong acupuncture, biozapper, and terahertz. So ito pong lahat ng ito ay pwede nyo pong makuha, no? Ma-avail sa lahat po ng ating Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy.
0: Mm-hmm. Yeah, so mga gusto pong makasubok ha, ng mga services na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ating mga Yes to Health branches sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kakinato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, Door number 3, JSIS Heights, Matila, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information na ito ay headed sa atin ng Premium D3 Coffee Mix. Hindi ka lang basta nagkakape. Eh, nagpapapasok pa ng ample amount ng Premium D3 sa ating pong pangatawan sa pag-suporta at pag-back up ng kinakailangan na vitamin D ng ating pong mga buto. Hindi lang yan, pati ng resistensya, immune system po natin, mga ka-wellness. Ngayon po araw ay pag-uusapan po natin itong napakahalagang paksa na nabanggit na rin ng ating pong mga partner kanina. Itong mabilis na pagtanda, well, ang pagtanda ay hindi talaga natin mapipigilan dahil yun na yung kumbaga consequences ng ating pong as a human being, kung tawagin. Hindi tayo immortal. Mortal tayo at tayo po ay tumatanda, nagkakaedad. Ang problema lang, mga partner, merong mga tao na mas mabilis ang kanilang pagtanda compared dun sa iba. At meron namang ibang tao na parang hindi naman tumatanda. Yun sabi nila. So, ayon sa mga pag-aral, ang pagtanda po ay associated yan siya sa mga natural tendencies ng paghina ng ating pong pangangatawan at yung pagiging vulnerable nito sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Kung baga, nung bata-bata ka pa, ay medyo malakas yung pangangatawan mo. Overall, health mo ay matatag. Ano? Mm-hmm. At kadalasan nga na abuso. Pero pag tayo po ay tumatanda na, ay maraming nababawas doon sa lakas natin na yun. At maraming mga karamdaman ang nararanasan na associated with aging, mga ka-wellness. Ano? Ngayon, mag-focus tayo doon sa science of aging. Dok Ron, bakit nga ba itong science of aging ay isa sa pinaka-common interest ng karamihan ng mga nagsasaliksik sa mga panahon natin ngayon?
1: Well, it's not just common interest ng mga nagsasaliksik. Humanly speaking, we want to live longer. Yes, we want to live. Kasi it was designed, we are designed by God to live forever. Mm-hmm. But then nagkasalan tao. Yeah, that is in a sense of religious perspective or spiritual perspective. But then makikita natin, kaya nga isa sa malaking industry ngayon is yung cosmetic industry. Mm-hmm. Yung pagpapabanat ng balat, yung iba nagpapa-opera pa. But recently, itong mga researchers and mga ang mga scientists, nakita nila na yung aging pala is not an inevitable decline ng ating edad. Well, ang edad, hindi mo na yan, mano, hindi na yan mapigilan. Talagang through the years,
0: padagdag ng padagdag
1: yung edad. Pero yung tinatawag na aging doon sa ating biological aging could be treated than being an inevitable decline. Mm-hmm. Sa pamamagitan niyan, ang sabi ng mga scientists, nakita nila yung tinatawag na cellular reprogramming. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng cellular reprogramming is babaguhin yung cellular structure and also pwedeng yung meron silang hinahanap na drugs in which na ma-repurpose nila na kung saan yung biological age can be slowed o reversed doon sa mga lab test, shifting ng focus doon sa extend sa pag-extend ng buhay ng isang tao. Kaya nga masasabi natin na kapag hindi lang yung haba ng buhay, kung hindi yung quality, habang mahaba ang buhay. At the same time, mahaba yung buhay. Kasi, anin mo naman yung mahaba, 100 or 120 years old, bedridden ka. So, mas maigi na, sabi ng iba, mas maigi na magpahinga na. Kapag ka ganun, kasi you are a burden to yourself, burden to others. Pero kapag ka ang buhay mo is mahaba, at the same time, you could still take care of yourself. And also, you could take care of others. That is something life na buhay na puno ng kalidad. So yun ang tinatawag na ang focus ngayon nila is focus on health span kaysa doon sa lifespan. And adding healthy years na free ng mga karamdaman. And also, ito yung tatlo sa pinaka-target ng mga scientists ngayon na ma-prevent itong major disease. Mm-hmm. At kapag ka na-prevent ito, this would cause tinatawag natin slow down ng aging. Katulad ng cancer, heart failure, at also yung tinatawag natin na dementia. Kapag itong tatlo na ito is mapahina or mawala doon sa biological frame ng isang tao, bababa or mag-slower down yung aging ng tao.
0: Kasi ang yung kumbaga malaki ang kinalaman ng main organs ng ating pangatawan, like the brain and also the heart, na kinakailangan maingatan natin. Well, ang pagtanda is normal naman talaga siya, Doc Algie, pero bakit naiiba yung tinatawag na premature aging?
2: Kasi yung pagtanda, tama ka, normal yan. Kaya minsan, di ba, may mga reunion yung mga classmates, so pare-pareho kayong 50 years old.
1: Yeah.
2: Pero may mga ka-classmate ka, for example, na ang edad nila parang more than 50 years old na. Mm-hmm. Tapos ang dami ng sakit. Kasi nga, ang tinitingnan dito, yung isa sa fascinating facts about this aging process, is hindi daw yung chronological age ang madalas basihan ng pagtanda. Kasi dalawa yan chronological age, that's the actual years we live.
1: Mm-hmm.
2: And another thing is yung biological age, kung saan yun yung status mismo ng ating cells.
1: Mm-hmm.
2: Kaya may mga test na ganyan Misa magpapatest ka, 40 years old yung chronological age mo, but the biological age, 60 years old.
1: Oh, mas 10 years older.
2: may mga ganun, may mga ganun na sinasabi. And ayon sa pag-aaral, nakita nila na mas importante daw na mag-focus doon sa biological age natin. Mm-hmm. it refers yung condition ng ating cells, yung mga tissues natin, ating metabolic function, kasi minsan pag yan ang nagka-problema, malaking problema yan. And other factors doon sa ating sistema. Kumbaga, pwede yung dalawang tao, pareho silang 50 anyos, pero magkaiba o distinct yung kanilang biological age. Mm-hmm. Na yun ang pinaka-importante ngayon sa mga research ng mga anti-aging specialists na kailangan mahadlangan yung mga reason bakit yun nagiging mabilis yung pagtanda natin biologically. Mm-hmm. So may mga tinitinlang silang measure na bakit daw nagkakaroon ng mas mabilis na biological aging. Yung DNA methylation pattern, ibig sabihin, mismong sa DNA natin, pangalawa yung telomeres, alam naman natin na yung telomere, yan yung isang sukatan na habang umiikli yung telomere, nagiging mas posible din na iikli yung buhay natin. Ano, sa yung telomere kasi sa cells natin yan. No? And yung mga inflammatory markers, kung mas marami kang inflammatory condition sa katawan, mas mahirap na humaba yung buhay. Yung metabolic markers, kung mas maganda yung metabolism mo, nagsisimula sa panunaw yan. Pag ngayon pa lang, laging problematic yung panunaw mo, mag-isip-isip ka na. Kasi isa yun sa marker ng biological aging and also other indicator, kasama na yung, halimbawa, yung mga kondisyon sa personal. Mm-hmm. Ano ba yung exposure mo, ano yung stress level mo, lahat yan ay kasama doon sa minamarkahan nila for biological aging. Hindi lang chronological mga partner. So,
1: may nakita nga ako, Dr. Algie, minsan sa isang Facebook video na kung saan is mag-asawa sila. Mm-hmm. Pero kung titingnan mo, parang teenager yung asawang babae.
2: Oh, may ganun talaga.
1: Tapos halos pareho lang yung edad nila. Oh. Parang teenager yung asawang babae. Yung asawang lalaki, very old, nasa 60s na niya, naka-wheelchair, maraming sakit. Samantala yung asawang babae niya is like parang 30 or 40 years younger kung titingnan mo. And doon is yung asawa niyang lalaki, kaiba yung kanyang lifestyle. Yung asawang babae, meron kasi siyang sariling garden sa loob ng bahay. May puno ng saging na nandun na tumutubo sa tabi ng bahay niya. Doon sa kumukuha ng saging, ginagawa niyang smoothie. She did exercise. Kaya yung sabi ninyo, Doc, na yung ano, yung chronological age, hindi mapigilan. Pero yung biological age, and in that, ano, yung pinaka-video na yun ay nagpapakita that biological age can really be, kumbaga, is pwedeng matweak ang biological age.
2: Kaya sabi nila, age is just a number.
1: Age is just a number, yes. And also, as we age, kung sa ano pa, sa mental factor, mas lalong lumalawak yung experience, mas lalong tumatalino. Yung iba naman, mas lalong nagdi-decline. Mayroong mga tao doon na ganun ano na, imbis na ano na patanda nagiging
2: sabi nila doon tumatandang
1: paurong. So those are mga sa ano yung mga factors na nakikita natin, and this makikita natin that aging is not a disease itself. Ang natural na talagang tumatanda, humahaba yung edad natin, but kailangan natin is ma-reduce yung tinatawag na sobrang pagbilis ng aging. So normal lang yung aging kung makikita natin kung minsan kapag hindi maalaga sa katawan, and of course kumbaga parang nasa medium or nasa normal range lang yung ano niya, yung lifestyle niya is nangungulubot yung balat, numinipis yung balat, that is normal part of aging. Pero yung magkasakit ka at the age of 20, 30 years old, that is a different kind of story na klase ng aging.
0: Tsaka yung condition ng pangangatawan mo. So for example, 30 years old ka pa lang, tapos yung lakas mo, nako, pang 60 na, pang 50 na.
2: Oh.
0: Much worse niyan, yung pagka-check, 'di ba, doc, sa wellness clinic natin, meron tayong yung Radotech.
2: Yeah.
0: Oh, pag-check doon, magugulat ka na lang. Mm. Yung mga internal organs mo pang
1: pang 50 na,
0: pang 10 years older na.
2: At alam mo, pag ginagamit yung Radotech machine, so sa mga taga Batangas, if you want Radotech, for now, free yan. Ano?
0: Yeah,
2: okay. So minsan yung mga pumupunta doon ng mga 80 anyos, mas nakikita yung vitality profile na. Puro green. Mm-hmm. Puro green yung lumalabas. Ibig sabihin, even though ang kanilang chronological age ay matanda na talaga.
1: Matanda na, yeah.
2: But their biological features is mas healthier than pag nag-test ako ng mga bata pa, mga 20 anyos. Parang pula
1: lahat.
2: Sabi ko, ano nangyayari
1: pula dilaw, sa pula dilaw.
2: Modern generation natin na kaya bata pa lang, ang dami ng sakit.
0: Mm-hmm. Pero meron talagang mga tao, mga doc, ano, na kung titingnan natin, parang mas mabilis talaga yung kanilang kumbaga yung aging. Pag-accelerate ng aging nila kung saan siguro sa mga yun nga habits nila at sa iba pa ng mga dahilan, minsan na rin yun na banggit nyo kanina na sa DNA natin, pero yung iba is normal naman, yung iba naman meron talagang ano eh, meron talagang kapansin-pansin na mabilis, sobrang bilis talaga ng ano, hindi lang sa itsura ng mga partner ano, pati na rin dun sa mga nararanasan sa kanilang pangangatawan. Ngayon ang tanong Doc Algie, ano ba yung mga factor dun sa mga ganung dahilan kung bakit napakabilis naman? It seems na parang na-fast forward
1: yung
0: pagtanda ng isang tao.
2: Meron nga akong video na napanood yun, yung ano, from birth. Sabi, life is short. Totoo talaga pag yung birth tapos dire-diretso pa. Tapos diretso sa living. Because totoong life is short. Actually sa Bible nakalagay ang lifespan nga natin ni ano eh. I think 70 years old nakalagay. Tapos pag umabot ka ng 80 parang bonus.
1: Blessing
2: yun.
1: So
2: ganito po 'yan. Lahat ng research ngayon, especially Japanese, Swiss researcher, tinitingnan talaga nila yung mga main reason why we age fast. Kaya nga makikita mo yung mga Hapon model ng ano yan, ng mahabang buhay yung mga Japanese. So sila yung may prominent research ngayon. Nakita nila na yung mga mechanism involved in faster aging, ito yon, oxidative stress. So alam naman natin yan, lagi nang pinabanggit ang oxidative stress gawa ng mabilis na oxidation ng katawan because of free radicals. Yan. So pag na-solusyonan mo yung oxidative stress, meron ka ng isang factor na na-hold, na control. Pangalawa, chronic inflammation. So, alam naman natin yung mga chronic inflammation na yan, kung ano-ano yan, yung mga hypertension, mga ganyan, kasama yan dyan, ano? DNA damage. DNA damage, it happens kapag yan yung reason why we have cancers, eh. Yung pagbabago ng DNA. And also, yung mga chemical na pumapasok sa katawan natin can alter the DNA. Another thing is yung dysfunction ng ating mitochondria. Alam naman natin, mitochondria is the powerhouse of the cell. Yung cellular senescence sa tinatawag, which is ang cells natin mabilis na tumatanda inside. Okay, another thing, yung telomere shortening. Umiikli yung telomere, which is, according to the research, yung telomere daw ang isa sa measurable basis kung mahaba ang buhahaba buhay mo o iikli ang buhay mo. Kaya nga, di ba, maraming mga pagkain na natuklasan nila na pag kinakain mo everyday, it can make your telomere longer. Oo. And another things is yung metabolic dysfunction. Yung sinasabi ko kanina, kapag ikaw ngayon pa lang at your age of 30 or 40s, lagi may problema yung tiyan mo, may panuna mo, parang lagi may problema, yung tumataas lagi cholesterol mo, malaking factor yan sa pagtanda ng mabilis. At saka yung latest na nakita nila yung glycation. Ang glycation, tingnan mo yung litsyong manok.
1: Yes.
2: Ang itsura ng litsyong manok.
1: Naluluto sa loob.
2: Luto. But glycation is, ang nangyayari sa katawan is yung interaction between sugar and protein. Pag marami tayong sugar na kinakain, it literally cooks the protein inside the body. So, parang naluluto daw tayo from inside. Na nagmamanifest na ito, eventually, yung pagtanda, nakikita ito.
0: So, isa pa Doc yung ano, yung isa sa kadalasan na set aside ng mga tao, no? Itong impaired protein maintenance. Minsan yung iba naman Doc, hindi nagiging balance on how they use the those protein na kanila nakukuha. Kasi ang protein is meron siyang specific or kumbaga marami siyang function sa katawan natin. One of those is yung pag-maintain ng muscle mass sa ating pangatawan. Now, yung iba, sabi nila, Doc, kinakailangan pa ba ako yung magbuhat ng medyo, kumbaga yung resistance training, kung tawagin, especially pagka umiedad na.
1: Yes.
0: Kasi iba, di ba, mas maganda na, mas
1: relax na lang
0: yung pangatawan nila. Eh, according sa mga studies, kinakailangan mo ng protein sa iyong pangangatawan dahil napakahalaga nun. At kinakailangan magamit mo yon. In what way? Doon sa resistance training.
1: At sa merong sabi, Doc Ella, ay merong research na nagsasabi na yung edad mo ay madidetermine doon sa muscle mass na na-build mo during prime years mo. Kaya mapapansin natin yung mga tao na mas lower yung muscle mass nila, mas maiksi yung lifespan nila, at mas madami silang sakit kaysa doon sa pwera na lang doon sa excessive na, yun na yung mga ano excessive na bodybuilders kasi yung iba is nagka-cardiac arrest na sa ano napaparalyze. Pero yung tinatawag na yung normal na ano ba na normal na pag-build ng muscle or lalong-lalo na yung sabi doon yung ano yung Doc Algie yung yung pag-develop ng leg muscle determining factor doon sa ano doon sa lifespan natin.
2: Lifespan yun nga nakakagulat yun nung mabasa ko yung isang research na yun daw muscle sa binti natin. Kaya talaga dapat maglakad na tayo. Igarahin na yung kotse mo.
1: Okay na. Siguro pagka short distance, mas maganda mas maglakad. Kaya dun sa ano dun sa research ng Blue Zone, Doc Algie, mas maganda doon ka sa environment na kung saan yung mga, let's say, yung work mo is walking distance, yung bilihan mo is walking distance, recreational area is walking distance, that you don't need to travel long distances. Kasi kapag travel long distances, of course, kailangan mong sasakay. Pero pagka malapit lang siya, short distance, is mas maganda siya kasi you could do exercise and at the same time enjoying walking doon sa
0: Kaya napakapalad ng mga tao na nakatira sa mga ano, mga province area, ano? Lalo na yung mga ano, mga kababayan ko diyan sa mga Kaigurutan na naglalakad ng ilang oras, ilang bundok na para makapag makapunta dun sa kanilang paroroonan.
2: Yung mga Highlander, grabe, talagang at their age 80 years old.
1: Matibay pa.
2: Matibay pa. Partida, wala pang chinelas.
1: Wala pang chinelas. Mas may earthing palagi, no? Kasi yes. Earthing palagi. Kaya nga doon sa ano, merong nag-ano, merong nagtawag doon, merong nag-document doon sa Hunza people. Hindi yung Hunza people palaging naka-ano, naka-uphill climb. Mas bata siya, yung kasama niya 112 years old. Siya is nasa 25 years old. Mas hiningal pa siya kaysa doon sa 112 years old na kasama niya ng lakad. So those are the things na makikita natin na merong yung mga factors as mentioned ni Doc Algie. At itong according sa ano National Institute of Aging, yung mga factors na nakakaapekto sa either sa pagbilis, hindi kaya sa pagbagal ng ating aging process, is itong ating pagkain, choice ng ating pagkain, ating habits ng pagtulog, also itong ating habits ng pag-exercise, anong klaseng exercise, nag-exercise ba o hindi, also doon sa mga bisyo, katulad ng smoking, alcohol consumption, also stress level, and yung mga environmental factors na meron tayo.
2: Actually, napakahaba nito topic na to, hindi natin ito matatakot. So this is just a part 1.
1: Yeah.
2: And tomorrow we will concentrate more on information. Ano talaga yung nakita ng mga pag-aaralan na kapag papahaba ng buhay? Para hindi kayo mabitin na. So we will stop here right now kasi nga kulang yung oras natin. So tomorrow we will discuss. Alam mo, ang daming interesting studies. For now, inaalam natin. Ano ba yung talaga nagpapatanda sa atin? Kasi minsan nagugulat din tayo sa sarili natin. Magkipara na akong ganito. Bigla na akong humina. So, sometimes we need to check ano ba yung lifestyle natin. And then, pag nakita natin kung ano yung makakatulong sa atin talaga, and let's be serious. Kasi alam mo, buhay natin isa lang yun. Hindi naman tayo pusa. Yung pusa nga, nagtataka ko. Sabi nila, 9 lives daw. Yung pusa namin, patay naman agad. So, yun mga ka-wellness.
0: Napakahalaga, Dok, na kinakailangan merong pagbabalanse dito sa mga nababanggit natin. Ano? Kaya sa susunod na kabanata ng ating programa, pag-uusapan natin, paano ibabalansin yun? Kasi sabi natin gina, kinakailangan mo mag-strength training, kinakailangan mo mag-exercise. Yung iba, puro exercise, wala nang pahinga.
1: Wala nang pahinga.
0: Kulang nga ng pahinga sa pahanga to nila. So, kinakailangan merong pagbabalansi po rito, ha. So, bukas, abangan nyo po yung natin. Yan topic natin about this, ha. Okay, bago tayo mag-break, mga partner, sa mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na nanonood at nakikinig sa atin pong Facebook live streaming. Kung gusto po makisali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ha. Napakadali lang ng mechanics po natin. I-share nyo ang ating pong Facebook live streaming at i-comment niyo dyan ang mga good experiences niyo patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ganoon din sa ating pong mga listeners, ha. Pwede rin kayong sumali po, mga katropa. I-text nyo naman sa atin yung mga experience niyo about our products. Ha? Kung ano man yung mga produkto na nasubukan nyo na, ay i-comment po niyo dyan or i-text nyo sa sa ating pong hotline number. Kung meron kayong mga katanungan din patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating pong talakayan, ay huwag pong magkatubili na i-text yan ha sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Totoo lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta binigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibig sa pinaman.
8: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa o

0: Ancapsulation X-Plus. Rubber Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X-Plus. Rubber Capsule. Rubber Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Soundphone Cold Coffee Mix.
2: Ako po si Jules. Akay pa talagang dahil sa akin ng Soundphone Cold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Soundphone Cold Coffee Mix.
1: Soundphone Cold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Isang natin ka.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, waska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, digasin.
5: The secret of health.

0: Halik po tayo mga kawelda sa atin pong programa The Secret of Health. So may mga katanungan na pwedeng attack siyan sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545.
1: Ang programang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na pinagsama sa mga powerful herb. At lahat po yan sila ay mga natural, wala pong side effects. Ano? At mga powerful herb po na ito mga kaibigan, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa ay kilalang kilala. No? Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Yan po sila yung mga standardized extract, kaya highly absorbable sa ating pong pangatawan. Mabilis magamit ng katawan po natin, ha? At may binipisyohan ng ating pong pangatawan mula po sa mga sustansyang ito. So mag-avail ng ating pong Santon Plus Gold ay puntahan ang ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. The secret of health. So mga kababayan natin dyan, mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, malusog na panunood at pakikinig sa ating pong programa. Dok, batingin ko lang lahat po ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live. Ayan si Sir Ding Estrella, ang masugid po natin na viewer sa ating pong Facebook live streaming, The Secret of Health. Gandang hapon po mga dok at mga katropa. Ang ginagamit ko, Santon Herbal Soap. Araw-araw tanggal ang mga katikati at mga butlig. Butlig-butlig sa aking katawan at mabango pa. Yun, okay. No? O, makasumok ng Santon Plus Herbal Soap natin. Napaganda na ito sa pagpapahealthy, pag-nourish ng ating pong skin. At the same time, kung gusto nyo pong ma-solve, yung mga skin problems, skin diseases, ng inyong pong mga balat, subukan nyo, Santon Plus Herbal Soap natin.
1: Mm-hmm. Ayan, batiin din natin si El Jan, si Ma'am Maribic Biato, dyan po sa Santa Rosa Branch.
2: Mm-hmm. Meron ding nag-comment dito, ang mga partner si Luz Daco de Vera. Mm-hmm. Hello po, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Subok na po ang mga produktong Yes to Health Clinic. Diyan po ako gumaling, lalo na po ang Santon Coffee Gold. Diyan po ako kuminis ang kutis ko. Thank you po mga dok. And sana mas maganda malagyan na no, malagyan ni Mama Luz Daco de Vera ng hashtag Yes to Health para masali po kayo doon sa baka pwede manalo, no? Lagyan po ninyo ng hashtag Yes to the Secrets of Health yung ano po ninyo, yung comment po ninyo, ma'am. Copy-paste po ninyo, recopy po ulit para maging eligible po kayo doon sa mabibigyan ng Santon Gold.
1: Saka pa-share na rin ang ating live.
2: Yes, Santon Gold Coffee Mix Gift.
1: Ito may message, kaya lang, emergency alert. RMC.
0: Ingat-ingat sa mga wellness natin.
1: Grabe daw yung rainfall warning. Batangas at Laguna. Yan, nanganganib ang pagguho ng lupa, pagbaha at matinding pagulan. Ingat po. Yan, tumunod na naman. Sunod-sunod.
2: Kaya mga ka-wellness, pag ganito maulan na nasa loob ng bahay, masarap humingop ng kape, lalong-lalo na pag naka-Santon Gold Coffee Mix, mga ka-wellness. And talking about anti-aging or pagpapahina ng aging process. Dalawa dyan sa mga highlight ng mga products ngayon na nasa Santon Gold Coffee Mix natin, mga partner, is itong glutathione at ang collagen. As mentioned ni Doc Algy, na yung mga yung mga Hapon at yung mga nasa yung mga Koreans. Bakit sila na mas makinis at kung titingnan mo mas bata kaysa dun sa kanilang edad, is yung sabi ni Doc Algy is collagen.
1: Yes.
2: And May dadagdag si Dokal ko sa
1: collagen. Saka mahilig sila sa mga beans. Iba yung soya, number one.
2: Yes.
1: Sa buong mundo, kung papansin ninyo sa kanilang research, yung mga nakatira sa mga lugar na they consume more than 350 milligram of soy extra, products. Mm-hmm. Sila yung may kakaibang balat, kahit matanda na, gracefully aging.
2: Yeah.
1: O Japan, Korea, and China. Mm-hmm. Yung mga lugar na yan, sila yung may pinakamaraming kinakain na galing sa soya.
2: Uh-huh.
1: O kaya nga, isa yung coffee natin, di ba? Uh-huh. May coffee tayong Santon Plus
2: Coffee Mix,
1: mm-hmm, na ang base niya soya.
2: Mm-hmm.
1: O kasi nga, habang kinakain mo yun, aside from sa collagen, mm-hmm, marami pa rin nutrients ang pumapasok sa katawan natin. Mm-hmm. Which is protein, yung isa sa pinakang sikretong habi nga ni Dok Misael na malaking factor sa pagtanda at pagiging bata natin.
2: Kaya na mga ka-wellness ha, yung kung ngayon is asarap, lalo na may nilagang kamote tapos nilagang saging.
1: Tapos masarap ngayon.
0: Magandang partner niya.
2: Kaya kagabi, bumili ako parang 3 kilong kamote.
1: Just imagine, alas 12 ng hating gabi, namamalingki kami nung kung dyan sa binyan.
2: Namalingki, nabili ka.
1: Kung anong kinukuha niya, kinukuha ko rin. Kumuha siya ng kamote.
2: Sarap pa kasi pagkaganitong panahon may kamote tapos Santon Gold Coffee Mix. Yan po mga ka-wellness, meron pang benepisyo ng Santon Plus Gold and addition pa ng collagen and glutathione na kung saan is nagpapabagal ng ating aging process, nagsusupply ng antioxidant which is na-mention kanina ni Doc Algin na kung saan itong oxidation sa katawan ang isa sa dahilan ng pagbilis ng aging process. Ang antioxidant level niyan is napakataas and also yung enjoyment, of course hindi lamang doon sa benepisyo, yung ma-enjoy mo pa yung pagkakape habang kumakain ng kamoteng kahit nilagang saking, nabagandang pleasure po yan sa panahon ng tag-ulan mga ka-wellness.
1: Alam mo nung unang panahon ito yung reality, nung unang panahon pang kinakain mo nilagang saging na saba, kamote, mahirap ka.
2: Mahirap.
1: Pero pag ngayon na kinakain mo kamote, saging na saba, wow! May budget kasi mahal eh.
2: Mas 80 na ng kilo ng kamote, ang bigas 50 lang.
1: Saka yung mayayaman, yung mga talagang they know the secret of aging.
2: Yeah.
1: Yun ang kinakain nila. Yung mga artista pineplex pa nila. Like si Aljor
2: Abrenica.
1: Kamote. Kamote. Pineplex niya.
2: Uh-huh.
1: O kaya iba na ngayon ang sitwasyon.
2: Trend.
1: Iba na yung trend ngayon. At idagdag ko din yung vitamin C, vitamin E, saka yung vitamin D3. Yan po yung mga pinakang mahalagang nutrients that we need to take every day. Just imagine, vitamin C, although marami niya sa mga pagkain kinakain natin, pero laging kulang yan. Yung vitamin E, laging, di ba, napanood natin, pinopromote as one of the best antioxidant. And also yung vitamin D3 which is effective yan para yung calcium and other minerals sa katawan maabsorb ng sistema and to strengthen the immune system. Kaya nga sa Yes to Health, we focus more on products that is primary necessity sa nutrition. Kaya we have yung tinatawag natin na Ultimate Trio, Santon Plus Gold which is punong-puno ng mga antioxidants, which is number one. Pangalawa, vitamin C. Pangatlo, premium D3. So yung mga yon, isama mo pa kung halimbawa gusto mong hindi tumanda na mabilis yung mata mo, isama mo pa yung
2: Vision X.
1: Kasi Vision X may vitamin E yun, may beta-carotene, may lutein and zeaxanthin. Kumbaga, makikita mo sa Yes to Health, yung mga product na alam natin na number one na kailangan ng mga tao, doon tayo nagpo-focus. At affordable, sa totoo lang.
0: At bukod doon sa mga nabanggit yung mga partner, isa sa napakahalaga, na kinakailangan mapatibay po natin bukod dun sa kalamnan natin since ang kalamnan natin yun nga ay napakahalaga para sa pag-proteksyon ng atin pong mga internal organs and overall health. The more na mas na-maintain mo yung muscle mass mo kahit na ikaw ay nagkakaedad na, the more na mas nagiging favorable yun sa inyo pong buong kalusugan. Pero isa sa pinakamahalaga din ay yung structure ng natin, yung nag-hold ng structure ng ating pong pangangatawan. Kasi maganda nga yung muscle mass mo, mahina naman yung buto mo.
2: Hindi
0: rin po maganda mga kaibigan. At vice versa yun. Kinakailangan matibay din yung buto natin at maganda yung muscle mass. At kinakailangan din na meron kang muscle in order para sa protection ng pangangatawan mo. Hindi lang ng mga internal organs, even our bones ay nabibenepisyohan kapag maganda yung muscle mass po natin. No? So yung nabanggit nito kanina, yung vitamin D3 ay nakakatulong yan mga kababayan ha, sa pagpapatibay ng atin pong mga buto. Alam mo ba sa mga pag-aaral, nagsasabi na kung gusto mo na mas humaba ang iyong pong buhay na mapanatili mong healthy ito, kinakailangan alagaan mo yung iyong mga buto. At ang mga tao na mayroong matibay na buto, yung kasi 'di ba yung buto natin may ano yan na bone mass kung tawagin, no? Pagka maganda yung bone mass mo, nakita nila na mas humahaba yung buhay. Especially yung yung pinakamahabang buto
2: femur.
0: Sa katawan natin yung femur. Pag naalagaan niyo po yan mga ka-wellness, makakagarantiyan ng mas sahaba ang buhay natin. Mm-hmm. Eh, nasan ba yung femur natin? Di ba nandito
2: nasa
0: sa paa?
2: Leg, leg,
0: oh, na, nasa paa. Kaya nga, pag lagi nating kinikilos yung ating paa, nabibuild yung muscle doon, nagiging mas matibay yung buto doon, mas ano mas nakakatulong yon sa pagpapahaba ng ating pong buhay. And of course, ang buto natin is diyan yung manufacturing ng ano ng mga cellula, iba't ibang klase ng cellula sa ating pangangatawan. Kaya yun yung pansin nila na kapag ma-healthy, pag matibay yung buto natin, mas humahaba ang ating pong buhay.
1: Absolutely.
3: Kaya, the secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Kaya sa mga ka-wellness po natin, kung meron kayong mga katanungan ha, kung meron kayong mga inquiries about your health, i-text siya lang yan sa atin pong numero. Atin pong tax line 0969-609-65445. Kung hindi po ganyan ka masel, ano yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong talakyan.
1: Yung binabanggit mo kalina, balikan ko lang, naputol ka dun eh. Kaya dapat, mahalaga na patibayin natin yung core ng mga muscle natin sa lower part. At hindi mangyayari yan kung hindi ka talaga gumagalaw.
0: Tama daw.
1: Yung mga resistance exercises. Yung paglalakad na lang eh. Kaya alam mo, dati, hindi mo ma-appreciate yung health benefit ng walking. Pero kung makikita mo yung mga study ngayon, kaya nga diba, karamihan ng mga nagpo-post ngayon, pinip-text nila, naglalakad sila. Kasi nga, iba talaga yung impact noon sa paglalakad. At hindi lang dapat tayo naglalakad. Lakad ka nga ng lakad, wala ka namang isinusustain sa katawan mo. Pagkanya, naglalakad ka, so the body will repair. And ang gagawin niya, yung muscle. Eh, yung problema, wala siyang mahugot na materials.
2: Yes, walang ano, wala. So, materialized.
1: Walang protein, walang mga nutrients. So, ang mangyayari, yung muscle mo, ma-worn, kaya mananakit lang ng ano yung mga ano. Kaya, kambal yun eh. Aside from doing your regular exercises, you need to sustain the body also with materials for healing.
0: So, yun, napakahalaga yan. Kaya, Doc, mahalaga yung pagbabalance. Kaya yan, ha? Papag-aralan, patatalakayin natin yan sa mga next na episode po natin. Doc, ito, mayroon nag-text dito sa atin. Doc, ask ko lang po, ano po ang kulay ng box ng Santon Gold Coffee Mix nyo? At ano po ang kahalagahan ng kamyas? Maraming salamat po, Felisa Cruz ng Tandang Sora.
1: Ayan, ang box ng Santon Plus Coffee Mix?
0: Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kulay gold.
1: Gold.
0: Yan.
1: Dilaw.
0: Kulay dilaw.
1: Makikita mo, parang, parang kahawig siya ng box ng Santon Gold. Santon Gold.
2: Nasa Herbal likod Capsule. Ni Doc Archie. Nasa likod.
1: Hindi, ano yan? Nasa likod
2: mo.
1: Gold yan eh.
2: Gold.
1: Ito. Yan
2: yung
1: nasa likod mo.
2: Gold coffee mix.
1: Yan. Yan yung tsura. Walang kesa live. Facebook live. Yan.
0: Doc, yung kahalagahan daw ng ano, kamyas. Ano ba ang benefits niya?
1: Naku, daming benefits ng kamyas. Just imagine, di ba, ang kamyas, pinang-aasim lang natin. Pero alam mo ba, may napuntahan ako isang mamahaling restaurant. Hindi naman ako nagbayad. Nilibre lang ako. Yung kamyas, hina-highlight nila bilang kanilang drinks. Diba iba, hina-highlight nila yung orange juice. Pero sa kanila, kamyas. At nakalagay pa yung health benefit. Ang health benefit ng kamyas, una, napakataas ng kanyang antioxidant. Yung mga powerful antioxidant like vitamin C, nasa kamyas yan. Okay? Another thing is, ang kamyas is maganda sa digestive system. Kung hindi ka natutunawan, maganda yan. Maganda rin ang kamyas sa may mga pamamaga sa katawan, mga inflammatory condition. At isa ito sa magandang kainin, pwedeng gawing juice, alternative yan doon sa mga calamansi juice, na punong-puno siya ng mga sustansya na, kumbaga, very unique na kailangan ng katawan natin. Saka ang kamyas, hindi siya nagkukos ng acidity ng tiyan. Para calamansi din dyan, na meron siyang alkaline properties once ma-ingest na natin. Yun ang kagandahan ng
0: kung marami kayong kamyas,
2: maganda yan. Tutubod na
0: Pero ano lang ha, iwasan niyo po mga ka-wellness yung ano, huwag masyado kayo sa mga pickled na kamyas.
1: Yes. So,
0: kasi hindi naman maganda kasi yung, syempre yung process nun, yung pag-preserve, yung alat nun, ay hindi ganun kaganda
1: yung
0: para sa ating
1: talaga.
2: Fresh kamyas.
1: Tsaka alam mo, ang kamyas, unique na puno yan eh. Di ba? Alam ko niyan, pag bumagyo, tapos nayugyug yung kamyas, dumadami yung bunga.
0: Oo.
1: Oo, yun yung ano. So, gawin nyo lang, simple tip lang, alam mo, 5 piraso ng kamyas, sa 2 basong tubig, i-blender nyo together with honey or any natural sweetener. Yun ang ano yun nyo. Try nyo, and take me later.
0: Dok, another inquiry. Tanong ko lang po kung ano ang masama sa may cholesterol at may cancer. Ako po si Maring Hilario ng Pandi, Bulacan. Salamat po.
1: Depende naman kung ang cholesterol na mataas sa atin ay yung bad cholesterol. Hindi rin siya maganda sa ano, hindi rin siya maganda sa may cancer. Kasi una, ang cancer patient, dapat maganda yung circulation. So once mataas yung ating cholesterol level, especially yung, ang alam mo, ang bad cholesterol, makukuha mo lang naman yan sa mga animal products. Kasi sa plant-based, wala namang source of cholesterol pang plant. Ano. So yung the body can manufacture our own cholesterol, whether we like it or not, gagawa ang katawan ng cholesterol. Kaya lang, kaya tumataas sa reading yung ating LDL dahil dinadagdagan natin ang galing sa hayop ng mga ng mga pagkain. So pag may cancer ka talaga, hindi maganda na hindi maganda yung daloy ng dugo mo. At alam natin na yung cholesterol na hindi okay sa katawan natin can impede our normal circulation. O kaya hindi siya ano, hindi siya maganda kapag may cancer ka na, mataas pa yung reading ng cholesterol mo. O kaya focus kayo doon sa mga good fats, yung mga healthy fats na lagi nating binabanggit dito.
0: Trans fats iwasan.
2: Trans fats especially yung ano, yung mataas na sugar consumption. Kasi ang pagkain talaga ng cancer, current research is cancer cells feeds on sugar, especially yung mga ano, yung mga ultra processed or mga refined sugars. Kaya iwasan yung pagkain. Also, overconsumption ng rice kasi yung glucose is still a sugar sa ating katawan, especially white rice. And kapag ka may ano, may problema ganyan, let's say yung sabi niya is may cancer, isa na ano, isa na maraming testimony na produkto natin is yung Santon Plus natin. Lalong-lalo na pagsabay ninyo ang Santon Plus at ang Santon Plus Gold natin. Tig isang capsule or eto, kasi kung meron na kayong problema, mas maigi high dose ninyo for 2 to 3 months. High dose ninyo, tagdadalawang kapsula 3 beses sa isang araw. Para ma-reduce yung ano, yung cholesterol, iwas ka talaga meat products, yung sugary drinks, mga kape na ano na 3-in-1 coffee, kahit na kape yung ano, yung kape na stick, kasi maglalagay din kayo ng asukal, and also yung ano, yung magpapahina sa ano, sa liver function ninyo yung caffeine, excess caffeine. So yan po ang gagawin ninyo. And of course, kumain kayo ng mga pagkain na mataas sa antioxidant. Makukuha natin yan sa plant kingdom, sa plant plant-based na mga pagkain.
1: Mushroom sa mga may cancer, meron siyang anti-cancer property ang mga mushrooms. Na pwede sa
2: marami pa naman ngayong mushroom kasi tag-ulan.
1: Maganda ang mushroom, actually it's a healthy food. Hindi nga lang yan ano, hindi nga lang gulay yan. It's a variety of fungus, pero hindi naman gaya ng punggos ng buni at sa kahadhad. Napaka-nutritious ng ano, actually. Yes. Especially sa mga umiiwas sa karne, isa yan sa the best.
0: Damihan nila yung kain ng mga ano, tinatawag natin na electric foods. Layo mo yung mga electric foods, malaki ang ano nila. Malaki ang ginagampanan nila na role sa pag-control ng mga cancer cells. Yung mga rogue cells sa katawan natin. Diba, Doc, merong ano yan, merong therapy yan na true foods only. Hinahandle nila yung mga cancer patients.
1: Electric foods originated by Dr. Sebi. Siya yung pasikat niya. Dr. Sebi is, I think, Nigerian ba siya? Hindi ako nagkakamali. Electric foods, yan yung mga talagang katulad nung sinasabi natin, yung mga mushroom.
0: Gulay.
1: Sabi, mga gulay, electric foods yan. Na kailangan ng katawan natin. Kaya ako, sa totoo lang, kung may cancer ka, you need to focus more on plant-based. At least mga 90% of your diet is purely plant-based.
0: Natural as possible.
1: As natural as possible. Ayan, si Ma'am Luz De Vera. Ayan, sinunod niya yung sinabi mo. Sabi niya pa naman. Si Ma'am, ano pala sabi niya? Ako daw tumingin sa kanya sa machine sa Puerto Princesa. One time, nagpunta ko ng Puerto, nakapagpa-check na siya sa ARDK natin. Salamat ma'am, naalala nyo yan. Ako hindi ko naalala, pero naalala nyo pa. Ayan.
0: Okay. Ito, may isang katanungan. Saan po ang clinic nyo sa Santiago City? Sa Santiago City po, ang yesterday natin matagpuan sa Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela. Tayo, malapit lang tayo sa parking lot ng bagong Unisan.
1: Diyan si Doc Ned para magbigay sa inyo ng ng mahalagang advice. Kasi sa naturopathy, sa mga hindi nila alam ang naturopathy, ang naturopathy po ay isang profession regulated by the government here in the Philippines ngayon. Dati sa US lang yan eh, pero meron na dito. So, pag pupunta kayo sa Yes to Health Clinic, ang naturopath natin will ask questions. Tatanungin kung ano yung mga yung dietary habits ninyo, yung mga symptoms, etc. They will ask for the medical records if ever meron kayo. So we will devise some plans, nutritional plan, minsan detoxification, ano yung mga appropriate sa inyo na talagang naka-focus doon sa mismong problema.
2: Problema, yeah.
1: O, meron din tayo mga vitality check-up using some sa Batangas, we use Radotech, meron tayong mga clinics na gumagamit ng live blood analysis, meron din tayong iba pang mga pamamaraan to determine, kasi minsan ang pinagmumulan ng sakit, hindi mo naman makikita basta-basta eh.
0: Tama yeah. Doc.
1: Oo. Kaya inuugat natin yun. Ano yung, kasi ang naturopathy is for preventive. Hindi tayo nakapokus mostly sa mga treatment ng cases, but how to prevent it. At kung may sakit na kayo, paano natin kayo tutulungan na mas mabilis ma-accelerate yung healing?
0: Yun o. Kaya sa mga merong iniinda na karamdaman, kung malapit-lapit lang din naman sa'yo,

0: sa akin. Masarap ang tulog ko sa gabi. At coffee lover po ako. At nag-normal din po ang cholesterol ko magmula ng uminom ko ng Santon Gold capsule. Salamat po sa Diyos at sa Yes to Health. Nakikinig po ako ngayon, Doc, sa inyong pong himpilan sa 99.5 sa Mega Manila sa XFM natin. God bless. Okay, God bless din po sa inyo. Maraming salamat, Sir Mario, ha, sa pagtangkilik ng ating pong produkto.
1: At dahil dyan,
0: meron yata regalo.
1: Parigalo natin. Yeah. Ako, pipili ako dito ng parigalo natin. Ayan. Sa, dito sa nag-comment at nag-share, si Ma'am Luz Daco de Vera.
0: De Vera.
1: Kasi, parang ito si Ma'am matagal na gumagamit ng produkto natin. Maraming siyang experience. Salamat, Mama, sa pag-share ng inyong mga experience. Oh. Andiyan naman sa'yo.
0: Kailangan pa, Dok, pumunta ng puerto. Matagal-tagal na rin, di ba?
1: Oo. Ayan nyo. Magre-request tayo na makapunta kami ng puerto. Marami
0: si Dok. Yeah. Ito, sa texter natin, bigyan natin ng pagkakataon si Sir Mario, ano, na mabahagyan natin ng Santon Gold Coffee Mix Gift Box. Ayan. Para... ano na, malibre na yung kanyang pagkakape. Kasi talagang coffee lover daw talaga siya. Ngayon pa namang ganitong pang-klima, panahon napakasarap nga naman magkape talaga.
1: Ang gagawin po ninyo, i-message yung inyong yan, Ma'am Luz Daco de Vera, i-message yung itong page na to, yung Yes to Health Inc. page, ng inyong complete detail, complete name, inyong address, at ang inyong contact number. Kasi papadala ho yan ng ating logistics para mapakinabangan niyo yung aming regalo. Ganon din kay Sir.
0: Sir Mario, i-text niyo po sa atin yung complete info po ninyo, ha, para mapadala sa inyo ang ating pong ang inyong pong regalo.
1: Yeah, regalo yan ang mula sa Yes to Health boss, Dr. Milito Uy. Ayan.
0: Yun. Paano mga partner? Naka, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawal po kayong mensahe sa ito po mga tagapakinig.
2: Ayan po mga ka-wellness. Ha, tandaan po natin, ang ating edad hindi mapipigilan, pero yung pagbilis ng ating pagtanda ay kaya po nating pigilan sa pamamagitan ng tamang pagpili ng ating mga pagkain, pagtulog, and also pag-iwas sa mga bisyo. Lalong-lalo na pagkakasabay ninyo palagi ang ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para matulungan pong mapahina ang aging process ng ating katawan. Maraming salamat muli sa pakikinig dito po sa ating programang The Secrets of Health.
1: And of course, sana ho'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan at sana... yung mga mamunting kaalaman na to ay may apply natin sa ating pong pamilya, sa ating sarili, para makatulong sa ating pagpapalusog. Maraming salamat po and see you again sa mga susunod natin pag-asahin pa with ng palatuntunang na Secret of Health. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much po, Doc Algie, at maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga infos na inibahagi nyo sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa lahat ng mga umantabay at nakahilubilo dito sa ating pong talakayan. Ganoon din sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon nawa ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas ng ating pong pangangatawan. Nagkasa muli, magandang araw. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM.
7: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: FM. XFM. To the next level. Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw kabalaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, Tagapuro, Diamond, Matina at Playa. 75, Vero Baskog pa. Ay, kayo, wala pag bisyo kayo. Nagainom kog kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban na ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha kadlaw, tulog kadlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kog ni Bata akong lihok ba. Kauna? Oh, siyempre, naadoy panahon na magluya ta. Say, magina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inainagag tuhod siya. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
3: ko. Sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aronindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin kana nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Antay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, ng mga organo o nagkulang ng mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 40 na sa hapon. Ang atong oras atud kanato sa Zanthong Gold Coffee Mix. If you are a certified coffee lover, pero dali la kayo ka maanoy sa palpitations or nagapangita ka babe og kape nga makapukaw sa imuha but actually makes you look younger and radiant, ayaw nagkabalaka kay natay Zanthong Gold Coffee Mix. Dili ni siya ordinary coffee, kaya doon ni siya glutathione and collagen. Packed with the premium natural ingredients like mangosteen, moringa, turmeric, and spirulina para po i-boost ang imuhang immune system. Sa pamigihalat ni mo, higup na og healthy nga kape ang ating Zanthong Gold Coffee Mix.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Pasig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, minunod kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giving on na ni mo.
5: You like
2: kasakit.
3: Diba, di-give up naman ka, di ba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
7: Maligi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw. Ayaw nga.
2: X-Rated.
3: Boris. Unya ka nun. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhin sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang Babe ng Bayan. Amoy palang ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imedya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled Bakit Nga Ba Mahal Kita by Russell Nava. Para ito sa mga taong nagmamahal ng hindi pwedeng mahalin. Bye to niya, mga babe, sa programang X-Rated, diri sa XFM.

0: 10:52 na sa hapon, mga babe. Maayong hapon sa mga babe na to, kaganina pa nakasubaybay sa tuanya. Programa karong hapon na, of course, ah.
1: X-rated.
0: Maayong hapon, mga babe. Kumusta man ang mga babe na to, diha? Sa mga babe na to, nga naminaw dali karon sa mga sister stations na to outside XFM Davao. Good afternoon sa inyuhang tanan, mga babe. Asa man mo nakaplaster karon, unsa man inyuhang mga kasikas, diha? Sit back and relax, kaya ako ang bahala sa inyo. Kumusta inyo ang adlong Lunes? Today is Monday, August 17, 2026. Happy kadayawan sa mga babe na ako dali sa Davao City. Happy kadayawan sa inyong tanan. Kumusta ba inyong pag-celebrate sa Kadayawan Festival? Kumusta inyong pagbaklay-baklay? And of course, sa mga bisita nato dali sa Davao City, nagikan pa sa nagkalain-laing lugar, maayong hapon. Sa mga namino karon sa to, mga taxi, mga sakyanan nga naglabigaw sa kadalanan. Amping kanunay, mga babe. Kaya wala na ba si Babe Sabrina para ampingan ka? May nga pagpaminaw sa mga babe na to nga nakaroon, naka-tune in sa tuang frequency sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, hingan man diri sa XFM 99.1 Mati, o mga babe nato sa XFM 99.5 Jansan, XFM 101.7 Bukidnon, XFM Pagadian, XFM Zamboanga, and XFM 92.7 Ipil, sa XFM 91.3 San Franz, XFM 99.9 Tacloban, o sa XFM 88.3 Cebu. Ingon man sa mga babe nato nga nagpaminaw po karon sa may XFM 101.7 Canlaon, maayong hapon. O kung asa man mo nakaplaster karon, nagunsa man mo diha, babe, sa kabisihan, ang uban karon pa naniod to, ang uban busog na yung taon, sigig tigab-tigab. Maayong hapon, og welcome sa programang X-Rated. Of course, inyong hagihapong kauban sa kahanginan walay lain ang inyohang babe ng bayan. Ang inyohang babe na amoy pa lang ulam na. Oo, yun nga, tinatanong ko last week, anong ulam kaya si Babe Sabrina? Kung ikaw ang aamoy sa akin, anong ulam kaya ako? Basta kay Nay nagingon na ano daw ka ng amoy carbonara. Hindi naman ulam ang carbonara. Ano yun? Panghimagas ba yan? Anong ulam? Anong ulam? Oh, grabe, mag-react gid sila diri, oh. Magsulat gid ay sila, oh. Anong ulam ba si, ano, si Babe Sabrina? And anyway, mga babe, ha, welcome sa mga babe na ito nga karoon pa naka-tune in, karoon pa nakaliso sa mga angayong lisoon, na i-parcel. O, lagi, kabalan ako. Pag-abre pa lang sa portahan, alam ko na eh, alam ko na. Ayan, sige mga babe, ha? Sa mga babe na dress it back and relax, kaya ako na ang bahala sa inyo, ha? Pag LL na di, ha? Lingkod-lingkod, laray-laray. O, unsa pa na nga LL di, ha, mga babe? Kay! Di na nato dugayan, mga babe. Anian na. Isulod ko na. Anian na, good babe. Ang ato ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina baha?
3: Napuni ang putun sa inyong kinatawa. May sobrat na tukirok. Putlon ko ni anumat sa tagayang tarani.
2: Ayaw!
3: Ayaw! Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Basta ako sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibataan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: I love you, Dad.
1: I love you too.
0: Grace, may ihangit ni mo ginawag na imo na kining ihatag na ko. Dugay na ko nagsigang ni mo ini. Hinawag nga. Musugot na ka.
1: Ninyo?
0: Mm-mm.
1: Joey, di ba ginanti ka? Launya na lagi ko makikmenyo ni mo. Kung mag-graduate na sa high school lang akong mangod.
0: Upad ka nun sa apa. Ino pagkatuig ang pabuton, una ka na may tabo, di ba?
1: Joey, kung tinuod ka nagmahal ako, andam ka masabot. Andam ka mapaabot.
0: Grace.

0: Aku paling mono mengitak kegiatan.
1: Alvin.
0: Usam kau, eh? Anak bagantos maka sumabay ngayon anak. Uy! Ano maka? Ayaw na lain na sa pagsabot, ha? Alay na ka na mo nga. Suod si Grace. Naluoy magod ko ni mo. Naluoy ko ba? Ano kayo na ka na nagsigi o hagad niya o pagkasal? Kaya, di magyan siya. Mula ba o wa siya'y gugmani mo?
1: Ambo, ambo itong siya akong buhaton aron ang tagan ako niya sa akong pangayo.

0: Naunsa ka man taon, uy, Joey. Nanong imo mang silutan ay mukaw galingon. Nagsigi ka nalag-inom.
1: Nagkibaw kagit ko noon saan ako kamahal si Grace. Pero nga naman, nung dili pa man siya makadawat na ako nga pamahimo niyang bala. Naunta, gusto naman ang tamis si Dan.
0: Oh, siguro. Dili pa git siya andam.
1: Sandra.
0: Hoy, ayaw ko pagtuuan ng Alvin. Ayaw paminaw ato niya. Lahit na siyang tinambagan. Huwag yung kwenta.
1: Sandra.
0: Ayaw na pakinumoy. Ayaw paghubog-hubog. Tungod lang, ana. Maghubog-hubog na ka. Nawasa ka ba ya, oy?
1: Sandra.

0: Uy, mag-usa na kasi mana nga. Wa ka na magpakita ni Grace.
1: Pabitaw. Nag-call up na ako nila. Bali, o duha ka simana.
0: Unsa? Wala ka masulti na ako.
1: Sorry ha. Pero gusto lang sana ko nga maama ng akong kaugalingon, Sandra.
0: Nga nung imo man ang tao ng gipuhat?
1: Nakibaw ka na. Nasakitan kay ko si gibuhat ni Grace na ko. Nahantod ka ron, wapagir niya madawat ang akong pag-propose niya kasal. No nga, distansya lang siya ko. 2 weeks ang bitawa nga akong call off na gipangayo. Ugwa man sab na magpasabot nga magbuwag nami. Gipakalma lang na ako ang akong kagalingon maong mag-call off ko niya.
0: Joey?

0: anghang ka pa mo pakita, nako. Ha?
1: Grace, gusto ko na yung isulti. Di ba nagsabot mata na after 2 weeks sa atong pagkulok mag-istorya ka? O rin padayon ta na itong relasyon?
0: Magkakagnaong.
1: Grace!
0: Karo mo kung makasugmat ni mo ini karon. Kay karo mo itong mapakita. Kumusta naman mo si Sandra? Ha?
1: Okay ra.
0: Dalian mo na kainis ha.
1: Diba? Gusto mo na yung magipanulit?
0: Ayaw na lang ta. Doon ay nagsulti na ko. Nga doon na may relasyon si Sandra. Maudi ay. Maudi nga dali kay ka nagka-desisyon nga mag-call off ta. Kadi ay. May Sandra ka na.
1: Amiga mo lang ako, Sandra.
0: Ayaw na lang. Ayaw na lang ko basudlas mo sa ibang bulsa. Baka akong kang dako mo, anga ka. Baka akong ka.
1: Ay, kung inani. May kibaw kagin. Unsa ko ikaw kamahal.
0: Kibutol ka na nga itong relasyon. O gusto pa? Doon na lang kay Gipoli ni mo.
1: Kinsa?
0: Si Alvin.
1: Unsa?

Babe Sabrina, wala ko mahibaw. Kung unsang akong buhaton, ilabi na pagkaibaw ko nga, ang akong amigo na si Alvin, ang gipuli ni Grace nako. Mauto nga gipangita ko dayon si Alvin. Pag-unya, mau kini ang nahitabo.

0: Ano ang gabay? Manok magmanagagalit? Sabi na, tayo mo ako sa...
1: Mungta na ka? Nakibaw ko. Ikaw ang nagmaniobra ng tanan. Ikaw ang nagsulti ni Grace. Nga doon na may relasyon si Sandra.
0: Nga no, di na ba tinuod?
1: Ayaw ko punang putahin siya!
0: Ayaw na misa mo ka si Grace, ha? Ayaw na git!
1: Hayop ka! Traidor ka pag-amigot!
0: Parang kita!

0: Nanong dili man imo ipaglaban ang imong gugma niya.
1: Sandra.
0: Ipaglaban ang imong gugma. Mahal mo siya. Og nakahibawa sab ko na mahal ka pa niya. Tungod lang sa garbo, maong naingon siya ni anak. Pero kung imong ipaglaban ang imong gugma, doon na pa'y panahon na mabawi ni mo siya.
1: Dili ako.
0: Joy.
1: Kapoy ako. Oh, mahal ako siya. Pero sama si Gyapon. Kung ipamugos ko ang akong kawalingon ito niya, makaluluwi lang ko. Maong pabuto na lang ako kung unsa may linugdangan ining tanan. Kung kaligid ang para sa usa, o kanindot man. Pero ang dili, duwato na akong kamatuoran.
0: Joey! Ayaw ka pala ka. Involve ko ining inyong problema karon. Mong ayaw ka pala ka. Mangita ko paagi nga matabangan di ka.
1: Usay mong himuon.

0: Yaka.
1: Paglaban ako ang atong guma.
0: Nabuang ka? Buwag na tadi ba?
1: Ikaw rin nakibuwag na kung gili ako.
0: Bagaan yung magnaong, uy.
1: Please, guys. Ato ni Husayon ang atong problem.
0: Unsa may atong Husayon? Luwa naman ta, uy.
1: Ikaw tingnan na, Grace. Please lang.
0: Lakaw na. Lakaw na! Doon na ka ni Sandra, di ba? Mga pauli na!
1: San, hugot yun ang pagtuong mauyab kita.
0: Ang bagpitaw niya, uy. Ako sab, nisab ko niya tuhuan.
1: Usam kita nga itong buhato, nani.
0: Ay, ambot lang yun, Joey.
1: Buwan ako ang problema, haba. Mabuwan ko.

0: anak sab ka. Kapila man ako balik-balikon mo sa pagsulti. Nga, wa na ta. Di na ko nimo. Pabaga magig ka sa imong naong, oy. Musurong na gina akong dugo ni Mado.
1: Maluoy ka na, Grace.
0: Makasapot din ka, oy.
1: Gusto may akong buhaton aron mag-ayos na natangduha.
0: Ayos-ayos sa imong mata. Wa tayo sayon. Kay wa na ta. Period.
1: Grace, ayaw itawang kong inani. Maluoy ka. Magpakamatay mo.
0: Oy, ay kong inana. Magpakamatay ka. Sige! Pakamatay, oy! Pero ayaw sa akong matubangan. Magpakamatay ka. Kanang ikaw ra! Ayaw ko iangin!
1: Grace!

0: XFM. Sister Pain.
1: Si Arlene ng Davao City, usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Baspas yun makatanggal o sakit, dilipariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, all to doctor. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking mga masada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
0: Southern Gold Coffee Mix.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: na mga times nga busy ka ayo ta di na ta makakaon, at least healthy gihapon, di ba? Ayan sa mga babe nato diha nga gusto mag-advise sa tuwang letter sender, sa mga babe nato ang gusto magpaabot sila mga message, greetings or request, i-text ka na sa tuwang text line 0969-333-0537. Pwede sa babe, no, magtawag sa tuwang hotline number, same number gihapon, para kung gusto ninyo nga tawag yun mismo inyohang advice sa tuwang letter sender nga si Joey, ano iyahang problema. Pagbasa magod ako gay na sa intro sa kining iyahang letter is babae. I thought babae si Joey. No, ang ganding di ay kay lalaki di ay si Joey. May, bakit may mga ganon? No, so sa mga nakapaminaw kaganina, tawag mo kung gusto mo mag-advise, 0969-333-0537. Natay caller sa Picas Linya, hello, maayong hapon babe, kumusta ka diha?
1: Yes, hello babe, good afternoon sa muna babe.
0: Ayan, good afternoon babe. Uy, himala kaayo babe ha, wala ka nag mayo. Mau ba to, tama ba to? Ingon anak. Ka-active. Klaro ha diha, babe.
1: Ano mo na niya, babe, ba? Kung unsa ka nga sudan?
0: Oo, kung unsa ko klase nga na yung amoy ng ulam.
1: Kung unsa ka kuan, siguro, babe, kuan, babe, karang humba, babe. Bukod sa humba, magod, babe. Humok mo kung kay kag-unod din niya. Humok mo kay kag-tambog. Kung niya magpanila, kung kasi mong mantika, babe.
0: Ingo na na, babe. Basta ka nang humba, di ay mga babe. Kaya makapanilap, di ay sa mantika, di ay.
1: Labit na kwan din lang lang ikay pagka luto, babe. Makapanilap dyan kami.
0: Aba. Murag lahi na nga tilap, babe. Ang padul nga na to, ani, babe. Lahi na gina.
1: Murahin mo na, babe. Kaya labi na ganaan kayo sa pagluto, babe.
0: Ah, basta humba. Amoy-amoy matong gisturyahan, babe. So, amoy-amoy humba ako.
1: Humot mo po na siya, babe.
0: Sige na lang, babe. Dawaton ako na. At least, dili, bulad. Okay na ko, ani.
1: Lami ang bagay pong bulad, babe, kay makaurot mo nagmahaw.
0: Oo, lami ang bulad. Humot man po ang bulad, di ba?
1: Humot din, babe. Kung ano yung kayo ba? Lagi nag-grabe kayong pangsimot?
0: Mm-hmm.
1: Masimot. Makakaanigin, babe.
2: Dagang salamat!
0: Ayan, babe, kung sa'yo mong ika-advise na lang ikatambag. Ta, sibog siya, dadalis tambag. Uy, kimurag ma... makuya-kuyawan, mantaan ng... Anong baho-baho eh. Anyway babe, dun siya may katambag sa tuwang letter sender karon si Joey, kiniyahang problema mahitungod kay Grace.
1: Para sa mga babe, no, hindi yun kaaming
0: Ay, sibog gamay sa tuo babe, kay murag ano. Oh, hello babe, kana kana babe, kana.
1: Dili na magod angay nga magkukot pa siya atong iyang uya, baby. Wala na may gusto, isa pa gidawag na gani ka. Magsige ka pong kagkuan. Tama po tayong ingon, babe, nga nang magkukot mga sa babae kung wala siya gusto niyo. Mga imuha diha. Basag din na imu, uya. Hindi magkaingon ka, pakamatay ka ayaw, babae rin na pakamatyan. Sanay ka.
0: So dili dapat pakamatyan ng babae, dili dapat pakamatyan ng gugma, ana. Pero ingon sila kay too much love will kill you.
1: Dili katawan, mahulog rin siya katawan na namin. Kung wato na yan na kung ito noon, kung ano dyan kayo ka, buwang na dyan kayo ka parang niya, o maka-atim kag may gana, kung ano na, sa dimong ginikanan, uy. Nakita siya, uyab. Isa pa, lugay, nung nagka, kung ano siya mong ginikanan, nung na, ayaw mong ginikanan. Una namong nunaon, nga napaginig

0: nanimo nga nagmahal pa nimo.
1: Mm-mm. So dili ang uyab ang hatagag importansya ana. Di naman good na to mapugos sa mga tao nga dili sa ato, ah, di ba? Kay kung pugsun mag.
0: Oo, dili na kayo naman.
1: Bigo.
0: Ang mga batang diha po noon, tayo, gani ha, may tagagalingawan mo, matrabaho baka, or nanang ulang niya baka sa inyong lugar, or makakamupon ka, sakit man to all, pero buhat tayo, para rin po siya mga kaugaling, or para rin po siya mga pamilya. Ayaw yung kamatin ang babae ngayon sa mga nai.
1: Ayan, grabe naman ang advice niya. Parang, kung ako si Joey, parang sinaksak ako ng 10 beses. Maka na bitaw. Usahay manggod pag love na ang mutok mood sa tua. Murag, usahay mawala tas passing. No? Hanabitaw, makaingunta babe
0: ano,
1: na.
0: Sabi mo, oy, dapat, ano, namin kita sa ihanap, babe, mawala kita sa passing pag love na siya kayo na to. Pero, unang set po na to, itong gagawin ko, ibuot ang ating buong mga ingaanan nga di maayo.
1: Mm-mm, correct ka dyan. Ayan, babe Marvin, salamat kayo sa imong advice. I know for sure nga daghan og nakuha, no, si babe Joey diha sa imong mga grabe imong mga advice ba? Pila ka adlaw nimo nag ano, gi-memorize.
0: Actually, karon na po.
1: Aba, karon na. Tininood gyud ay ang advice niya, no.
0: Kung ikaw ang susugod, ako pong gitapos eh. Nindot mo po kayo ang
1: drama rin. Mm-mm. Ang storya sa iyahang kinabuhi o gugma. Ayan. Salamat kayo, babe Marvin, sa imuhang advice kay babe Joey. O imuhang greeting. Shout out nimo sa imuhang mga katropa and friends.
0: Shout out nila po si Miss Chinay, kay Dexter, kay Badri Buok, sa akong mangun, na nagsigigligigligig na mino o XFM. Kaya ko pa tayo, babe, kay Fatima, kay Julius, sa mga aabig listener ko sa programang Excited, babe.
1: Ayan, thank you kayo, babe. Amping diha kanunay, kaya wala si babe Sabrina para ampingan ka. Mwah, mwah, chup, chup.
0: Exciting.
1: Ay, salamat kaayo, babe, no, sa babe Marvin sa iyahang advice, no, sa tuang letter sender. Uy, sayang na nanawag bat na ano, gitubag na ko pero napalong man. Oo. Ayan, sige, sa mga gusto diha mag-text ha sa ilang advice sa tuang letter sender si babe Joey, sa mga karon pa naka-tune in, wala na kaapas, no, kung unsa bagay storya sa kinabuhi o gugma ni babe Joey, mga babe, si babe Joey kay kuan siya ka ng usap kalalaki nga nahigugma lang man unta o niya. Nag-propose siya, kapila na nga beses nga gusto niya nga magpakasal na sila ni Grace. O niya kini si Grace kay di mang yud. Uy! Noto, medyo nahiubos si Joey o nakiga, ano siya ka ng tawag anak, nag cool off, no? Kumbaga, gistop sa nila kadali ang ilang relationship kay medyo nahiubos yud siya. And then pagbalik niya, wala na siya gidawat sa babae kay nadala na sa istorya ang babae nga uyab daw sila pod at tong amiga daw niya. Kanil, naging tutuo po niya. Naghanap pag chismoso, chismosa, manggod. Uy! Nga, ang uban kay mutuo po dayon. Sa moto, wala na siya nabalikan. Nga, karong bisagunsao niya, wala na gipag-asa mga babe. So, unsa ba yung dapat buhaton? Ayan, babe, mayong hapon. Unsa yung pangalan, nag-asa ka, naka-plastar ka ron?
2: Hello, babe, nga po. Si James Tinahan ko ang Saman.
1: Si James! Ayan, babe, James, dari sa may Saman. Oh! Babe, James, kumusta man diha ka ron sa Saman? Lami ba ang hangin diha ron?
2: Aw, mas kami doon lagi sa amin. Presko di kayo.
1: Ah, presko ka ayo. Sama ka, presko na ako. Oo. Anag yun. Pero lami kay iligog dagat ron, babe. Bisag init, lami kaya po ni humol, no?
2: Lami kayo, lami mag... Kasi mong pagkaligo, umani mo ang imong imuhang kuhani mo ka chikabay.
1: Mas musamot og kalami ang paghumul-humul kung naay kahumol. Bitaw, babe James, nakapaminaw ka sa tuang X-rated drama.
2: Although kay Marvin lang ko nakikon, kay kinihapagod. Ayan, amagoy na ko na. Nagyan ay kinagpagtan ako si Marvin na nakatawag po rin.
1: Kumusta
2: lang din kasi araw.
1: Kumusta ko sa si Marvin? Bitaw babe, si Kuan, si babe Joel ang ato ang letter sender. Mo to ganina no, na-mention ako nga, love kay niya ihang uyab na si Grace, pero sige siya, kaning propose bitaw nga magpakasal na sila. Si Grace, dili siya gusto. Kini si Joel karon nakig cool off siya, pero pagbalik niya, wala na siya'y nabalikan. Kay si Grace, nituo na sa mga istorya nga nana daw siya'y laing babae. O niya, karon po, kini si Grace, uyab po niya, or giuyab niya ang barkada ni Joey. So, unsa ba'y buhaton daw ni Joey karon naglibog na siya, balikan ba daw niya si Grace, ipaglaban ba daw niya iyang gugma kay Grace, or unsa ba, nag-attempt, gusto po siya mag-attempt na magpakamatay, babe, na unsa na ni si Joey, unsa ba'y dapat niyang buhaton karon?
2: Saan mo katrupang diwino, may harapot eh, kung nagilaw ka man karon, ang dinoon mong ulit, kung pamagod mga katrupa, isang paman ko naman ka nagko ang imong pagmahasa sa kababae kung mo kaya babae wala nagigusto ni mo o sa nagtog yung pagkini sa pagkaisturya na nang hindi nang ikan niya mahal ay na yung mga sa imong babae yun kaya tinuod na magmahal man doon matamaw siyang mo hatag doon naman ang gusto siya ang gimahal pahin pag may ngon tong gimahal na uwiin ako kaya wala ko'y gugma ni mo wala ko'y pilibig siya ni mo katagi na po sa kong kawasan so ikaw kung tinuod nga nagmahal na ito ni Grace ihatag niya ang mga pagkakasyo. Pag mumbuo na lang tayo magpagaling o noong ati man na sa pagayo ang inyong pagkakasyo mo sa pagkakasyon, kung girimes na sanay mo na kay sako na kay Ngon, kung ginawag ka pang mahal ni Grace, yan yung ipaglaban dito lang sa manalapag
1: babae. Oo, ipaglaban po sa babae.
2: Kaya sa kung hindi ka basta-bastang mo to, punun sa man ang mga kaya nga ito rin ako, puno si Joey, nakain ang babae, dapat kung mag-imbisigit mga nita, kinangalan yun, kanang kumitong yun, at ito ang sabi sa tinoon. Patinoon na lang sabili ng imo nga tungta. Hindi mo ginang, sa imo ginang kanang buhato nga kami. Magkanda sa sarili niyong investigation ba, di ba?
1: Kaya,
2: pag mapamatod, ano yung mga nilinitino ng isulti, nga lang, walang utong yung mga mga ano, kaya ang nating tayo pag-iwi ang iyo yan, pag-iwi ni Grace, ang barkada pag iwi, di ba? So, sumitawag niya na. Ang pangutana niya, asa naman ang justisya karon? Asa naman ang nung kinaray sa usag-usag nga kamura? Asa?
1: Mm-hmm. Ayan, nawala si...
2: Ating man na yung ating man sa inyong mga saada. Nawala na yun. Ayan. Ayan. Ako, nagko pa ikaw, Brad, Q.A. Ayaw na ipaglaban ang mong pagbate. Kasi yun din naman lang yapon. Ikaw naman lang ang naigugma kung sa kuryente pa ba... babe, kung nag-uinti pa, positive na lang ang nagdana, ang inyong tingin na
1: wala na. Wala na.
2: Oo,
1: ayan, grabe. Napaypapositive, negative tayo sa kuryente, ani, ha? Ayan, nawala si Babe James diri sa may sama. Sige, tawag good balik, babe. Ay, para sa imo hapong greetings. O, di ba? Grabe. Isil-sil to sa mong alimpatakan, Babe Joey. Parang, kay ano man gud tama bitaw no anong ipugos mo nata tumaka o galingon sa tao nga dili na gid sa ato okay tama gyud no kung tinuod gina higugma si Grace di siya basta-basta mo tuo or just let's say ni tuo siya but I make sure gid niya kung tinuod ba gyud no mangita pud siya pamaaging ay paglaban pud ang love niya ngadto sa lalaki at dahil diyan
3: daghang salamat
1: daghang salamat, Babe James, diri sa may saman. Uy, nawala naman. Wala siya nakatawag balik. Sige mga babe, diri ta magbasa ta og mga advices sa ito ang text line. Mama, kung tambag anan sa iyong sender, panghita na lang lain. Uy, ayaw ipamugos ang iyahang kaugalingon total. Daghan pa na mga babae sa kalibutan. Kana lang, ma'am. Si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City.
3: Daghang salamat.
1: Daghang salamat, katropang babe. Alex Kabuhayan, no? Correct talaga kayo dyan. Huwag na natin ipagsiksikan yung sarili natin sa taong ayaw naman sa atin. No? Huwag na natin ipilit, babe. Eh kung pugso na to na mag. Masakitan lang ta. Oh. Ayan, 4308, love you, DJ. And I love you too with all my heart and all my soul. Ayan, napagandari, babe. Joey, usa ka storya, dili sapat aron mutuod ayon si Grace. nga naa kay laing babae kung tinuod nga love kaniya. Kung wala siya pagsalig nimo, lisod yun magpanayon ang relasyon, bisan pa man kung magbalik pa mo. Oh! Tama. Tama talaga kayo dyan. Ha, si ano pala si Ate Luz. Mayong hapon sa imadi ha. Joey, ayaw pong sang tao nga dili na kagusto. Ang gugma dili application nga sigihan lang og resubmit hangtod madawat. Bakit oh! Nalagi mo yung mga paingon ana? Ganina kay positive negative na kuryente. Karon kay application na gyud siya. Respetoha iyahang desisyon, respetoha pod imuhang kaugalingon. Ano ba yung mga advice? I think the advice is not for Joey, it's for me. Kung si Alvin Yod ang naglibak, siya ang nakasala. Pero kung si Grace dali ra kaayo mo to o babe, nga wala man lang kanya gipaminaw, na agay mas lawom nga problema sa pagsalig. O, di ba? Ganun yung mutuo man po good dayon. O, kita po mga babae, usahay. Pag may mga but sa to ang mga istorya regarding sa inyo mga loved ones, ayaw sa po magtuo dayon. Oy! Kung ano mo yung dayon, ngayon dyan ko gibinuangan. Naging taksil talaga siya sa akin. Maingon ana dayon. Wala pa man gani gi check yun kung tinuod ba or dili. Unya ni Balos, giuyab ang barkada. Alamit lang din ko si Un sa buga ni si Grace. Oy. Atong oras mga babe, alas 2:45 na, wala na tayo igong oras. So, dali na karoon, mo advice na po si Babe Sabrina. Tagay na ko yung chance kung paano kung mo-advise ani sa pang sarili. O, paano na ako advice na ako sarili. Okay, sige, let me do this. Paano ba na ako ni-advisean man? Joey, parehas na namin nagdadaanan ngayon. Ayan, sige babe Joey, paminaw og tarong ha. Maminaw tang duha og tarong. Lingawan ako eh. Babe Joey. Libo ko para asa niya ko ang advice. Binaw Joey, no? Kung tinood yun ni ato ang gugma, imo ang gugma, kay Grace. So, siguro somehow, respetuhon na lang nato ang desisyon ng pagbati sa usa ka tawo. Ang gugma, dili na siya pwede nga ipugos. Bisan unsa pa nato kag gusto nga mabalik ang tanan sa una kung unsa ni siya the way how it is before. Nakita man nato no nga dunay misunderstanding between you and Grace, especially sa katong storya nga nakauyab na lagi daw kag lain and di ba Lucia. So kato siya babe, pwede nimo tong klarohon no kung unsa jud ang tinuod no. Pwede yung iingon sa iya ha, maging firm ka na wala yun. Apan kung klaro na nga dili na gid niya gusto, no, nga mo pa dayon, kinahanglan sa gid na ni mo dawaton, babe. Ayaw imo ang nga sentro, no, sa imuhang kinabuhi ang usa ka tawo. Wow. Dili na to himuon nga sentro sa to ang kinabuhi kining usa ka tawo, no, hangtod sa punto nga mawala na ang ato ang kaugalingon nga bili. Baga mawala na ang importance sa tuwang kaugalingon. Bisan kita mawala na ta sa tuwang kaugalingon to the point ka makahuna-huna na ta nga putno na tong kinabuhi aron lang lagi nga maputol ang kasakit. Dili sukod no sa imuhang pagkatao babe Joey kung gihigugma ka ba sa usa ka tawo or dili. Dili na siya magmatter. It's how you love yourself. O isa pa no, babe Joey no, dili man gyud ta makaingon or dili ko kaingon in behalf of you no, kay wala man ko sa imuhang posisyon. But please, no, ayaw sige huna-huna na magpahamatay ka or lisod pugna ng imuhang sarili, imuhang huna-huna. thankful me ngay mo hang ipadala imong sulat diri sa X-rated. At least na pagawas nimo na siya and na acknowledge nimo nga niabot ka sa ingon ana nga punto. So pwede ka makigstorya sa imong mga most trusted friends, imong pamilya, or even magsik ka og mental health na kinibitong tabang, mamangita ka og professional na matabangan ka sa pag-address ana nga concern pod kay concerning biya gid mga babe no nga maabot sa punto nga makahuna-huna taggutlo sa tong kinabuhi tungod lang man sa di man siya ingon nga ingon ana kagamay but dili dara maputol ato ang life eh atong lifeline dili na to pwede putlon tungod lang ana ang problema sa gugma tinuod man sakit apan dili ni siya katapusan sa tuang kinabuhi. Doon na pa'y daghan tao nga pwedeng mo love na to kung kinsa ta, kinsa, pwedeng mo dawat na to kung unsa man ta. Napay tao diha nga gi-prepare si Lord para sa tua. Nang magin nilang gingon, nga ayaw kabala ka kay kung na'y mawala na, dyan na'y moabot nga mas better pa. Usahay, babe, Joey, ang pinakaligon nga pagpakita sa gugma, dili ang pagpugos sa imong kaugalingon or pugson nga mubalik ang usa ka tawo sa imo. Kundili ang somehow pagdawat nga panahon nagyod aron buhian og hatagan og kahigayunan no ang imuhang self nga magheal ka sa bisan unsang kasakit nga imuhang nasinati karon. Sumo lang to babe, unta parehas sa duhang nagato. Daghang salamat, babe Joey. Punta na tayo na kay nakuha no, ng mga pagtulunan. Giya, guide. Gikan sa tuwa mga listeners, at tuwa mga katropa, no, mga babe na to, nga nagpaabot po sa ilahang advices. Napagidari ko ang usa ka relasyon, nagtukmod sa imuha, babe, ngadto sa pagdaot sa imong kaugalingon. Panahon na nga, muhunong ka o tanaw ng imong kaugalingong kahintang. Unaha, sa kanunay, ang imuhang kaugalingon, kinabuhi kay sa relasyon. Ayan, salamat kayo si Babe Nandine. Ayan, sa mga gusto pa mag-advise, babe, basig makakaya pa sa itong 2:50 na parang pigado ang oras. Ayaw himo ang atubig ang ilim nun o ayaw himo ang therapist ang gin. Oh, mas maayo pang mag-jogging kaysa mahubog kay pareho rang kapoy pero mas healthy pa.
4: Easy.
1: Oh, lagi tama gid na pero di na ko siya ma-incorporate. Ayan, salamat kayo sa mga babe na ito nga nagpaabot sila mga advices sa tuwang letter sender kay Babe Joey. Murag pigado na gid mga babe no sa pagdawat og bagong caller. Ato na lang ni ipadayon og basa ning mga nagpaabot silang greetings and shoutouts. Babe Harold Salang watching from Puruktrika, Mansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Ayan, maayong hapon. Ingon man kay Babe Myth Baclayon. Hi DJ Babe Sabrina, pa shoutout always permi na minaw diri sa Duplin from Bulacau, Cebu. Oy, mayong hapon sa mga babe nato diri sa may Bulacau, Cebu. Raksaman de la Peña, kung ikaw ay isang tulad na waling-waling, amoy bulaklak, Babe Zab. Waling-waling is ano ba diri sa Davao? That's why meron tayong nakalimut ko sa term. Basta tulon na ka mga ano diri, mga identity sa Davao, ang Apo, Mount Apo, Apo Dualing, no? Ang kadayawan dati is gitawag nga Apo Dualing, which nagrepresent sa Mount Apo, Apo, ang Du is durian and Waling which is waling-waling na bulak, no? 'Di ba? So Apo Dualing dati ang kadayawan. So na nahimo na siyang kadayawan, mo na gina-celebrate dari sa Davao City ang Festival of All Festivals sa Mindanao. The King of Festivals sa Mindanao. Wow! Happy kadayawan. Nag-trivia pa. Sa ganitong oras ha, nag-trivia ka pa talaga ha. Tibo, shout out. Bakit hindi malapitan yung camera ang layo mo tignan sa live? Ano man na para paano ba? Ano pa tweet thumbs ba? Gidrama ra ka ng Gracer Joey, dugay ra na siguro sila anang amigo nimo maong dili siya magpakasal nimo to ara. Si katropang Babe Lynn Bohols, giilad ra di ay. Tik ra dai ang tanan. Dugay ra dai sila sa yung barkada o niya gidarag atik. Tama no? Makaingo baga sa hay. Tama po, no? Wala na, nakahuna-huna ni si Joey. Halak ka! Ayun na sa huna-huna ka, babe Joey. Pag-move on, oy! Ano mga tao ngayon na din na sila ang ngayon nga... Kuha na to ka ng sayangan sa tuwang oras. Dagan patag pwede na to buhaton sa tuwang oras. Dili man sa yon mag-move on, but we have to move forward. Dagan salamat sa tanang nagpaabot sila mga mensahe, greetings, ilaha mga shoutouts, and of course, dagan salamat po sa mga nagtambag, ingon man kay Babe Joey sa iyahang oras o gigayon, iyahang pagpadala no, sa iyahang kinabuhi, storya sa kinabuhi o gugma diri sa tuwang programang X-Rated. Dagan salamat.
3: Dagan salamat.
1: Ayan mga babe, wala na tayong oras sa'yo. Kabala ka kay mubalik. Gihapon ko og mga adlaw. Same time, same station gihapon. Sa programa gihapong X-Rated. Aron, na mag... ano na po ta? Patabang na po ta sa inyo ha. Sa mga gusto diha, no, nga mag-follow or magtanaw sa tuwang Facebook Live or i-recap, tanawon balik na tuwang live. Makita lang ninyo ang page na to, XFM Davao Katropa Digital. Or baka ako ang Facebook page, ang Babe Zabrina or ang Zabrina XFM Davao. I-follow ko ninyo diha, mga babe. Again, salamat kayo. Amping mo kanunay diha. Enjoy the rest of this afternoon. Pag amping-amping kayo, wala ra ba si Babe Zabrina para ampingan mo. I love you all! Wala na dyan tayong igong oras. But before I finally say goodbye, here's my last story.

0: Mandi Semanila. Awan, sepak tabung dia sekar sada. Nalik saya sejim. Mengapa liang yang pa? Kidala saya hospital. Unya, ibang utana saya seduktor. Ong dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga nga kung lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM. XFM.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: System Pain.
7: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulon lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist all the doctor.
8: Nag-ipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
9: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
10: Hala, happy taong duty. Pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na addicto.
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Walag yun?
11: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo, day ha. Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
13: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
0: So na, huwag yung kayo yab! So kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
15: Wow!
0: Naapag yung kayo yab! Lisod po, dog mamayot ko. Ayos, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
2: XFM.
5: Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa,
6: natin dito.

0: XFM. XFM.
1: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
2: Bak naman?
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Exciting! Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Abo ta rin mo. Gahi ka gyud o. Pero sige, talaon nan bitaw na ato gol sa padol nga na nang imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang gud ko gud. Kalipay man ako ni.
2: Ay, abo ta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo tong akong Santon Plus Gold kay mo indom ko. Baka high blood ka gud. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premio D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Kung naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw niya, muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padulo na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag lang naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like you. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis.

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kinikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko ibutang diha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagan salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang, sa ganang naminaw ko, XFM, saan man nga? Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba'n din, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.

0: FM.
1: Apa, RJ?
2: Macam mana, Kapitan?
1: Tagok-tagok, okay? Nak ibu hang teacher ni absen terbakar.
2: Kapitan, tagok pun. Aku ginan ni absen ko.
1: Kengan naman.
2: Alangan, aku man inan nang matay na ka.
3: Exciting!
4: XFM.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyok akong bumog, piging nasiyok. Nangyong akong mabungog. Kasi kaayo to, di inom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kada po kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y itatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: May vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Bibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Esel Kompletado, Herbal of Anteque. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sunton Vitamin C.
4: Tong, pagpilay niyong gasolina.
5: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Planning Inn sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, nga refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Og bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratiragod ang imo ang mama o papa nga. Mipasarjog ka, bisag wa kay sulod-sulod.

0: Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, kay tumanggod, sir. Hindi, bom, akong binulan niya. Dugo na po, nabalasa po, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Santong Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, dunay albio akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
0: Santong Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong paon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santong Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na hindi sa lawas. Santong Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santong Plus Coffee Mix, mura na ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos sa Gabukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabong na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kibintay. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagamong-gabong, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santong Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santong Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santong Plus Herbal Soap. Gamit na. Santong Plus Herbal Soap.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Galang pain, fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santong Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. bata ug lunga ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop, makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
11: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
12: Produkto sa Yes to Health mapaligsa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
13: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
16: Exciting!
2: XFM.
16: XFM.
2: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: FM。
1: Oi, Archie, what's up in F, huh? Can you not say more guide?

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bugundo kabuong marag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, mag-anayme siya, nagkawala, hato, nawala ko yun. Mga ganitin na kanibdabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarag ko kumutistimunin niyo, ala nga, minut yun.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

dili man jud ko hilig og kape pero naa ko ang amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan, nagluto ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kape.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit. The all-in-one. Sa presyong magkaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsa na adik ko?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Walag yun?
2: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
6: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag at tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
5: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghalag sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho, ramnis lasto. Exciting?
9: Exciting!
7: XFM.
9: XFM.

0: sa manang imong pangutan na?
1: Unsay, Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang, the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabe.
0: Akuan, El Niño Misotoy.
1: Exciting!
2: XFM. Sister Pain.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga bukiga.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaytala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: In one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Say Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
6: Palunga ang planta o breaker sa inyong kuryente, pusa o mubiya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: Angyang Bana Inci Uk Dinhe.
1: Ikaw, aku kaku si Gawa. Aku hamlo. Ayo sa daling ko.
2: Sige. Ani o. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabson. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man imo pangutana.
2: Kuan bi, what is the capital of the Philippines bi? Tumaga ko nun na bi.
1: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
2: Mayroon na lagi na, oy? Exciting?
3: Exciting!
4: XFM.
5: XFM.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala pagbisyo kayo, nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muramag ni baskog ko gamay. Murakog ni bata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naadoy panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Vitamin C.
17: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
16: Santon.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron lindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
5: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
11: Hala, happy na akong June day. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
18: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsa na adikto?
18: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Walag yun?
18: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
18: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
19: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
20: Pag-ambig sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahili sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahili na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Par, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay... Nagsige na kag sop-sop og chupon?
23: Exciting!
21: XFM.
24: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: X FM.
2: Lakap, may manok. Sunod sa kusina.
3: Oh, hala bugawa.
2: So. Di man mo dagan kap.
3: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mo ra magkagbayot?
2: Unsa manoy? Halanok, halanok. May aswang nok.
4: Mga katrupa, exciting!
1: XFM. Zathon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Lawal, batak-tak na kabalay. Ako yung ginato nga pagpanakit sa akong pagpubo o blog ng ko. Pahal pag yun, napabatik ko gusong lipo. Ito nga, nakabingog ko na radio na ng Plus Gold. Wag ba tumakit ang aking lila. Ako ni Pangit ko, akong gitistuman, akong ginunto.

0: Ating taruhan ako, baangay sa Manu. Ako doon si Jonathan Laway, Anton Plus Gold, Yeshua, patak-tak na law-balaw.
1: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong hitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa masa kahalap, panantawang pagpabili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Hindi usaka bahin sa akong kilabuhi. Ako karoon mas mapanatan o mas singaw ang ako panantaw sa tadaan na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta ko balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kay akong pagminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Ang turbo?
8: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Ah, dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
12: Tong, nagpilay niyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na ka!

0: ihala na unsa man ning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina, bag-o manunta ni gasolina, malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagang salamat.
2: Sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madli, kalang uban niya, gamay lang nga ni kayong away, nagbulang dayon. Excited!

0: Jangan lupa, exciting!
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, kung siya man urak.
1: Labing kay kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Ayo siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Gugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Ngi, exciting?
0: Exciting!
3: XFM. Settled Plus Gold.
4: Ako si Jubilin, ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Settled Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, ikupos na og

0: wala na jud ako Gwitter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santol Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig na gikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyo ko kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tawo nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsigig halubulo sa ubang tao kay maadlo kung basing naayda lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premio D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premio D3 user, testing it with you.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Dolly, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahir lang sa'yo, aron maka-boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga, pamasahir. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulang ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
13: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa o mubiya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: sa XFM.
15: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: So kayo mudaga ng mga motor.
1: Mao ba? Unsa man pod kakus gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ina ka kiniyo. Diri sa sabihin ni Sibo, maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog ubayo ni agbukamat mo ko duga na sa kasbali ka tulog. Dili man na dili ka tuig nga dili ko makatulog ubayo na unya. Maayo ra akong tulog magdanggo na gud ko. Kani ato dili man masama ginong sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Bibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang bala. Intagali mabayad sa tuition mo?
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazzle Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazzle Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

Ito ang oras, alas 6:06 na ning dapit sa kagabion, mga kaigsunan. Igala, kumusta? Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Kumusta man mo din ha? Adlaw nga lunes, no? Adlaw na usap nga diin nagsugod na usap kita sa ito ang mga matag-usa ka mga trabaho, sa ito ang matag-usa ka mga gimbuhaton, labi na yun sa ito ang mga office workers, at the same time sa ito ang mga public teachers, no? Di alam binigyan din na sa may Marilog District, mga kaigsunan. Ang ato ang mga kaigalaan, ang ato ang mga solid followers, solid listeners nga nakakaroon din na sa may Marilog. Labi na yun sa ato ang kinakusgan o pinaka-abtik nga principal, Sir Marlon Bernados, din na sa may Marilog National High School, mga kaigsunan. Brother Junard, ikaw na gihapon, ini nga taknaas kagabion, makig-uban ka ninyo, hangtod daw niya nga lasiti ning dapit kagabion. O sama sa gihapon, higala, ato gihapong isgutan ang mga butang, dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun, o espirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karong ninyo madunggan, din is 89.1 XFM, Davao. May nga nasab sa ito ang mga kasikbit ng mga estasyon, no? Mga kaigsunan, labi na yun sa mga nakatune in sa XFM Jinsan. May gabi sa ito ang mga katropa din ha. Labi na yun sa ito mga technicians, sa mga staff, o sa mga kaubanan na ito din ha sa may Jinsan. May gabi o may nga pagpaminaw kaninyong horot din ha, no? May nga usab sa ito ang mga kahigalaan o mga kaigsunan o sa mga staff usab sa XFM Bukidnon. Especially din na sa mga XFM Malaybalay, may gabi kaninyong tanan din na sa mga staff, managers, and then sa mga technician, no? Nga ito ang kaoban inindapit sa kagabion, mayong gabi kaninyong tanan. O may nga nusab sa ito ang mga katropa din na sa may XFM Tagum City. Binigil ito ang kusgan o abtik sa mga manager, no? Sir Arnel Cortez, kauban sa ito ang mga technician din ha. Maying gabi o maying pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Mga kaigsunan, lahos na dito sa may mati, no? Inaot nga naakakaroon sa mayong kahimtang mga kaigsunan, mga kasilinganan. Yung kita nagpanghinaot, no? Nga imong nabatnan ang kapiskay, kabaskog sa imong panglawas ni mga orasa. Nabatnan nimo ang kalinaw sa imong hunahona, siyempre. Mauna ang ato ang ginapangandoy, no? Bisagwa tayo kwarta, pero malinaw na nga ito ang hunahona. Enough na na siya, higala, nga mahimong malinawon ang imuhang kinabuhi. Mahimong malinawon ang imuhang gitawag na ito panahon, makahimukas pagpamalandong sa imuhang tibok nga adlaw karon, labi na gyud sa imuhang trabaho, unsa na imong mga pamalansi, no? Unsa nimo pagtrabaho nini mga orasa, you are honest ba ka sa imuhang trabaho, then nindot kayo ang gitawag na ito og resulta sa imuhang tibok nga adlaw tungod kay clear conscience ka, mga kaigsunan. Huwag may ganusab sa ito ang mga listeners din sa may Marilog District, no? Ang Risa family, may gabi sa inyo ang tanan din halabi na kang Brother Israel Arisa din sa may Jikiki Yuhiko, may gabi sa inyo ang simuha din na igsoon, may ganusab sa inyo ang kapika sa tinabuhi. Good evening and happy listening kaninyong tanan. May nga nusab sa Canada family and Iconar family din sa may Upper Kibalang, Marilog District. Oy, ang natuwalay mga igso or depod, no, din sa may Bukidnon. Ato pong itimbaya, labi na yun ang ato ang mga tibuok puwersa mga kaigsoonan. Duha ka mission nga nag-abot karon din sa may Bayabas or Bayabason di ay, no? Di sa may Bayabason Bukidnon. Shout out din na sa to ang mga kaoban,
kauban sa tuang pagtuo, kauban sa tuang buhat, labi na gyud ang two mission nga nag-combine karon, nag imo sila og hiniusang pagpahina, no? Na kauban sa tuang is PUC President Pastor Alan Alingalan, may gabi sa inyo ang tanan din ha. Kauban sa tuang mission president sa NMF, no? Northern Mindanao Field, Pastor Lady Garnosa. O siyempre, di po pa ulahi ang ato ang mission na president ni sa SMF or Southern Mindanao Field, Pastor Imboy Abu-Abu. Kauban na sa ato ang mga kaubanan, mga pastors, limans, workers, and evangelists, and also members din sa may Bayabason. Saludo tangan ha kaninyo, labinigil sa inyong hiniosa, nga gibuhat, nga pahina, para sa pagpalambo, pagdevelop sa ato ang iglesia din ha sa may Bayabason. Nag-I hope mga kaigsunan nga naamo karon sa maayong kahimtang, no? Plastar mo din ha tungod kanini mga orasa atong subli nga itono lang ato mga pagpasalamat nga to sa ato ang labaw makagagahom. Labi na gid sa iyang pagbantay ka na to 24/7 mga kaigsunan. Nawagin na siya ay gitawag ato og op, no? Wagi na wai ka loya, no? Walay ka kapoy. Ingon si Sir Brother Israel. Salamat, Brother. Good evening sa tanan. Maying gabi ipod sa imuha, Brother Israel Arisa. Family niyo, kaoban si imuha ng kapikas kinabuhi. Then, siyempre, balik ta. Ang atoa mga puwersa, atong tibok puwersa nga naakros bukid nun, atong gipanghinaot. Una sa tanan, kusog, kabasog sa panglawas, protection gikan sa ato ang Ginoo, labi na gyud sa inyo nga pagtrabaho din ha karon, wa ta kabalo, no? Sa ato ang pagtrabaho usahay na atay mga unexpected nga mga kuan, mga panghitabo, pwede kang masamad na ato lang giampo nga malayo ta ana nga mga sirkumstansya, mga kaigsunan, para dili mabalda nga ato ang trabaho karong panahon na, no? Kay nindot kay trabaho gid pod rong panahon na tungod kay kuan man nang nindot ang ato ang panahon, wala kayo pag-ulan-ulan, taga mayo nga panahon sa Ginoo, kato mga dunay gi pangbulad ah, pwede yung ugaharon gikan sa kupras, mais, kakao, kape, unsa pa ang mga nangabasa din ha nga pwedeng ibulad para mauga sa nina ala paningkamutan or nindot kay pamulad ron kay ugagyod kaayo mga kaigsuonan. Okay, so nini mga orasa, simpre di po na to kalimta ng ato mga staff din eh, kauban to karon sa katropang Geoffrey Barinio, si ato ang kauban karon og bago pa lang ni biyagid ang ato ang ano, ang ato ang station manager Sir Jasper Maguncia, og simpre ang ato ang sponsor o nagpaluyo sa ato ang programa mga kaigsunan. Ato nga ipabot ang ato ang mga Thanksgiving, labi na gid sa CEO Doc Remelito Oy, and then Madam Olivine Oy sa East Wealth Group of Company nga mooy nagahatag kanato og kahigayonan nga maka-live ta on air gamit ini nga mga maong istasyon. Og ato nga gipanghinaot mga kaigsunan uban sa tabang Ginoo nga pinaagi ni ini nga programa ha, ang tingog sa reformasyon matagabi eh, makahatag kaninyo og bisag gamay lang nga pagpahinumdom sa ato ang panahon karon, kung unsao nato nga ang ato ang pagkinabuhi, ang ato ang mga pangunahuna, ang ato ang mga panlantaw sa ato ang kinabuhi, labi na gyud sa ato ang espiritual nga kahimtang mga kaigsunan, ato nga mapukaw atong matagaan og bisag jutay lang kayo nga pagtagad gabi, no? Gamay lang ni nga minuto ang ato ang gipangay mga kaigsunan. Ala mag-uban ta nini mga orasa, ato ni nga igahin nini mga takna alang sa paghatag og dungog og himaya ngadto sa ato ang labong makagagahom mga kaigsunan. Atong tanggalon, atong kuhaon ang division or babag nga nakaali, talik kanimo, kanatong tanan ni Gala, dilita
mahimong magpili or atong imoon nga no discrimination mga kaigsoonan. Ato ani pagpadasig kanimo kanatong tanan nga atong hugton pag-ayo ang ato ang relasyon tali kanato og sa ato ang Ginoo og mingon usab nato ag ngadto sa ato ang isig katawo mga kaigsoonan. Now ato pod nga itimbaya no Sergio atong itimbaya ang ato ang mentor ang ato ang trainer mga kaigsoonan adlaw niya nga natawhan karon atong itimbaya si Dr. Geoffrey Ubag Lagit mga kaigsoonan no iyang birthday karon niya buraga invitado ra batanan nga tibuok lumulupyo na sa My Sunrise Village. Paliog na ko Sergio at makita iya hangnaw na si Dr. Geoffrey Ubag Lagit mga kaigsoonan adlaw niyang natauhan karon buraga bata-bata pa siya ani pero buraga mopon niyang iyahag yung kwan baby face yun no? Kanimo Dr. Geoffrey Lagit happy birthday sa imo ha. Wish you good health. Happy lang always. Dunay mga trials, mga pagsulay nga moabot si mga kinabuhi atong ipanghinaot nga to sa tuang labaw makagahom nga tagaan kaniya og igo nga katakos sa pag-survive sa mga pagsulay nga moabot sa imuha nga kinabuhi. Happy lang ta karon tungod kay birthday nimo sa mga nakaila. Imbitado ra ba daw kuno tanan dito ta karon magkita sa may Matina Crossing sa iyaha mismo nga clinic mga kaigsoonan murag ipasira siguro ang isa kadalan ani no na mo na nga once again happy birthday Dr. Geoffrey Lagit mga kaigsoonan. Okay, so balik ta sa ato ang ilisgutanan ini mga takna but before that gusto ko nga ato ning sugdan ang ato ang paghisgutan ini mga orasa pinaagi sa usa ka pag-ampo. Napiton ko kamo mga kaigsoonan, mag-uban ta atong ipaabot ang ato mga pagpangamuyo, pagpasalamat ngadto sa ato ang labaw makagahom pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo ta. Dalaygon og silimbaho na mong Diyos tagiyaw tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo ni mga orasa kami nagadool nganha kanimo dala ang mga pagpasalamat sa imong grasya ug gugma nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo nga bisan dili kami takos sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo ikaw gyapon nagpakita sa imong kalooy nga hikanamo sa imong gugma nga hikanamo. Imo kami nga gisuportahan. Yatagan mo kami sa matag-usa na mo ka mga pinanginahanglan sa material, sa pisikal, labi na gid sa espirituhan ng butang. Inaot Ginoo nga nini mga orasa kauban na mo ang mga nagapaminaw karon. Ikaw ta magagamit nini nga maong nga programa makahimo sa pag-agda sa mga nagapaminaw labi na gid niya itong nawad-an sa pagtuo pagsalig ng hakan nimo. Inaot nga ikaw magadasig nga to kanila labi na gid sa dunay mga balatian mag-aayo kanila aron sila mag-abalik sa paghimaya ng hakan nimo. Ikaw ta mag-bless ni ini nga maong estasyon sa mga staff, CEO, technician, managers nga makabaton sila ang kapiskay, kabasog sila ang lawas, material, nga ilang nagikinahanglan sa paggamit sa pag-servisyo ng hakanin mo, may ngunusab sa mga tao. Kasi luwa kami sa mga sala o kinintanan ng mga ginapagayang gisalig, pinagi lamang sa ngalan gahom ng Jesus nga among manuluwas. Amen. Okay, so maying gabi di ay sa ato ang higala no din sa may Marilog. Labi na gyud kang amigo, yun na dudong amigo. Ang gabi ay sa imuha din na son sa ato ang mga kahila na nagapaminaw karon mga kaigsoonan. Okay, so before tamo hisgot sa ato ang topiko nini nga takna as kagabion. Milaw na kita og usa ka minsay sa awit, nag-awit nga naguluhan, ikaw ang kusog.

Alright, praise the Lord. Hallelujah mga kaigsunan. Indot kaya nga minsay sa awit, no? Okay, by Nika. Indot kayo tungod kay nagpataw, nagpakita kini alang ka na to mga kaigsunan nga wala tila eh kusog nga kakuhaan kung magisgot tao ga power mga kaigsunan, magisgot tao ka ng tao naglakas bitaw, no? Kanang watay kakuhaan o inspirasyon, kuhaan na to o kadasig nga madasig kang tanan para sa paggimaya ngadto sa Ginoo, pagserbisyo sa tuang gisigatao, no? Muna ingon nga unsa man kalayo ang langit, gugma mo naa sa tanan. Muna nga we are very thankful mga kaigsunan, ako tatuang dapat mahimutang mapasalamaton kayo pag-a.

oh, niya na. No? Or gipaagi ba niya og mouthpiece? No? Gipaagi ba niya og kanang spokesperson, no? Di, not totally nga in person nga si ang Ginoo gyud mo imo na og gikan sa langit mo sulti sa anak nga katawhan nga oh nasuko na ko sa inyo ha or nalipay ko sa inyo nga gibuhat or dito ta mo dalon likay mo ani nga dala ning na nga mga punto nga gusto na ko nga ato nga makuha mga kaigsoon. Sundi ko niyo igala igsoon. No? Karon, muagto ta sa karaan nga panahon. Kung sa unsa or unsa ang ilang mga pamaagi kung dunas lay gusto nga ipaabot or dunas lay gusto nga ipangutana nga to sa Ginoo. No? Unsa ang ilahang himoon. Now, kung doon lang may Biblia din ha, mga kaigsoonan, laubani ko ninyo, ablihin na inyo mga Biblia, makita ninyo na sa 1 Samuel chapter 9, verse 9, no? Katrupang Job, muna ang ato ang unang verse karon. First verse nga ato ang ihatag, makita kini siya sa 1 Samuel chapter 9, verse 9. No? Mga kaigsoonan, gusto ta mong imbitahon ini mga orasa o doon na may mga Biblia din ha, pwede ninyo nang ablihan ang inyo nga mga Biblia or kung wala manggaling sundi lang ko ninyo mga kaigsoonan, i-take note ni, write it down mga kaigsoonan. Ang 1 Samuel chapter 9 verse 9 mga kaigsoonan, ang bersikulo nag-ingon sa unang panahon sa Israel, sige ingon daw. Sa unang panahon, no? Or sa unang panahon sa Israel, sa diha nga ang usa ka tawo muadto sa pagpangutana sa Dios, no? Sa ingon niini magasulti or magasulti siya o marika og mangadto kita sa magtatan-aw. Kay siya gitawag karon nga usa ka manalagna. Okay, gusto na kong balikon ang ato ang gibasa mga kaigsoonan para ato gyud nga maklaro og ato nga masundan. Ato lang ning pailuban gamay mga kaigsoonan. Sa una ding panahon, kung doon na sila gusto nga ipaabot sa Ginoo, doon na sila gusto nga ikonfirma or ikonsulta ba nga ito sa Ginoo, sumala pa sa sulat. It was recorded mga kaigsoonan in 1 Samuel chapter 9 verse 9, no? Nga sa unang panahon sa Israel, sa diha nga ang usa ka tawo muadto sa pagpangutana sa Dios, sa ingon niini magasulti siya, umarika og muadto kita sa magtatan-aw. Kay siya gitawag karon nga usa ka manalagna. Gitawag sa unang panahon usa ka magtatan-aw. Sa English version ana mga kaigsoonan gitawag na siyag overseer. No? Nganong ato ning gitry o ga-take up karon, labi na gyud sa ato ang mga kaubanan, mga higala, ng mga Sabbath keeper, labi na gyud sa mga Adventist karon nga nagtuo pa nga dunay giila na to nga propeta or manalagna in this present period of time karon nga nag-exist. No? Labinigid ato ang gituohan ang ato ang manalagna nga sister Ellen G. White nga nag-giisip na to nga moy ato ang presente nga propeta karon, no, sa mga Adventist people. Sa to mga kahigalaan ng mga Catholic or sa mga Sunday keepers, siguro di mo sundi lang yung kuninyo mga kaigsoonan niya kung doon na may mga gusto nga ipaabot sa ato ang kanang gi-discuss karon, pwede po mo nga muhatag sa inyohang mga komento, sa inyohang mga opinion, mga kaigsoonan. May gabi kang si Sir Brother Eric Parinyo. May gabi brother, may gabi po si Mualin ha. Now, atong kitry yung discuss karon ang function. No? Ang iyahang function, ang iyahang trabaho, ang iyahang buhat, no, ang iyahang unsa ang iyahang gitawag na tuog kanang trabaho gikan sa Ginoo or unsa trabaho niya alang sa iglesia day, I mean, no, kay sumala pa din he
ang manalagna dai

kaniadto o manalagna karon nga giisip kaniya kanila kanito nga magtatan-aw, no? Gitawag na sa Ginoo dinhi og overseer, yeah, magtatan-aw mga kaigsoonan. Ang yang function day is kung dunay tuyo ang mga tao ngadto sa Ginoo, asas lamo dool. Digtos lamo dool sa manalagna, no? Sa panahon kaniadto kang Moses, siya may gitawag na to nga propeta. Panahon kang Noe, no? Panahon kang Elijah. Mga succeeding nga mga prophets na mga kaigsoonan. Once nga ang tao dunay gusto nga ipangutanas Ginoo, dunay gusto nga ipaabot nga to sa Ginoo, dili na sila direct nga musulti, no? Nga to sa Ginoo mismo, kung dili iagi na nila og propeta. Muna ang usa sa mga important function sa usa ka prophets mga kaigsoonan. Nganong ako ning gitry og discuss ni Taknas kagabion para pagkuha og atensyon sa to ang mga kaigsoonan nga mga Adventist also nga mga Sabbath keepers nga nakulangan or kulang ang pagtuo ngadto sa propeta nga ato ang giisip karon nga manalagna sa to ang presente nga panahon karon, no? Dili lang kay walay pagtuo kundi walay pagsalig, no? O nga gi-disregard ang iya nga mga writings mga kaigsoonan. Dili lang kay gi-disregard kundi dunay mga misconception, misunderstanding, no? And then dunay mga misinterpretation mga kaigsoonan nga mulit into misapplication. O kanang tanan pwede nga mahimong ma problema ang ato ang panlantaw labi na gyud sa ito ang spiritual nga bahin sa ato ang ginabuhi, labi na gyud sa pagpalig-on sa ato ang pagtuo sa labi na gyud sa ato mga prinsipyo doktrina as an Adventist, no? Karon balik ta mga kaigsoonan sa unang panahon lagi ang pamaagin nila kani adto is dunas lay pangutana mudoos lang ato sa usa ka magtatan-aw nga sa atong panahon karon gitawag na siya og manalagna, no? Ang manalagna mga kaigsoonan mura na siya og spokesperson, mura na siya og mouthpiece nga sa Ginoo nga kung dunay gustong ipabot ang Ginoo ngadto sa iyang nga katawhan, siya moy instrumento or ahensya nga gamiton sa Ginoo para ipaabot niya ang gustong ipaabot sa Ginoo ngadto sa iyang nga katawhan, no? Burag truth channel ba? Burag bitog sa tuang panahon karon, no? Sa Christian era o sa Christian period of time, kung muampo ka, dili biya ka direct, no? Dili biya ka ang iagi biya na nimo ngadto sa dalan, no? Ngadto kang Kristo, imo nang iagi ngadto sa iyaha. Muna ingon ni Ginoong Hesukristo nga mangayo ka bisan unsa pinaagi sa kuang ngalan nya kung magampo ka, mabito nga sa tuang nga mga pagampo ako ning gipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. So buti pasabot ang imuhang gitawag na to og mga pangamuyo, mga pagpasalamat imo nang gipaabot sa Ginoo pinaagi kang Kristo. Same gihapon unsa ang toa mga hangyo, unsa to mga reklamo, unsa to mga pangamuyo ngadto sa Ginoo, sa ila kaniadto ila nang gipaagi sa manalagna. Di man gud sila kaako. Naka-remember mo mga kaigsoonan, labi na gud sa toa mga Bible scholar, no? Sa panahon nga makigatubang na unta ang katawong Israel ngadto sa Ginoo, makigistorya. Ingon sa di mi kalahutay, di mi kaako sa pagsulti. No, ikaw lang Moses nga makigsulti para sa mua. So, buot ipasabot mga kaigsoonan. Dili gyud or gitawag tog indirect, no, nga gamit pa ang Ginoo og ahensya, gamit pa ang Ginoo og kanang manalagna para nga mopaabot sa iyang mga pagbadlong, mga talambagon. Og ayaw gyud na og ismula mga kaigsoonan in regard o in terms of the prophets, no? Okay, pag magisko ta og prophets mga kaigsoonan, ang pulong nga gidala is dili gid na siya iya, no? Dili na siya iya, no?
gikan gina mismo sa Ginoo nga gipaagi lang sa iyaha. Batay ato mga kaigsoonan. Sumala pa sa Panultihon chapter 29 verse 18. Din walay pananawon ang katawhan nagasalikway sa pagpugong. Apan kantong nagabantay sa kasuguan, malipayon siya. Kung wala gani mga vision mga kaigsoonan, kay mauro ba na ang usa sa mga function tawag sa mata, no? Mata sa iglesia. Kung ang usa ka iglesia walay mata, kanang iglesia botana siya. Muna nga, we must be careful, no? Be wise sa to ang mga decision nga ginahimo, labi na yun kung motray ta og neglect sa pagsunod sa iyang mga council, kay giisip na sa uban nga council lang, giisip na sa uban nga tambag lang. We need to be wise nga mo follow sa kung unsa ang iyang mga instruction mga kaigsunan, kay let us remember nga kana siya nga mga words nga iya nga gisulat, no, sa iya nga mga kamot, dili na iya nga kaugalingon, kung dili mo na mga gitawag na to og guided, mga tao nga guided, no, by the Holy Spirit. Labi lagi kung imong basahon ang Book of Peter, libro ni Pedro mga kaigsunan, sa 2 Peter chapter 1 verse 20 up to 21. No? Sa hingbaluan kini o nasa tanan nga walay bisan unsa nga tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay, kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabuton sa tao, kundili ang balaang mga tao sa Dios mingsulti sa gidala sila sa Espiritu Santo. Inana ka sagrado kining buluhat mga kaigsunan. Dili ni siya ingon nga ordinary nga mga people lang nga nagsulat aning Biblia, nagsulat sa spirit of prophecy, no, nagsulat sa mga tagna, no, nagsulat sa mga kasaysayan, kundi li sumala pa sa 2 Pedro chapter 1 verse 21. Unsang klase sa matang sa mga tao ni sila? Mga tao ni sila o mga balaang mga tao sa Dios mingsulti sa gidala sila sa Espiritu Santo. Usabot pa sabot mga kaigsunan, dili ilang kaugalingon nga mga pulong ang ilang gipangsulat, dili mga kaugalingong pulong ang ilang ginasulti nga migula sila mga baba, kundi dili they are guided by the Holy Spirit. Take note, dili ni mga ordinary nga mga tao sama nato. Gitawag ni sila mga balaang tao sa Dios. Dili mapunta makaingon nga ingon na gid sila ka perfect, pero remember they are chosen. Nga mga pinili ni sila mga kaigsunan. Muna nga i-try na to og analyze before ta mo declare og usa ka mga statement nga oy dili na muna kinahanglan, wala na muna gikinahanglan sa to ang mga panahon karon. No, ang ato karon is dito lang kita sa Biblia, Bible and Bible alone. Wala mong kita problema na mga kaigsunan. But let, no? We must not forget na ang Ginoo usab, doon na siya'y gigamit ng mga tao, ng mga balaang tao, mga manalagna, na gigamit niya para sa pagtudlo, pagbansay, no? Pagbadlong sa iyahang katawan. No, oga makaingon ko tala binagid sa to ang mga kauban ng mga Adventist na we are blessed mga kaigsunan tungod kay do na tay guide. Do na tay timon sa to ang pagtuo. No, dili ta ingon nga nagtuo ta sa ato ang kaugalingon nga natun-an, nagtuo ta o nagitugkad ato atong kaugalingon nga pagsabot, kundi dili naa tay giya guided by the Holy Spirit, inspired by the Holy Spirit nga gisulat sa balaang kasulatan, spirit of prophecy nga may ato ang gigamit karon ingon nga tamdanan standarte sa ato ang pagtuo mga kaigsoonan. No, muna nga ang balaang kasulatan nagpaabot sa ato, nagpahinumdom nga walay tagna, no, nga miabot pinasikad sa kaugalingong pagsaysay, kay walay tagna nga miabot pinagi sa kabuton sa tao, kundi li ang mga balaang tao sa Dios mingsulti sa diyang gidala sila sa balaan nga o sa Espiritu Santo. Dili ta mingon nga burag himuon lang nato nga
ordinary lang ang iha nga pulong. Himo na itong atambag lang, himo na itong council lang, no? Bantay mga kaigsunan. Kay sumala pa sa Proverbs, no? Sa ingon si ang Ginoo mismo nagingon nga, kay waman mo na minaw sa kong pangatambag, no? Sa diyang gituyad na kong kamot, walay isa sa inyo ha nga mitubag. Sa diyang itawag ko, way mitubag. Ani akaron, panahon sa inyong kagulanan, panahon sa inyong kalisang mukatawa lang ang Ginoo. Yung sa lang to siya, tambag lang to, simple counsel lang to siya. But remember, if you miss this counsel, malampasan, or bitaw na to, huwag ka nang mabypass na ni muni, dili mo paminawon, dili ni mo tuuhan, imo pag yung isalikway, makigdibate pag yun. Doon na tayo gitaw na to, mga consequence, mga kaigsunan. Dili ni siya pagpanghadlok, mga kaigsunan, kundi pagpahinomdom ka na to, nga ang Ginoo nang nagtry og convince ato nga we must be an obedient Christian, matinumanon, no, matinuohon, pinagi sa kusog ato makuha gikan sa Ginoo, atong gisunod ang iyang mga polong og take note, ha, dili wala ta nagsunod ani para maluwas ta, kundili atong gisunod tungod kay nagtuota nga ang nagsugo sa atoa angeng tuuhan, angeng sundon, angeng tumanon, no, mga kaigsunan. Now karon atong dungagan ni siya kay ato namang nakuha nga pamaagi day kaniadto kung mudoos lang atos Ginoo, muagi sila og manalagna, muagi sila og propeta. Bantay na to mga kaigsunan, no, ang Amos 3 verse 7. Ingon din, hey, sa pagkamatod ang Ginoong Jehovah, dili magbuhat sa bisan unsa gawas kong ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Okay, so other verse na po ni nga ito nga gi-add karon, i-take note na niya mga kaigsunan niya. Kuman sa ito nga program, i-try ni siya o review para nga dili lang kay ako lang nagsulti or ako lang nagtumutumo din eh, kung dili kamo po mismo makatugkad kung unsa gyud ang right, no, nga pagsabot aning text mga kaigsunan, no, sa niaging panahon unsay gingon sa Amos 3 verse 7 ang Ginoo daw dili magbuhat og bisag unsa gawas kon ang iyang mga tinago, no, iya kining ipadayag pinaagi sa iyang mga alagad kinsa, no other than the prophets, no, mga manalagna, mga kaigsunan. Muna nga sa ato, ah, sa ato nga presente nga panahon, wala man ta kaapas kang Elias, kang Noe, kang Moses, no, kang Isaiah, kang Zacharia, kang Ezekiel, wala ta na kaapas sa ilaha mga kaigsunan. But sa ato nga panahon karon, gikan sa apostolic, no, dispensation mga kaigsunan, panahon sa mga apostoles, down sa ato nga panahon karon, mismo ang Ginoo naghimo siya og sistema, hanay, programa, og siya mismo ang naghimo ani nga order mga kaigsuonan. Kung basaw nimo ang sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11 hangtod na sa 13 mga kaigsuonan, akong usbon ha, Ephesians chapter 4 verses 11, 12 and 13. Sa Christian era, sa panahon nga naa pa si Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan, siya mismo ang naghimo ani nga hanay order, no? Sa iglesia nga iyaha nga gitukod mga kaigsunan, mao ni ang order, no? Mao ni ang mga kung sa topa mo ni ang set of officers, mga ilang function, ang ilang buluhaton, ang ilang mga every duties and responsibility sa lawas ni Kristo nga mao ang iyang iglesia. Nya dinhi pod gisaysay kung unsa ang mga katuyuan, unsay rason o ginungdan nganong gihimo ni sa Ginoo. Okay, magsugod ta o mag-start tagbasa mga kaigsunan sa verse 11, no? Usbala ko paklia ang inyong Biblia, Ephesians chapter 4 verse 11. Mag-start ta sa 11, 12, then 13. Okay. Ang pulong nag-ingon,
o gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostolis. Take note ha, mga apostolis. Not only one, not singular, but plural. Mga apostolis. Second is, og ang uban mga manalagna. Again, not singular, but plural. Mga manalagna. No, bantayan na ito ni mga kaigsoon, kaya pwedeng nasa inyo ang simbahan ni. Nay mo kauban ni na nga ilig mo tagna, no? Ni mga magdadamgo, doon na yung mananagna. No, bantay-bantay yun mo sa inyo mga gipangsipitan din na, kaya makaisigmatapan ninyo ni. Basig matagnaan ang inyong mga gipangsipit-sipitan, yung mga gipang tago-taguan. Take note mga kaigsoonan, ang manalagna is second to the first. Ganinos, ikaduha sa una, no? But pasabot ba, ikaduha siya sunod sa apostolis. No, kung sa ranking nasa sa ikaduha. Una apostolis, ang sunod mga manalagna, niya ang uban mga ebanghelista, amo na nga sa to iglesia, sa to ang grupo na mga ebanghelista. Ang uban mga pastor og ang uban mga magtutudlo. So naapod ay mga pastor. And then, doon natin mga magtutudlo, labi na yun sa ito ang every Sabbath, no? Ito ang Sabbath school lesson, doon natin teacher, no? And inumdumin mga kaigsunan ha, ito ang gipang hisgutan karon. Moni ang itog-tog order, sistema nga si Ginoong Hesus Kristo mismo ang nag-set up. Balik ko na ko ha, para di ko na ito limitan, apostolis, mga manalagna, mga ebanghelista, ang uban, mga pastor, magtutudlo. Lima. Sa dusi mga kaigsunan, din higi saysay, kung unsa ang iyang katuyuan, unsa ang ilhang objective, si purpose ani nila. Sa igingon din he, sa 12, alang sa paghingpit sa mga balaan, unsa na kung purpose sa mga manalagna, apostolis, ebanghelista, magtutudlo, alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa pagbuhat sa ministeryo, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo, hangtod, verse 13, hangtod nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo o sa pagila sa anak sa Dios, ngadto sa pagkahamtong nga tao, ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Kristo. So, mga kaigsunan, klaro, og tataw kaayo, ang balaang kasulatan, nagsaysay, nagsulti sa tua, nga, si Ginoong Hesus Kristo mismo, naghimo siya og organized body. Ang purpose, alang daw sa paghingpit sa mga balaan, ang purpose, alang daw sa buhat sa ministeryo, ang purpose, alang daw sa pagligon sa lawas ni Kristo. Unya, ang pinaka tumong pagyon hangtod daw nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo. There are pastors, apostles, prophets, evangelists, teachers. Unsa daw kuno ilang purpose? Dili na sila mag-divide ang ilang mga pagtulod-an. Wala na nag-cross-cross ang ilang mga doktrina, mga prinsipyo nga gitudlo, mga prinsipyo nga gituohan. Kung dili nagka-unite na sila, nagka-hiusa na sila, no? Kaya ang purpose na ni Ana, nganong gihimo na sa Ginoo para daw kuno sa pagkadangat

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, meto ah.
0: Ano ah, putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Ah. O niya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Ngunang handod karon, putot gapon ko.
0: Mga katupa, exciting!
2: XFM. XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: May vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santo Plus
1: Herbal Oil.
3: Atakka, iskun pa.
4: Ang iyong baon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mami sa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sa to.
4: Wow, okay? Yaro. Unya, tignan sa kanyang tubig daan. Ina, ay mga vitamins, isa na ng tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinangin mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Mwinom sa gani ko ini.
5: Santone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsa na adik to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha, mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
11: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako. Isn't it amazing a man like me? Salamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagan salamat.
12: Emergensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo? Exciting!
15: Ah!
3: exciting!
13: XFM.
15: XFM.

0: Eh, balot! Eh, balot!
1: Kitin!
0: Nga kaya sindya?
1: Naa!
0: Eh, abil po nung siyagin!
1: Again! Again! Again!

0: FM. Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyot, taga-ano kong Suranda, Baudi. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon po tulong, ay gabi nyo nga di matulong.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin, labi, anakulog, nakaya ko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Garo, orang kong kreatin, in 94, lang itong nakapaminaw sa kong gipanulti ka, sa kong mabalatian. Yung ang tulayan na doon ko sa Yesu. Realitibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo pa.

0: ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Zathon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigunga na po og inom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Inigingo na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epekto. Kakunanuan kayo ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayan ini. Wala ni DI
1: taga-ana. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bugnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XCPN, ipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kuncheks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sasarnyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sumapanit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
1: Manamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
8: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 09-55-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: In-one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
9: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy.
10: I wanna show you the peaceful feeling of my home.
9: Magdus, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga bilhing hayop sa luwas na lugar. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sauna! Pirmi gubiano guyab! Sukat nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-tempa-

0: Pinapayod ako, no, sa atin pong mga kabayan na as much as possible, mga kaibigan, eh makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta, nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin, at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So, mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So, puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis, ano, sa recovery po ninyo, mga kaibigan, at tutuldok, ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad, ano? Binibigyan agad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So, puntahan nyo po. Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo, mga kaibigan, gagabay para sa mas mabilis na paggaling, mga kaibigan, ha? So, puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para update.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Wow! Wait lang ha. Oh, medyo naano ta eh. Tingala ko, di naman ako madungog akong tingog. No, nikalit lang to siya. Balik na sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. And syempre po, nga to ang programang gipaluyuhan sa nag-inusarang Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po, Bibi, ikaw na ay problema sa imuhang pamanit, ilabi na po pang kanang feeling ni mo, kapanimaho na imuhang ilok, or ang imuhang kalawasan, importante gud nga maligo ka o malugod ka og tarong, tapos ang sabon nga imuhang gamiton, Santon Plus Herbal Soap. Aduna ka na siya antibacterial properties, makatabang ka na siya binga maalibyuhan, mawala ang mga baho-baho sa imuhang kalawasan. Para gihapon sa inyong komento karong gabi una sa toang Sir BB question. Oh, unforgettable experience nimo sa imuhang first date. 0945-443-5869. Og pwede pud kamo nga mag-react sa mga official Facebook pages nga naka-live garon. Wait lang ha, una ko ako yung mga texters na to kay mang load na naman ni.
3: Mapriso ka. Pinawa.
2: Wait lang ha. Hi Vebs. Kumusta? Always ko naminaw sa putahe sa gabi. May gabi po, kang nanay ka siya na Galve all the way from Panabo City.
4: Thank you,
2: Nay. Appreciate it so much, Nay. May gabi ni mo din ha, Cinderella. Okay ra ka diha. Mayo unta madugay. Wala but di mo eh. But di mo Arman. Good eves, Ma'am Cindy. Guaps, where ka nag-disc jockey now? Now lang ko naka-tune in balik sa imuhang program. Kisa man eh. Kisa man eh si Kuan. Si Texter 3410. Ah man, nalalabog ako sa mga sinasabi mo. Pwede lang kung mag-request wag song ka ng smile. Sige, paningkamutan na to, ha? Taga-kabakungan, di ay ko. Sige, asan ang kabakungan? Wala ka balo, asan ang area, ha? O, butangin lang ninyo, oga ng province, siyudad. Kung taga-asa mag-gid mo. Dobby, what's sa mga inyong unforgettable experience during your first date? May gabi po kang architect engineer Eric Becerra.
4: Thank you!
2: May gabi idihaa si Toto Valdizon Escalada. May gabi ibibi from Ilaya daw Capiz. Oy, may gabi po sa mga taga Capiz.
4: Thank
2: you! Capiz is in Visayas, right? Tama ba ko? Well, dili ko familiar sa lugar pero I know for sure it's Visayas. Kani, si Ate Mikay. Nagsalita na rin si Ate Mikay. May gabi idiha, Ate Mikayla Almavis Romero.
4: Thank you!
2: All the way from Hong Kong as well. First date, I'm in high school with my neighbor. The guy I saw every day over my mom's bedroom window. Nanonood kami ng sine, Visconde Massacre. La? After we watched the movie, nakita kami ng mga tambay sa lugar namin. There, di na naging secret ang date without label. Oh my God. No? Nagsimula sa movie date. His scent was eternity for men. Ooh. Di pala marunong maliga, but my focus was still to graduate valedictorian in high school. Kaya that was the first and last, and one day I saw him kissing with another woman in his bedroom. Aba! Nangati tuloy yung ilong ko. Huh? Which was overlooking on my mom's window. That was my first heartache. Ang sakit naman yan, oh. May gulay, parang babalik ang nakaraan ko sa mga kanta na to. Minsan lang ako may time. Natsambahan talaga. Oh, Ate Mikay.
4: Thank you
2: kayo, Ate Mikay. Kana bibi kay guwapa ka sa kuwa. Hilum Arman B. Man. Hi, Ma'am Cindy. Pa-shout out lang ko sa ko ang Brad nga nag-ayo og speaker nga si Jomar. Si Jason de Aini from Cebu. Request lang ko og himayang nahunlak. Oh. Si ibutang na to. Paliw ko bibijay, butang himayang nahunlak. Wala man di ko'y ka ng kwadri, wala ko'y ka ng keyboard. Excited din ako talaga at imikay na i-share ni manager yung first date nila ni Eko Lima. Pero parang nakalimutan eh, natulog na yata. Hindi niya na na-share sa atin. Wait lang ha, gamitin ko na lang to. Himayang nahunlak, sige, ko'y bahala sa imo ha. Ko'y bahala ni mo. Himayang, adili, ano mo ni? Himayang nahunlak. Kasi ganyang manluod na mo sa kuwa ba? Lain na ba kayo mo, basta ka nang manluod. Kaya inyo din kung ka nang kuan-kuan nun. Yan yun din kung sugo-sugoon. Gun sa gitni yung karuin, king kalagkot. Daw na bilanggo ka na sa usakadamgo. Okay ra ka, Day? Okay ra. Si Randy Santisas, maayong gabi.
4: Thank you!
2: Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. O sa pag... salamat po sa mga nag-share sa to ang live karong gabi una ha. Di na to ni Dugayan kay Muraga. Manghatag o pa-premium sa inyo ha. Ako sa ning pasudlon bi kay basig maglagot na pud ni ato ang pa-premium din na pud manluod na pud ni. Go. Welcome sa putahing egg scrambled eggs. Simple lang gining imo ang buhaton karong gabi una bi mo halang gyung tagnaan ang mga naka-scrambled letters sa atong TV screens. Para po sa mga naa sa Facebook Live, simple lang ginang inyong buhaton B. Inyo halang dyan i-scrambled. Inyo halang tagnaan ang mga scrambled letters na naa sa inyo ha, mga cellphone screen garang gabi una. Para po sa, dapat naka-follow, naka-like o naka-share ka ha. Kaya kung wala ka naka-follow, naka-like o naka-share, dili ka mo daog. Para po sa mga naa silang tagsatag sa mga panimalay, sa mga naa sa radyo karong gabi una, tagnai ang letters na naakaroon sa toang screen. We have 34 letters. 34 letters. O, kamunay tagnaana. Pag ikaw ang makatagnaana, bibi, jackpot prize is 375 pesos for tonight. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international na gasolina, o kanang international ang brand, mga lubricants, nga dili basta-basta ang pinga ng imuhang makina sa imong sakinan or sa imuhang motor, gamita po or dapat ikaw magpagasolina sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, kay daghang kitag branches, pero kung dili ka sa bukid noon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Atbang po sa Malaybalay, sa atbang po sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, for every transaction ipakita ang imuhang Shell Asia app. Parang imo mga mataguan nga mga points or maipon nga mga points magamit nimo in the future pang grocery or pang pagasolina usab sa Shell. L. James Trazo.
4: Thank you!
2: Maying gabi, ipo! Sa pangalan natin niya? Okay. Wow. Sige. L. James Trazo, maying gabi, Iria. Salamat kasi mong pag-share sa Facebook Live. Ay, wala di.
4: Thank
2: highlight
4: you!
2: Siya. Maying gabi, Iria, ha. Daw, B, ano siya namang oras, ha? Nasa akong saan silipon. Ay, nalampas naman tayo eh. Oh, wait lang ah. Sige, ka muna ibahala. Di, kumanagna mo sa to ang live for tonight. Basta kayo mauna to siya ha. Dobby? Nalampas yung day ko, Bibijaw. Ikaw na ibahala, Bibijaw ha. Nalampas ko gamay. Pasailuag yung go. Pero gituyon ako ni ha. Kani-kani gituyon ako na siya. Walang clue, Ate Mikay. Hindi ako mabibigay ng clue. Nakakahiya. Charot. Ayaw ko mabigay ng ati clue, Ate Mikay, pero nandiyan na sa screen. O, pwede niya nang i-scrambled yan. Sana may manalo na kasi 375 pesos ng jackpot price natin. No? Uy, B, atangin ninyo tawtodong atuang putahing... Putahing egg scrambled egg. Oh, atangin ninyo atuang putahing confession o sana po kabibi na to ang magpagawas sa iyahang hinanakit. Atangin ninyo pagplaster na mundaan diha, paglingkod na, oh, ay tapad na ng imuhang... imuhang bibidal diha. Bibidal? Tapos magtimpla na ka sa to ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taon-taon ato na pong pasulo lang ato ang Rated SPG nga programa. Ang Putahe Confession. O para sa mga gusto gihapon magpadala sa ilang istorya, pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Inubanan gihapon sa inyo ang Disney Princess hangtod alas 11. Karong gabi una, Cinderella gihapon para po sa Putahe sa Gabi live madungog sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao.

0: proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide.
1: Intestingan ko. Subong ya, aga utog gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, pakon matiyag. Distingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala lakay, pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo. Ma-

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi'i nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawag!
2: Og kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: personal na. Ayaw ba? No. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga kasakit. Yes! Sugot ka nga, ikaw daw si Superman, pero salain siya ni Uban. Okay na na. Sige, masagdiin na lang iyon, Ana. Kung halimbawa nga, gikasakit ganun sa imong buot karon, ala, i-message ko ha. XFM Bukidnon, ang ato ang official Facebook page. Pwede ka nga mag-message ako o atong ipagawa sa Putahe Confession ang imo ang hinanakit karong gabi una. Ooh! Rated SPG po ang ato ang programa. Bihang nyo lang yun ko sa mga ginikanan. Ngayon mga anak na naminaw karon in Tawon. Ikaw muna yung bahala ha. Okay. Layo kay ko. Dili ko maka-explain sa ilahag yun. May gabi po kang Uni Chan, Chewy. Thank you. Regards ko sa pinahapay, baby, syempre. O, di ka na mawala mga pinahapay. May gabi po, dia sa imuha, Uni Chan. Si Randy, Santisis Archaga, may gabi po. Good evening, Madam Cindy. Now lang ko naka-tune in balik your program, Jojo Pebria po, from Valencia City, Bukidnon. Thank you. May gabi, Jo. Pwede i-play akong request, XFM Bunny. Pwede ka mo ingon nga dili kung dili ni XFM, ha? XFM ni? Pwede ka mo ingon nga dili kung dili ni XFM? Grabe sab. Nag-music pa galit tayo niya, ingon ana dayon. Mga apurado lagi mo karon, very demanding, ha? Kalma lang. Ako bibi, dahon laya ako di ay. Oh, dahon laya daw siya. Sige. Atong number once again is 0945-443-5869. Once again, di na ko maglangay pa kaya nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Let's welcome Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ha? Papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag lang ko sa ngalang Maui. Mangayo lang unta ko og advice sa mga naminaw karon sa inyong programa. Dugay na akong gusto i-confess ni Cinderella, pero wala ko yung anak kakusog aron magpagawa sa kuwang hinanakit. Cinderella na ako yung uyab, na ako yung boyfriend, mag-usa ka bulan palanggid mi. Dugay na kaimi nga magkaila, pero baguhay lang, ayat na mong giamin sa usag-usa, nga naami gusto, ug naami feeling sa usag-usa. Cinderella, wala jud ko ikamahay, buutan, kugihan, guwapo, naanagild sa iya hatanan. Pero Cinderella na ay apan. Abi na kog perfect na tanan. Pero Cinderella, baho siyag ba-ba. Gusto kay nako Cinderella nga unta maka-experience pod og first kiss. Pero Cinderella, murag dili gid nako kaya. Sa first date namo, nangawat siya og kiss sa kuha. Tabi-tabi lang po sa mga gakaon. Halos murag og kasukaon, Cinderella. Kanang wala ko kasabot sa baho gyud. Tapos Cinderella, usa ka beses ana nga grabe niyang pag-akos sa kuha. Kay lagi daw ko nugimingaw siya nako. Samtang nag-istorya siya. Ug syempre Cinderella, di magid mawala nga mag-kiss gyud. Cinderella, nagka-sore throat in town ko. Pagkaugma, halos di ko ka-istorya. Tungod kay sakit kayo nga ko ang tilaok. Cinderella, jackpot na gidunta tanan. Like, wala na gid ko'y laing pangitaon pa. Kaso Cinderella, dili di ay enough na gwapo siya. Gusto kay nako siya, Cinderella. Pero feel na ako, gakatroma ko sa iyahang baho. Sa panahon nga mag-uli na mi Cinderella sa mga panimalay, kakasimutan kaya po na ako. Di na ako ma-explain. Di na ako ma-explain kung unsa gyud ang iyahang intensity. Pero lahi gyud Cinderella, kanang tipong murag imbornal. Wala ko kabalo kung unsa ginakaon niya. Nagapamahaw ba siya, nagapaniudto, nagapanihapon. Basta Cinderella, di ko kasabot. And mauning ako ang problema karon. Love na ko siya. Gusto ko'y na ko siya. Gusto kong muunong para sa iya ha. Pero Cinderella, di na ko maingon-ingon sa iya ha. Maulaw ko nga ma-offend siya na ko. Lisuna day ani Cinderella, no? Kalang magmahal ka o sa katao. Pero pati iyang baho, dili ni mo kaya. I hope inyo akong matambagan. Igalibog na gyud ang ako ang ulo. Ugwa na ako kabalo sa akong mahimong desisyon. Para sa Putahe Confession, Maui.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold,
2: Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
1: Kaya ako, taon na, na
2: pandugay na to,
1: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
2: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
1: Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw.
2: I-try na ako,
1: inom anang
2: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
1: Ma-straight ako sa kasimana mo,
2: take ko anang.
1: Kasi isa lang, ganito.
2: Nga, usa ka bulan,
1: gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kaya munggos lang.
2: Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, bation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, tagpila inyong gasolina.
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Of course, sa gabi na bi, imuhang na dungog nga to ang putahe confession, ang kaagi ni Maui. Ooh! Ang kaagi ni Maui nga, mauna. Gigun sa inyo ha, para before na may tabo ng mga malibak-libak mo sa inyo mga partner, dapat inyong yun na una ang inyong mga personal hygiene. Ooh! Ay, naku talaga. 0945-443-5869 ang atong official hotline number na pwede nimong tawagan karong gabi una or pwede nimong i-text para sa imong tambag kang Maui nga nagproblema karon kay love lagi daw niya ang iyahang uyab pero maulaw siya nga basing nga kanang naa siya plano nga iyang tang-ingnan ba niya basing ma-offend manggod. Actually ako man o kung ako man siguro istoryahan na ma-offend ko oy. Buangan, no? No. Di po na to sila makuan, mapugos. Pwede po mo nga mag-react sa official Facebook pages nga live garong gabi una. May gabi po kang Uni Chan Chewy. Cindy, ni taas na kayo gimuhang buhok. Healthy na. May healthy nagbalik ato ang buhok. Oh, kaya wala naman tagaligog-ligog dagat. Kaya na naman talagis malay-balay. Sa una kay pag makahuna-huna og ligo og dagat aw duol ra man kay mabini. Kato na pokus tagom. Ang pokus tagom, kaliguon kay kog dagat tarag mabini. Karon. Atug sa pa. Unang healthy na balik ang buhok. Bitaw. O sina, na, tinuod bang po, sa una, pag wali ko kung kaligoon kayo kong dagat, matroon kong mabini. Tinuod ba? Ha? Unsa? O sina sa mabini? Walulain ka. O, di, wala ko nagpaduding dito, oy. E, ano na, should ka-wake ako ang soul, magpaduding-duding dito, no, unsa ka? Tinuod man. O, sa una man itong panahon, dili, wala, dili na siya tinuod. Kuan na, tagong ko nagpuyuan to, o pag maligo ko, siyempre naman tayo sa kinanong. Pero pag atog mabini, maligog dagat. Lahi po nang imuha, si Celos Yarn. Grabe siya, oh.
3: You're wrong.
2: Di ah, oh. Huwag ganun, di ah, hindi yan totoo, ikaw talaga. Ba't naman ganyan ang mga iniisip mo? Eh, hindi ang ginaang ganyan ang mga iniisip ko. Ikaw talaga, oh. Ay, tambag na mo, ha? 0945-443-5869. Mura lagi yung naakag malay-balay XFM bukid nun karon, madam. Si Jojo Pebria di ay ni. Yes, kadugay naman taon na ako din. Saka, oh. Tambag na ako kang Maui. Kanang ipatanaw sa doktor ang baba sa iyang uyab. Kung musugot pa kanag asin, tisti, maura akong tambag bibi. Si Armand di ay nang Bohol. Maulaw ganit siya, no? Maulaw ganit siya mo ingon. Maulaw siya mo ingon sa iyang uyab. Sa unat niya. Hello, maing gabi.
4: Hello, maing gabi, bibi.

0: Magandang gabi po. Kinsa ni Palihog?
1: Robert, hindi.
0: Si?
1: Robert.
0: Taga-asa po?
1: Yan.
0: Ha?
1: Taga-Butuan.
0: Ah, taga-Butuan. Sige, tambag na po sa imuang para sa tuwang letter sender karong gabi una.
1: At ang tambag na niya gabi, yan na rin ang niyang biyaan. Okay. Bakit magbaba? Hindi pa na nagsagdali bakit baba. Eh, ano yung iba na? May iba niya na angkod-angkod. Hindi na makaya kayo ba magbaba. Kasi hindi tao na nakasigpa kayo tanban na baho.
0: Dili dahil pwede nga istoryahon o sa akin, ingon ba siya dito nga, love gido niya ang laki. Oh! Biyaan gid dai dayon.
1: Biyaan. Biyaan niya kaya ang alig din sa kuwa.
0: Unsa daw? Unsa daw po? Hello? Na? Unsa man tao mo yun? Oh, taro nga ba? Mag-mingaw kayang palibot ni sir. Kanyang si Kwan ba? Kasi may nag-comment sa to ang live. Kurt Bunayog Ibanez. Taas kayo. Huh? Taas kayo imuhang comment or di na comment actually. Actually taas ya, taas kayo imong comment sa to ang Facebook live pero what I sense imong comment sir. Sorry kay sir ha, it's just like a copy and paste. Dobi, gina-expect yung lugar ni mong, kanin imong comment, sir, ako nang basahon sa, kung ano, yung imurang gisundog, no? Wait, mababibi, taas day kag buhok, wala na day ka maligo o dagat, pareho giday taani. Wala akong nakaligo o nagdagat, dugay-dugay na po, no, mga, pila naman katuig. Three years. Ooh! Okay, last time manggo, during sa mong Christmas party, huwag po ko maligo. No? Gento na kong dagat. Na-picture-picture ako. Wala ko maligo. I don't know. Siguro kay dili pa ko ready nga makatilaw og ka ng init-init na parat. Pero bitaw, nabisi ko adto ay. Nabisi ko og ka ng on. Ako mangoy ng usina. Muna nga, wala ko kaligo og dagat. Pero kung ako inyong kung ano, ako nagaligo kong dagat pag gabi, hindi ko galigo og adlaw. Kay, kanagong mangitumta, it takes years and years, ay ha, pamubalik atong kulor. May manang uban din ha, kay maligo og dagat. May manang si Amar, kay maligo og dagat, mamuwar man eh. Ako kay, di man ko yung unahana, abi, kay maligo og dagat, mata na lang may puti. Ha? May pamaning uban. Pero bitaw, balikan siguro na to ang imuhang problema mawi no kay murag hapit na magidang ato ang oras mao kay nang kung ako lang bitaw mao dili man kun siya di actually dili siya sukatan sa pagmahal kung love ni mong usa ka tao dapat dawaton nimo kung unsa siya pero as much as possible mao as part sa imuhang relasyon dili lang kay tungod ka mong duha ang gakuyog siguro na lang for the sake of everybody na lang for the sake pud nga syempre ma-expose man kita sa public siguro kailangan gini mo siya prangkahan kaysa naman na sa laing tao pa na niya madungog di mag-question gihapon ka kung giunsa nimo pag-antos no giunsa nimo pag kanagong ha giantosan giday na nimo unsa kana unsa man gusto gini mo pakaulawan ng imuhang boyfriend sometimes mong good kung unsay makita nila sa ato ang partner, it's always a reflection of us. Kung as much as possible, ikaw na lang yun ang mag-settle ana. Kung love gini mo ang laki, gusto gini mo nga makauban siya hangtod sa hangtod, eh dapat imuha gina siyang istoryahon. Again, dili po basihan nga to porkit ingon anak baho ang iyahang ba-ba or unsabay naa sa iya, imuha din siyang biyaan. Kung ako yung pangutan on, the only reason nga namubi ako sa usa ka lalaki, number one, cheater. Kana mubiya gid ko pag cheater gid ang laki. Number two, kanang mula siya emotional intelligence, no? Kanang pirti na nimong bakho, diha niya wag siya pakialam sa imuha. O biyaan. Mao na siya ang mga reasons. Number three, wala siya pakialam sa imuha. Kana kay ba ra man ang problema, pwede pa nato na siya i-settle. Pwede na to siya dalon sa ospital. O ospital naman agad-agad. Ako ato siyang ipa-check up sa mga clinics, ato siyang E basig na yung problema. Basig ihina ang iyang immune system. Hina, nagid kayo po. O painuman na siya og Santon Plus Gold B ha. O Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. O kay basig kulang ragid na sa vitamina ang iyang kalawasan. No? Unya, diligin na siya rason para imuhang biyaan. Mas maayo nga imuha siyang i-walk through, imuha siyang i-guide kung si dapat niyang buhaton. Kay para po na, basin dili lang siya aware. Sometimes, mangod ka niyong mga ingon-aning klase nga tao, dili sila aware sa ilang baho. O mo nang kinahanglan, ikaw isip nga, gihatag man ka sa Ginoo sa iyaha, you will serve as one of His guide. Diba? Istoryahan ni mo siya, pero after anak, kung dili siya maminaw sa imuha, like masuko pa siya sa imuha, ano biya eh? Biyaan na lang kung dili siya maminaw ni mo. No, anak na lang siguro, Mau. Mau, salamat kasi mong pagsalig sa tuang programa, Mau, ha? Nga ipagawas ni mo ang imuhang hinanakit karong gabi una. I hope na from there, makuha ka og pagtulunan, makuha ka og ganang panghuna-huna nga tarong para ma-resolve ni mo ang imuhang issue sa imuhang uyab. Bisa salamat po kayo sa mga naminaw karon sa duha ka oras ng inyo akong gikuyugan. Ugma na food. Ha? Ugma na food ang magkuyug-kuyug. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: Andam na ang Gilas Pilipinas Women alang sa ilang kampanya sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament 2001-6 nga ipahigayon sa Mexico ng himuon gikan Agosto 17 hangtod 23. Ang dula sa Gilas batok sa Mexico ipahigayon alas 10:30 sa buntaga Agosto 18 oras sa Pilipinas. Pangunahan kini nila ni Jaka Animama, Casey De La Rosa ug uban pang mga batikang magdudula ubos sa bagong head coach nga si Borky Bitty Tosa. Ang Gilas Women modula sa Guadalajara, Mexico. Din ilang makaagbat ang Canada, Mexico ug Senegal sa Group B. Ang mananaog makakuha sa bugtong slot ngadto sa FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament 2028.
1: Balita Sports, balita sa sports. Express Balita.
0: O ganyan ang balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Nagpahimangno ang mga eksperto sa panglawas nga kung dili matiman ang sakit nga alta presyon o high blood pressure o hypertension, posibleng musangpot kini sa seryosong mga sakit sa kasing-kasing o stroke. Ang alta presyon mao ang kondisyon din ang pwersa sa dugo nagduso batok sa mga walls sa mga ugat nga taas kaayo. Kasamta o kasagarang sintomas niini ang pagkalipong o kahuot sa dugan o kusog nga pagpitik sa kasing-kasing, pula nga mga mata o pagkaluya. Ang angay nga buhaton kung usaka ang presyon sa dugo, maglingkod o muhigda dayon, alikay ang stress, mag-inom og tubig o imonitor ang blood pressure sa pinakaduol nga health center o butika aron masuta ang eksaktong numero sa BP o kung adunay grisita nga tambal sa high blood pressure ang muinom dayon. Sumala sa mga health experts ang pagmintinar sa pagtumar og Santhon Plus Gold, makatabang malikayan ang alta presyon tungod kay mupanormal kini sa pressure sa dugo. Kini adunay natural nga herbal extracts nga puno sa antioxidants aron mapanalipdan ang lawas gikan sa stress ug makatabang sa pagpalig-on sa resistensya. Kini adunay sangkap nga mangustina nga mao'y tinubdan sa Santhon, usa ka powerful antioxidant. Ang palaya nga nailang makatabang sa pagbalanse sa blood sugar, malunggay nga puno sa mga bitamina o mineral alang sa dugang nutrisyon, garlic o ahos nga makatabang sa sirkulasyon sa dugo o maayos sa kasing-kasing, o spirulina o sa kamatang sa algae nga nailang superfood nga naghatag o enerhiya o protina. Ang Santhon Plus Gold Capsule makatabang sa pagmintinar sa maayong sirkulasyon sa dugo o saktong level sa glucose alang sa mga adunay alta presyon o diabetes.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz. Filipina doctor sa California gikoronahan isip Miss Philippines USA Empress 2026. O karon makitsika, pinaagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Gikoronahan isip Miss Philippines USA Empress 2026 ang Filipina doctor nga nagpuyo na sa California. Matod ni Dr. Fima Marie Erdiente, dili na bago alang kaniya ang beauty pageant tungod kay nagsugod siya sa pag-appeal sa mga ingon niini sa Pilipinas sa edad nga 5 anyos pa lang. Dihang nag-graduate sa college ug nipasar sa nursing board exam, mas gipilit niyang tutukan ang iyang karera ug magpadayon sa Estados Unidos. Gipadayag sa Filipina beauty queen, halos 15 katuig na ang nilabay, dihang nisalmot siya sa usa ka beauty pageant sa Pilipinas, rason nga espesyal alang kaniya nga makabalik sa stage o makadaog sa maong indigay sa kaanyag na hitabo sa California. Dugang ni Dr. Erdiente, dili sayo nang iyang gihimo tungod kay temporaryo pa niyang gibiyaan ang iyang clinic aron pangandaman ang maong kompetisyon. Ilabi na sa question and answer portion tungod kay dili lang ang iyang kaugalingon ang iyang girepresentahan kung dili apil na ang iyang komunidad sa California o sa Pilipinas. Aron magpabiling guwapa o hamis ang atong pamanit, paggamit sa Clair Skin Herbal Soap alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita.
0: Daang salamat ka, tropang Cinderella, sa pagatod sa mga report. Laing beauty queen na usap mga katropang Pride Filipina, mga katropa ang mananaog. O bago ay lang gikoronahan mga katropa dito sa Amerika, isip pa pinakabago nga Miss Philippines USA Impress 2026. Gani mga katropa, pila na kini ka tuig o sobra dekada na ang iya ang pagpuyo dito sa California, USA. O sumala pa niya dili na bag-o kaniya ang pageant mga katropa kaysa idada nga 5 anyos mga katropa, ni salmot na siya sa pageant. Pagtungtong usap niya ang college mga katropa, ni salmot na usap siya og laing pageant mga katropa. Hinungdan usap mga katropa, matod niya nga ang pag-apil sa mao nga indigay o Miss Philippines USA Impress karong tuiga mga katropa, naglisod matod pa siya sa pag-adjust sa iyang time. Tungod usab kay kinahanglan niya nga biyaan ang iyang klinika aron lang mga katropa nga maka-apil o makasalmot sa mao nga indigay sa kaanyaga.
1: Express Balita.
0: Sa katapusanhan ay sa to ang mga balita, ang balitang kakaiba. Posibleng nakabuak og world record ang kani college track star nga si Stephen Bibilhosen, human nakadagan og usa ka milya sulod lang sa 4 minutes and 17 seconds samtang nagtulod sa stroller sa iyang anak si Bibilhosen, kani runner sa Miami University sa Ohio. Nisalmot sa Guardian Mile Race nga gihimo sa Hope Memorial Bridge sa Cleveland, USA. Din iyang gitulod ang iyang anak nga si Blake samtang nagdagan. Kung mapamatud-an og ma-verify sa Guinness World Records ang iyang oras, iyan ang mailog ang record alang sa pinakapaspas nga usa ka milya nga dagan samtang nagtulod og prom gikan kang sila sa France nga naka-record og 4 minutes and 26.29 seconds niadtong Hunyo 2025. Matod ni Bibilhosen, wala gyud siya magdahom nga makigsangka alang sa world record. Tungod kay ang iyang tumong lamang mao ang mabuntog ang course record nga 4 minutes and 44 seconds ug makasulod sa 4 minutes and 30 seconds range. Gipayag usab sa kanhi runner nga nagtuo siya nga mahimo pa niyang mapaspasan ang iyang oras kung makadugang pa siya og training.
1: Express Balita.
0: Alas 6:30 na sa buntag mga katropa. Makato mga katropa, ang ato ang mga balita nga nakalap 24 oras. Good morning diay sa tanan natong mga suking tigpaminawa. Kutob abot labay sa ato ang signal sa 101.7. Good morning diay kaninyo mga katropa.
1: Good morning.
0: Sa tanan nga nagsaulog silang adlaw nga natauhan karong Agosto 18, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Mayang pagpaminaw di ay, lewi pa sa ato ang mga tigpaminawan diya sa Laak, Davao de Oro, sa Loreto, Agusan del Sur. Abot ato ang signal diya mga katropa diya nga dapita. Sa mga rela drivers, multika, bao-bao, habal-habal drivers nga naka-tune in karon sa 101.7. Good morning mga katropa. Ilawa pa yung katropa nga Tata Dakop nga naminaw karon sa XFM Bukidnon samtang mga katropa nagmaniho sa iya ang multika haba. Good morning day sa tanan natong mga live viewers karon. Sa katong wala pa naka-follow mga katropa sa mga Facebook pages, please follow na mga katropa sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, o Bullseye Bukidnon. Ingon man mga katropa, doon na tayo YouTube channel nga XFM Bukidnon. Good morning di ay kay katropang Raul Impirado, matod niya maayong buntag sa tanan viewers o listeners sa XFM Bukidnon. Kay katropang Randy Santisa, sa maayong pagpaminaw kang Alvin Alonzo, gikan ni Randy Santisa. Ay, kadya kang katropang Alvin Alonzo, happy listening. Kay Ma'am Josefina Tinambunan, good morning katropang Miss Hanilo Express, Balita XFM, happy blessed Tuesday. From Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan. Samtang mga katropa, ang atuwa ay mga produkto sa Yes to Health. Mapalit na mga katropa, diri sa ato ang buhatan. Sa XFM, kita lokitad mga katropa sa Door 2, Second Floor, Tala Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Narata mga katropa, dool sa Novo. So at bang sa Novo mga katropa, doon ay iskina diha. Mauna ka na mga katropa ang Carbajal Street. Gikan sa highway mga katropa, pangihap ka mo, kinaata sa ikatulo nga edipisyo gikan sa highway. Sa kamodri mga katropa, sa talata, sa second floor, Talatala Building. Kay mapalita ang mga produkto sa Yes to Health. Samtang dagang salamat ni Ay sa tanan natong mga klasa. Coordinators o glass members sa padayon nga pagsuporta, tinabangay. Aron usab mga katropa, makatunol ta og tabang pinansyal. Ngadto sa mga pamilya, na adunay miyembro silang pamilya mga katropa nga nitaliwan sa kinabuhi. So sa nakalabay nga semana mga katropa, lima ni sila kabuk ato ang natunulan. Ang mga nitaliwan, mao sina si Arturo P. Abarabara, dependenta. Nagedad o namatay sa edad nga 69, taga-Purok Tras, kabakungan Linabo, namatay ni itong Agosto 6 o gilubong ni itong Agosto 15. Ang member ni ini mo si David Jane Timbala, coordinator Zinaida Sandimana. Ikaduha sa nitaliwan mo si Rafael Capio, taga-Purok 2, Flores Village, Linabo, Malaybalay City. Namatay ni itong Agosto 7. Gikamatian complicated, member si Irish Capio, coordinator si Anita Hinampasa. Ikatulo mo si Lina Salese, taga Purok 2, Flores Village, Linabo, gikamatian stroke. Member mo si Marilo Caniete, coordinator si Esperanza Villona. Ikaupat sa nitaliwan mo si Rolando P. Lumanog, namatay sa edad nga 68, taga Purok 1, Villeta, Malaybalay City, gikamatian stroke. Namatay ni atong Agosto 10 o gilubong kagahapong Lunes, Agosto 17. Member ni ini si Wilma Lumanog, coordinator si Lina Lantina. Ikalima mo si Lydia Sergaspe, namatay sa edad ng 85, taga Purok 6, Violeta, Malaybalay City. Namatay niya itong Agosto 8, gilubong niya itong Domingo, Agosto 16. Ang member mo si Grace Fungtong, coordinator si Villalobos Mission. Alas 6:34 na sa buntag, musunod na dayang programang The Secret of Health. O sa dili madugay mga katropa, ang programang Bullseye kauban si katropang Rusty Maricodino karon ng alas 7 hangtod alas 12 ang takna sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan usab sa buhat, diha sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Day Vineralao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newshead, katropang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara na mga disipensa sa XFM Bukidon, Bibi Sandarala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisen, o kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bakteryum na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bakteryum na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mukagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
6: Pagtaman!
5: Marika! Mag-study ta! Mag-exam naman din mo! Ali, mag-study na ta!
6: Okay, sige!
5: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
6: Sige!
5: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok! Na lang ko'y...

0: kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adik ko.
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mawad ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyod ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong ka o maon ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
0: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanbon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanbon Coffee Mix.

0: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sulfo Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sulfo Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sulfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagbisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gid ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa paingyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
0: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Softgel.
5: Tong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, Tay! Prato na ka!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigting og makina? Bago manumtan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Nag-uban ang duha ka ubo ug dinhi.
4: Aw bari bari bari ma bari.
5: Oy bari bari. Kalma kalma kalma.
4: Inom inom. Kaon kaon na bari. Aja bari. Buraga. Relax sa bari kay buraga di daga na mga balay bari sa kumpalan na bari.
5: Mauna kong ingon ni mo ba palabi magugag inom. Unya na lang ta uli pare.
4: Ha? Ang alam ba, bari?
5: Wato na lang nato nga muagi inyong balay.
4: Exciting!
6: Mga katupa, exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Kini nga programa, atun kanin nyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
2: Pulsay! Oras ka tropala, 72 sa buntag!
3: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue. Targiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye! Bullseye!

Mayong buntag, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Mayong buntag na usab, mga katropa na tuntik paminawan sa tuwang programang Bullseye. Dere mga katropa sa inyong paborito nga estasyon sa probinsya sa Bukidnon, ang 101.7 XFM Bukidnon. Lain na usab nga adlaw, mga katropa, atong sawaan karong adlaw ng Martes, mga katropa, Agosto 18, 2026. Oy, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlawa, ha? Happy birthday! Sa mga nag-birthday karong adlawa, katropa, na hinaot may nga kamutagaan o taas pa nga kinabuhi gikan sa labaw makagaho, mga katropa. Happy birthday! Pahalag walay handa, basta kay Donay Cake, gikan sa Dian's Bake Shop. Dian's Bake Shop, mga katropa, di sa Aglayan, kay Dona sila barato nga cake diha, tag 265 pesos lang, mga katropa. Tama! Kompleto na ginainyo ang birthday. Dian's Bake Shop. O niya, ang imuhang birthday celebration, inubanan sa mga pag-ampo, mga katropa. O, fights na. Kanong panahon na, dili importante nga bunggay mong birthday, pero kung maka-afford ka, well, sige, basta kay, di lang ka mangutang. Happy, happy, happy birthday once again.

0: Belated happy birthday ni Mama Maria Mercedes Cahig diha sa Managok atong coordinator sa Katropa Listeners and Solid Supporters. Happy birthday! Happy birthday! Sa mga nag-celebrate, usap sila importanteng okasyon karong adlaw. Congratulations ninyo, Katropa, ha? Congratulations sa tanan na ito niya ang mga Katropa sa ilang mga celebration karong adlaw.
1: Bullseye.
0: Mayong buntag din sa itong mga followers sa itong official Facebook page XFM Bukidnon. Good morning kaninyong tanan diha mga katropa, ha?
1: Good morning!
0: Mag-una-una og share diha katropa si Elgin Adaya. Mayong buntag. Salamat kayo, ma'am.
1: Thank you!
0: Good morning, usab. Diha kang kinsa man eh. Kang Randy Santisas, mayong buntag kanimo. Og itong mga kaubanan diri sa XFM Bukidnon. Nga nag-share kay Walay Choice. Eh, undang na kayo, wala nang invite. Alas 7:08 tong oras, mga katropa. Pagdali na di, agpas na kay malait na ka. Malait na ka di sa imuhang pagtrabaho, malait na ka. Igo ron pag-abot nimo, pagtamla nimo di, wa na yun. Minus na. Maning ubang kumpanya katropa kay malate kag pila ka minutes lang. Minus na siyang hour mga katropa, 1 hour. Napo ubang kumpanya mga katropa. Abi kay walay ka ng biometric. Sige ra po. Okay rag malate. Agpas na di mga katropa, pagdali na. Unya nakalimot makagpamahaw. Kay gadali-dali ka. Importante doon na kay balon diha nga Zanton na plus coffee mix. Dito na lang ka sa opisina pagpangape. Templahan na imuhang kape diha nga Zanton plus coffee mix mga katropa. Kaya aron nga mahimong strong ka, mahimong strong mga katropa kay bisan og wa kay pamahaw ang atong Zanton plus coffee mix katropa kun nakainom ka mura pug kag namahaw. Tungod ni katropa sa ingredients ni ini nga soya bean powder, ang soya bean powder katropa high in protein mangud ni. Mura pug kag nakakaon ani mga katropa kung mag-inom ka og Zanton plus coffee mix.
2: Tama.
0: Bueno mga katropa, no, di tamang langay-langay atong ihanay kaninyo. Atong ihanay ato nang itunol kaninyo mga katropa, no, ang ato ang nahanay nga programa karong adlaw sa ato ang programa nga
1: Bullseye.
0: Una ta katropa sa ato ang mga balitang nakalap sulod sa 24 oras. Atong hibaw-on katropa kay base nung membro na sa inyong pamilya. Unsa na nadunggan ako dun? Basin membro na sa pamilya katropa, usood nga higala ninyo ang nalambigit sa itong mga balita karong adlaw. Dirita katropa sa itong mga balita.
1: XFM Report.
0: Una katropa itong mga headlines.
1: Headlines.
0: Duha ka police trainees nga giingong nga nalambigit sa gang rape incident sa Misamis Oriental. Nadakpa na.
1: Headlines. Headlines.
0: Yung kung edit, ani, unya katropa nga Rostom, kay Oriental ang nabutang. Oriental ni Oriental. Samtang katropa, isa patay, tulo ang angol, human, nagitigbas sa Kabanay, dito sa Bayugan City.
1: Headlines, headlines.
0: Naunsa naman yung pagkaunsa, mga katropa. Dugo, batok, dugo na mahinoon eh. Pamilya, batok, pamilya. Abi kong diriranas, Bukidnon uso katropa tungo sa land dispute, di apo di ay sa Bayugan. Isa patay, tulo ang angol katropa, unya ang gatigbas katropa, Kabanay rapon. Stilan. Sa laing bahay na mga katropa sa tuwang balita, LGU yung pasugong na naghatag og social pension, pinaagi sa MSWDO.
1: Headlines, headlines.
0: Congratulations sa LG Impasagong, may pa sila. With bugas, pagyod ni. Dire mga katropa, ambot na lang. Ambot na lang, gitulod-tulod ng ato ang mga kuan. Gitulod-tulod ng ato ang mga senior citizen, mga katropa. Samtang mga katropa, sa tuwang topic karong adlaw, atong pagkahisgutan mga katropa, kani sensitibo ni nga issue mga katropa ha. Sensitibo ni nga issue, pero kinahanglan nun atong hisgutan mga katropa para at least, no, pinaagi sa tuwang tingog, pinaagi sa tuwang programa, makatabang kita nga, maminus-minusan katropa. no, yung nanay nga mga panghitabo nga makapalimbarot og balahibo ka tropa. Isibutan na itong nahitabo ka tropa dito sa Don Carlos Bukidnon, diin ka tropa ang isa ka lola iyang gihiluan ang ihang apuhan. Ah, pagkagwapa ba rin ni bata, adi ay? Isibutan na ito ni mga katropa, gihiluan niya iyang apuhan, mga katropa. Ay, ang apuhan. Ang isa ka apuhan, gihiluan niya ang iyang apo, nga 4-year-old. Pagkahuman, mga katropa, nakita niya nga lupaypay ng iyang apo, nag-inom po siya gihilo. Hisgutan na ito na diris kahanginan, mga katropa. Kini-awareness ni para sa tanan. Na? Epekto sa pagpang-abuso sa kababainhan o kabataan. Unsay epekto ni ini. Oh. Makita ninyo, madungog ninyo unya, mga katropa. Na? Unsay connect ni ini, mga katropa, nga ito ang topic nga ito sa nahitabo dito sa Don Carlos. No? Kay matod pa, doon ay mga pagpang-abuso, series of abuses, mga katropa, nahitabo. Mauna nga, ang isa kaginang mga katropa nakahimo ni inis iyang apo. Astang luuya mga katropa. Ya, doon ay interview si katropa nga Jonathan Soriano, nga ito mga katropa sa nahibiling pamilya. Ato usap katropa nga, ato usap mga katropa nga tanawon niya. Mainit na kabuntagon, Ma'am Marie, watching live from San Fernando, Bukidnon. Good morning kanimo diha, Resmalin Lobido. Good morning. Si Ma'am Resmalin Lobido na diha karon mga katropa oh sa. Ah, diha kagihapon Ma'am sa kuan diha sa may palingki ba to ato dapita. Oh, nagtan-aw siya diha mga katropa sa tuang programa. Pakusgi na imo diha ang kuan Ma'am monitor Ma'am para makadungog nimo mga silingan diha. Good morning. Makaingon sila nga grabe kasikat ni si Resmalin og sige magi-mention diha sa kuan sa XFM. Mayong muntag usab diya kay Mami Josie Tinambunan, Tinambunan family diya sa Bugkaon Lantapan. Na sila shop diya katropa sa Aglayan, ang Bossing Ben Change of Trading diya sa Aglayan, Malaybalay City Bukidnon. Doon na sila branch katropa dito sa Manolo Fortich Bukidnon. Manolo Fortich Bukidnon mga katropa. Ang Bossing Ben Change of Trading mga katropa. Tama. Mao ka na ato mga hisgutanan karong katropa ha? Mga init kay mga katropa. Unya ato apo katropang Rustom tawagi si katropang Rambo Labay kay itong hibaw-on unsay update sa kaulohan kay sige ra sila pangita diyan ni Inday Sara Duterte. Ara daw si Sara Duterte daw nga gabaha daw ang Metro Manila. Naunsa ang puto si Representative Binning nga nangita man ni Sara Duterte. Trabaho ba rin niya nang mag-atiman diya, di man ang niya trabaho. O dapat yung pangitaon ni ihang amo, ihang presidente na unsang. Ano ako ipasa o niya ng picture ka tropang Rustom. Ato tong i-play o niya. Ato usab ka tropang madawat ang report. Ready na ba ka tropang si ka tropang Dave? Atong unhog palusot ni. Kay para ato ang makuha ng ato ang oras sa... Alanganin na, 7.60 na. 7.60 na mga katropa. So, unya, ito ang palutson mga katropa. Si katropang Dave Hiniralaw. At ang hibawon una katropa, ang mga presyo sa nagunang palaliton sa merkado publiko. So, malay-balay mga katropa. Kung, okay pa. Sige. Una na ito si katropang Rambo Labay. Alright, so mga katropa, no nasa pikas linya mga katropa, si katropang Rambo Labay, mga updates katropa, gikan ito sa kauluhan, mahitungod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lakip na itong hibawon katropang mga pagbaha sa maong lugar. Katropang Rambo Labay, maayong bunta, good morning. Live report.
2: Good morning katropang Marie. Mamaya sa 17th araw ng impeachment trial, laban kay VP Sara Duterte, pero kahapon ay sa 16th na araw ng impeachment trial, may mga nagtatanong doon, tungkol doon sa lumalabas na hindi lang katropang mari, yung paglalabas na umiinit yung naging talakan na kahapon, kinwestiyon ng prosecution si dating OPP Special Disbursing Officer Gina Acosta doon sa mabilis na pagproseso at pag-cast umano ng 125 million na pesos noong December 2022. Iginit ng prosecution na naihandang napirmahan at na-release ang disbursement voucher at cheque sa parehong araw. Nang tanungin kung may nag-utos na madaliin ang pag-iingkas, sinabi naman ni Acosta na dumaan umano ito sa regular na proseso ng kanilang opisina at hindi siya ang nag-utos. Inusisa rin si Acosta tungkol doon sa aktual na itsura at laki ng 125 million pesos na cash kung saan gumamit ang prosecution ng simulated representation upang mailarawan naman ang mahanagang nakita umano niya sa bangko. At bukod dito, kahapon din ay maring inusisa ng prosecution si Acosta tungkol doon sa pag-uo ng physical at financial plan para sa confidential funds. Sa pagdinig kahapon, sinabi ni Acosta na siya ang nagsusulat at nagtatype sa plano. Ngunit kumukuha siya ng inputs at guidelines mula sa Office of the Vice President Security Officer Colonel Raymond Dante Lacheca. Ayon sa kanya, tinatanong muna niya kung saan gagamitin ang pondo at kung pasok ito sa confidential operations bago niya ilagay sa dokumento. Kinumpirma rin ni Acosta na 125 million pesos ang inilaan para sa good governance program, ngunit wala siyang inilagay na specific na activities o detalye para sa plano. Kahapon din ay uminit ang impeachment trial ni VP Sara Duterte matapos ngang questionin ni Senator Judge Erwin Tulpo ang paraan ng pagsagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa mga tanong ng prosecution. Ipinunto kasi ni Senator Tulpo na sa mga naunang pagdinig sa Kongreso ay nakasagot umano si Acosta sa Tagalog. Ngunit sa impeachment trial naman ay madalas umanong nangangailangan ng Bisaya translation bago masagot ang mga tanong. Iginiit ni Tulpo sa presiding officer na himukin ang witness na sumagot sa Tagalog o Pilipino upang hindi umano humaba ang proceedings. Kahapon din ipinakita sa impeachment trial ang simulated bundles ng pera upang mailarawan ang umano'y 125 million pesos na cash na ini-withdraw noong December 2022. Ayon kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, nakabalot sa plastic ang mga bundle ng tig 1,000 pesos bills at kanilang binilang nila ang kabuang 125 bundles. Anya, inilagay niya ang pera sa apat na traveling bags matapos itong makuha sa bangko. Sa pagdinig, question din ng prosecution kung sino ang kasama ni Acosta mula sa Office of the Vice President nang kunin ang 125 million pesos sa bangko. Kahapon din iniharap ng prosecution si Acosta bilang unang hostile witness ito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa pagbubukas pa lamang ng salaysay o opening statement ni Attorney Armando Ligutan, iginit ng prosekusyon na si Acosta ay naging Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President at dating humawak ng confidential funds sa Davao City. Kabilang sa mga aligasyong nais patunayan ng prosekusyon ang pag-withdraw ng kabuang 500 million pesos na confidential funds ng cash ang umano'y pag-turnover nito sa isang security officers na hindi accountable officers at ang sinasabing kakulangan sa liquidation at supporting documents. Layunin din ng prosecution na tukuyin ni Acosta ang mga dokumentong may kaugnayan sa mga aligasyong nakasaad sa Article of Impeachment. Yan na katropang nga Marie, yung mga nangyayari kahapon at ngayon ay ipagpapatuloy pa rin, no, sa kabila ng bahat kaliwat ka ng bahana dito sa Metro Manila at karating lalawigan sa Bulacan at ilang bahagi sa Cavite ay bumabaha na rin, ay tuloy pa rin yung impeachment trial laban kay VP Sara, katropang Marie.
0: Bumaha na at ano pang mangyayari dyan basta tuloy ang impeachment.
2: kahit nahirap na sa Espanya, sa Quezon City, may halos dibdib na ilang lugar, pero tuloy pa rin ang impeachment trial ni VP Sara.
0: May madadaanan ba ang ating mga senador? Lahat
2: yan
0: ng mga...
2: yan ang magandang katanungan mo, Katropang Marie. Kung mayroong madadaan, hahanap sila ng madadaanan dahil lahat ng madadaanan nila ay baha, no? Bagamat iba't ibang may gutter deep, may hanggang tuhod, at kapag sila'y mababa, malapit sa ilog, hanggang dibdib ang tubig baha, Katropang Marie.
0: Yan
2: so,
0: ay,
2: iba-ibang sukat.
0: Alam mo, Katropang Rambo, ang nangyayari dyan ngayon, harap-harapan yan na pinapakita ng Diyos sa kanila.
2: Yun nga, Katropang Marie. So,
0: ewan ko kung mapapansin ba nila ito o magbubulag-bulaga na naman.
2: Yan. Yun ang maganda katanungan, Katropang Marie, kung yung magbulag-bulagan ba ang mga ito o talagang alamin nila yung katotohanan, no? Yung mga nangyayari, Katropang Marie. So,
0: kasi
2: sunod-sunod,
0: Katropang Rambo, last week lang, binaha ng basura ang baklaran ng Paranaque.
2: Oo, tama. Baklaran. Pati yung sa Senado, alam mo ba, malapit sa dagat, binabaha din yon kapag lumakas ang ulan. Sa mga underpass ay binabaha. Kaya yung iba ay kapag tuloy-tuloy na itong pag-boost ng ulan, dahil napatuloy yung pag-ulan ngayon, yung dahil sa hagat, malamang ay yung mga mabababang lugar ay bahain naman na Katropang Marie. Mahirap talagang dumaan, katulad ng binabanggit mo, kung saan dadaan. So, depende. Kung dadaan sila sa EDSA, may mga lugar na kapag tuloy-tuloy ay hindi sila makakadaan. Iikot sila, reroute sila, hahanap sila ng mas mataas na lugar para makakadaan. Ito yung problema ngayon, no, dito sa Metro Manila. Kapag tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan at makikita na ito yon ng ating mga kababayan, nagpo-post sa social media na kapag malapit na raw ang election 2028, i-repost daw yung mga nangyayari, Katropang Marie, yung mga nangyayari, mga pagbaha, para maalala ng ating
0: hinihintay
2: mga kababayan.
0: Ang hinihintay ko, Katropang Rambo, kung si DPWH Secretary Dizon ay mag-iikot.
2: Ayun, hindi pa yun, maganda yun. Maganda yung
0: pag-aantay ba, inaantay. Ano bang sasakyan niya? Bangka ba? O anong sasakyan niya?
2: Pwede namang bangka, Katropang, o speedboat. Rubber boat. Ayun, tama ka, rubber boat. Yan ang ginagawa.
0: Kasi nung... Katropang Rambo, excuse me lang muna, kasi nung nangyaring pagbaha sa Davao kasi, Katropang Rambo, pagbabaha, isang gabi lang yan, kinabukasan wala na.
2: Ibig sabihin, maganda yung flood control sa Davao kasi
0: siguro,
2: madaling humupa.
0: Hindi siguro kagandahan kasi may baha din. Pero at least man lang, yung mga taga-Davao, hindi nag-aalala sa baha kasi alam naman nila na mawawala din agad. Pero ang bilis dumating ni DPWH sa Secretary Dizon doon, nag-imbestiga. Ang gusto naming makita kung gaano siya kabilis sa Davao. Ang layo ng Davao . Bumastos ang gobyerno para sa kanyang flight.
2: Para maimbisigahan lang.
0: Ang gusto naming makita kung ganun din siya ka-aktibo, mag-ikot-ikot dyan, dalhin niya yung mga media dyan sa Metro Manila at tingnan yung paligid. Kasi for now,
2: yan
0: tahimik ang lahat.
2: Yan ang pinakamaganda, Katropang Marie, no? Na sisilipin din kung gaano siya kabilis na ginagawa niya pagsasagawa ng investigasyon kung ano nangyari doon sa flood control sa Davao. Dapat ganito rin gawin sa NCR, sa National Capital Region, na talagang ang sabi nga nila, ihi lang ng daga, binabaha na. So yan ang dapat na alamin at imbisigahan din. At sa mga karatig lalawigan, lalo na sa bahagi ng Bulacan, maraming lugar sa...
0: Yes, Katropang Rambo. Napalong na po ang kuwan. Inanita ba sa live, mga katropa? Tawagan na itong utro si Katropang Rambo. Dili pwede nga dito tawagan ang utro. Kaya importante na itong mga ipanghisgutan din, mga katropa. Katropang Rambo, go ahead.
2: Yung binabanggit natin. Oo, na... Yung sa Malolos, sa ilang bahagi ng Bulacan, ay talagang lubog baha at sa Metro Manila. So kung gaano bilis pumunta at nagsagawa ng investigasyon si DPWH Secretary Vince Dizon, eh dapat ganito din yung kanyang gagawin sa ilang sa maraming lugar sa Metro Manila at sa Karatig Lalawigan na binabaha rin, Katropang Marie.
0: Kasi di hamak na mas malawak ang baha dyan sa Metro Manila kaysa dito sa Davao.
2: Ay talagang sinabi mo pa, ang grabe, halos lahat, no? Sa 17 lungsod dito sa Metro Manila, ay talagang halos lahat yan ay binabaha.
0: So, hinahanap...
2: Yan, Quezon City, Maynila, walang hindi binabaha na dito sa lugar. Pasig, pero depende sa merong hanggang bukong-bukong, meron hanggang tuhod, hanggang baywang, hanggang dibdib, hanggang langpas pa sa tao yung kapag malapit sa ilog. Depende yan, yung lalim o yung tubig baha, Katropang Marie, na nararanasan ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila.
0: Ano yung sabi ni President Bongbong Marcos about sa baha?
2: Mabilis daw humupa.
0: Tsaka hindi naman daw, parang hanggang ano hindi lang daw, naman daw.
2: Hanggang dibdib lang ba daw? O hanggang tuhod lang?
0: Nako, baka doon sa labas ng palasyo.
2: Dito, ang grabe, makikita mo sa social media, sasabihin nila, ano lang daw, AI, artificial intelligence, kasi meron ng mga artificial intelligence
0: Ito, Katropang Rambo, sabi nila, AI lang daw, ikaw, sige, andyan ka sa Metro Manila, ano ba?
2: Hindi AI to, Katropang Marie. Yung nga, sabi ko nga sa'yo, idiomatic expression nga, yung mga bukang bibig na sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Ako dito sa Metro Manila, tumagal na dito sa Metro Manila, mahigit 40 taon na. 40 years na ako sa Metro Manila. Yung ihi lang ng daga, isipin mo yung daga, ang liit niyan. Ihi lang ng daga. Ginabaha na. How much more pa kaya yung ulan?
0: Talking about ihi ng daga, Katropang Rambo, delikado din yan. Leptospirosis ang mapas dyan.
2: Leptospirosis. Oo, tama ka. Kaya sa butit na banggit mo rin, paalala rin sa ating mga kababayan na mga katropang nakikinig, iiwasan din, no, yung mga baha-baha na maliligo sila. Dapat sila dahil leptospirosis. Ang sakit yan mararanda, lalo na kung may mga sugat yung kanilang katawan. So, yun ang dapat din iwasan na Katropang Marie.
0: At saka, nakikita namin sa social media, kasi syempre, talamak ang social media, Katropang Rambo, yung mga tao ay lumalangoy. Alam mo yung kinagandang ugali ng mga Pilipino, Katropang Rambo, kahit nasa gitna tayo ng tawag nito, ng baha, nakuha pa din natin magpatawa, nakuha pa din natin, Katropang Rambo, na maging masaya.
2: Likas na sa mga Pilipino ay talagang ganyan, masayahin kahit na gaano kabigat yung problema ang nararanasan natin, Katropang Marie, talagang masayahin. Yan ang bumibilib, humahanga yung mga dayuhan sa mga Pilipino dahil kayang-kayang magdala ng gaano mang kabigat na problema ang mga Pinoy. No?
0: Akala nila yan.
2: Sila humahanga. Ay sila, konting problema lang, nagsuicide na, lalo na yung mga Hapon, Katropang Marie. Mga Amerikano, ganun din, yung mga ugali nila, hindi nila kayang mag-handle o humawak ng mga mabibigat na problema. Kapag nakaranas na silang ganyan, iba na yung iniisip nila. Hindi kagaya ng Pinoy, kahit na lubog na sa baha yung bahay nila, gagawin nilang katatawanan. Ginagawa nilang swimming pool. Yan. At tampisaw sa baha, Katropang Marie. Ganyan tayong mga Pilipino.
0: Pero kaya nga, si ano lang ang hindi masaya eh. Si 6th District Representative Benny. 6th District ngayon siya.
2: Si Abante. Abante? Abante.
0: Hindi siya masaya.
2: Sinasabi niya sa press con, sinasabi niya dapat daw dumalo si VP Sara. Iyan, nasa discretion naman niya kung gusto niya, kung dapat ang dumalo. Hindi naman compulsory yan na dapat dumalo, dahil at sinisisi niya kay VP Sara yung pagbaha, no, nangyayari sa Metro Manila. Isipin mo, hindi naman ano yan, Katropang Marie. Kung likas na talagang buwabaha, kung maganda sana yung flood control, malamang na mababawasan yung mga pagbaha. At yung mga pagdalo naman, no, nasa discretion niya, nga sinasabi, kung kinakailangan dumalo, dadalo naman, Katropang Marie, kung kinakailangan at kailangan ng kanyang presensya. yun din yung umpisa pa lamang sa pre-trial, katropang Mamari, napag-uusapan namin, naman yan at alam naman yan na gano'n yung napag-uusapan katropang Mamari.
0: Eh ano naman pakialam ni VP Sara Duterte kung, excuse me ha, may pakialam naman pero parang hindi naman siguro trabaho ni Vice President Sara Duterte mag-ikot-ikot dyan lalo na andyan yung presidente.
2: Yun na nga, nandyan yan ang trabaho at yung mga emergency, yung mga ahensya ng gobyerno na mayroong concern dyan, no? Yung mga NDRAMSI, yan, mga civil defense, yung mga rescue team at lahat ng mga local government may mga ano yan, katropang Mamari, may mga
0: okay lang siguro. Okay lang siguro katropang Rambo kung may budget binigay sa OVP.
2: Ito na nga, nawala yata ngayon. Eh mukhang binabawasan pa katropang Mamari yung mga budget ng OVP.
0: Yun lang.
2: So yan ang mga nangyayari katropang Mamari, no, kahapon at mamaya ay ipagpapatuloy sa kabila ng baha. Tingnan natin kung magtuloy-tuloy ang ulan at binabaha ang Senado kasi may mga paligid ng Senado ay binabaha. Iwan natin, titingnan kung makakapasok ba yung ilan o isususpindi yung pagdinig. Depende yan kung walang humpay o tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan dulot ng habagat katropang Mamari.
0: Ayun. Alright.
2: Okay, so yan katropang Mamari, yung mga kaganapan dito sa mga nangyayari sa Senado mamaya ay pagpapatuloy pa rin yung pagtatanong, tatlong witness o testigo ang isasalang dito sa Senado. Ako, si katropang Silvestre Rambulabay para sa impeachment coverage, absuelto o convictado.
1: Live report. Live report. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Ayun, dahang salamat katropang Rambulabay sa imuhang report. Itong oras, alas 7.35 na sa buntag mga katropa, taon-taon, ato ang mahinabis katropang Dave Hiniralaw. Ato isunod si katropang Dave alang sa ato ang update, no, sa mga presyo sa mga nagunang palalito sa merkado publiko. Oh, usa ta mag-break katropang Rusto, matunanin sa gatsagaron kay alanganin naman sa pag-break. Maulagi na mga katropa. Nagkinaunsa na dito mga katropa, unyang ilang ipangita si Vice President Sara Duterte ra gihapon. Nagbaha ang Metro Manila katropa, lapad kay pagbaha, no? Lampas na sa atop mga katropa ang tubig baha dito, pero si Vice President Sara Duterte ra gihapon ang ilang gisisi. Kaya imbis daw katropa nga magsigig adto og laing nasod mga katropa, si Vice President Sara Duterte magsigig visit sa laing nasod. Dapat daw at imanon daw niya itong mga tao diha nang hinahanglan. Ang pagbaha sa NCR ay reflection ng failure of government ng nasa NCR. Huwag ang VP hanapin ni Abante. Ni-impeach nila tapos gahanapin pa nila. What an audacity. Tama ang mensahe ni katropang Mikila Almalvis Romero. Impeach na ninyo ng Vice President Sara Duterte diya. Yung pagkakamon, pangitaon pa ninyo. Unsa ninyo expectation diya. Mutabang siya. Naong mga naong ninyo. Kamo nga, ikaw Abante, ikaw Benny Abante, imuha man ang constituents diya, ikaw tabang diha. Samang ka. Ha? Kadaghan ninyo diha nga mga kalyado diha. Ha? Naapa diya sa Senado. Naay mga leadership fund diha. Napa sa kongreso. Nadaghan kayo na sa mga kuha diyang kwarta. Ikaw day Abante. Ikaw di ay. Ikaw day kuha na imuhang mga constituents diya. Los-los ka. Los-los ni mo. Kaduol ka pa lang. Lamig ito. Lusuko na imuhang mata. Kailangan imistigahan ang Davao. Bakit? Nagsasayahan sila at hindi binabaha. Nasa pikas linya? Okay, so nasa pikas linya si katropang Dave Hiniralaw mga katropa.
3: Yes, katropang Marie. Ni akaroon sa atuang Ni kuan mig daton Tuesday katropang mari, so Tuesday nato katropang mari para gini siya sa update sa to ang presyo sa lana kun dili kun ato ang gasolina katropang mari. So subo paminawon katropang mari, bisa wala inoon wag ito mabuhat ani nga nikunhod na pod og nisakat na pod ang presyo sa to ang gasolina katropang mari.
0: Unsa may makasubo, nikunhod o nisaka?
3: Nisaka katropang mari, sorry. Atong last nikunhod. Pero gamay ra katropang mari, tinunga ra karon. Di ba wian na po, og tinunga na po nga pagsakat katropang mari, dubli. Oo. So katropang mari na ni increase atong gasolina og 2.49 per liters. Ang ato ang kwan po, atong diesel adunay pagsaka nga 3.45 kon 3.84 per peso per liters.
0: Mm.
3: Og ato ang kerosene po katropang mari, 5.1 per litro katropang mari.
0: Agoy!
3: So, aduna yung pagsakat katropang mari. Kaya itong last week katropang mari, ito ang pag-update ani katropang mari is tinunga ni katropang mari.
0: Atong last week, usaman last week, price increase gihapon to?
3: Kwanto siya katropang mari? Kanang decrease to siya katropang mari. Rollback to siya katropang mari. Oo. So, imbis nalipay ta katropang mari, nakuhaan og 3, 2, og piso ato ang
0: nagkabaiyan. Time sa, last week, pilay girollback sa gasolina?
3: Ikuan siya og kwan katropang mari kanang ato ang kwan gasolina katropang mari is 1 peso katropang mari.
0: Peso kapen ang girollback.
3: Girollback.
0: Samantalang karon, wait lang. Samantalang karong si Manahuna nitaas og 2.49.
3: Yes, katropang mari. Sato katropang mari.
0: Tiaw mo na. Onya ang diesel pilay girollback last week.
3: Ni kwan nato siya og 2 katropang mari. Karon 3.84 katropang mari.
0: Rollback og 2 pesos last week karon ning increase og 3.84 pesos per liter.
3: Diripot sa kerosene katropang mari. So atong last 3 to siya katropang mari. Daho gito siya og rollback katropang mari.
0: 3 pesos
3: katropang, katropang mari. Gibalika na pod og 5.1 katropang mari nga pag-increase.
0: Kita ra gyud binuangan ani.
3: Yes, katropang mari. So, ingon bitaw katropang mari nga kanon lang ta, rulbakal lang ta, o sintabo katropang mari, pero bawian po tag 2 o 3 nga peso.
0: In fairness, dili sintabo, tarunga, dili sintabo ang girolbak.
3: Punto.
0: Girolbakan ta, o pila ka peso, unya, almost times 2 po, naginahang pagtaas na po, o balik.
3: Kala yun katropang mari, wala yung tema po natin na katropang mari.
0: So, mura ta, o ganang, kung mag-rollback manggaling, sunod si Mana, mag-all time is nga malipay.
3: Ana yun katropang mari. So, kay, expected na yun na katropang mari, kung nibaba ang presyo karon nga si Mana, ha, next week, balikan na po lang yun. Tinunga na po, nga pag-increase, kung dili, double pa. Oo. So, ato pong gianunang katropang mari, ato ang suking gasoline station, ang Shell nga nahimutang diya sa barangay Nuibe, at banggid sa kanang kwan katropang mari, ni Polymedic katropang mari. So, atong gianunang ang presyo sa ilahang kwan. Yes, katropang mari. Ang ilahang Shell Save Diesel is 88.50 peso per liter katropang mari. Oo. So, ang ilang V-Power Diesel katropang mari, muli ng premium katropang mari, is 94.40 per liter katropang mari.
0: Mahal.
3: So, ato ang Fuel Save Gasoline katropang mari is 75.80 katropang mari. Aduna po kita premium nila nga V-Power sa gasoline at ni katropang mari is 76.80 per liter katropang mari. So, muna po niya, apektado ya po ni katropang mari. Pero hinuon katropang mari, ato ang ma-unsured kay katropang mari. O is na, mingon manggaling ng uban niyang mga drivers na to, ato ang mga, na nag-iyab ito mga sakinan katropang mari. Mahal man, siya nga. Diri sa ato ang Shell katropang mari, suki na ato ni siya katropang mari, o trusted ni katropang mari, limpyo o recalibrated katropang mari. Kung unsa yun imong gigpagasolina katropang mari, is maugid imuhang makuha.
0: Kabalo ka katropang Dave, na ako'y gusto i-correct anak, anang muingon bitang nga mahal ang Shell. Kaya ako sa Shell magkutik tubilan.
3: Yes, katropang mari.
0: Kana nag-ingon og mahal ang Shell. Kung inyong tanawon na mga katropa, no, kung doon na lang mo i-go plus app, i-download naman sa cellphone, God. Sa una, card man na katropang Dave, karon kayo, ano na lang sa
3: app na sa phone.
0: Na lang. Maingon mo nga, mag-listen me, kaya wala mga data, yung mga media, di kaya po may makakuha o ka ng points, kaya wala mga data, dili, oy, ihatag imuhang number, kaya ka na imuhang app, connected na sa imuhang cellphone number. Anak, kanindot ni Ana, doon na kay rebate ni Ana, katropang Dave, pila?
3: Ako nabantayan katropang mari is nasa'y points every time nga naakay liter nga ma-achieve katropang mari. Which is convertible sa ilahang Shell.
0: Naasya'y rebate mga katropa kung magpa-diesel mo or gasolina. Ihatag rin nyo hanggang go up. So naay rebate kumbaga ang i-rebate nimo ibutang na ito sa imong points nga pwede nimo ma-convert into fuel or pwede mo diha sa ilahang Shell Select mag grocery mo pwede na unya. Doon na sila yung mga promo nga less 5 pesos ato na kita na to in every 500 or 1000 ba to. So dili ta makaingon nga mahal katropa nga Dave kay ikumpara na nimo sa laing gasoline station sintavo ra man pud or peso ra man pud ang ilang diferensya sa laing nga mga gasoline station. Pero ang ilahang ginahatag nga rebate, ginahatag nila nga mga points diha labaw pa man pud sa discount. Oh.
3: Yes, sakto ginakatropang Marie.
0: Unya, ang imuhang ang importante diha katropa palit gyud kang krudo kung nakasulay ka Dave or wala. Sulay ang palit o gasolina o krudo. Ikumpara sa lain, ibutang lang butilya, tanawa gali ang color, di ba? Dako kay kalahian. Lahi kaayo.
3: Ang iyahang consistency, katropang Marie, labi na gid kong mingin nyo lang.
0: Quality, ang quality, kinanglan kay na katropang Dave, kay sama rin kung nasa ikaw, tao ka, magkaon ka, yung ginakaon unhealthy, yung ginakaon junk foods, magsakit gid ka. Pero kung imong ginakaon ka ng mga healthy foods o mga tarong ang mga pagkaon, mulungtag din mong kinabuhi. So mauna po na diha sa Shell. Ang ilahang gasolina o krudo diha, Class A. Mauna ka ng Class A ba? Pinaka-premium din na gasolina o krudo. Nga, makatabang na, aro maproteksyonan po na ang engine. Mas prolong pa, mulungtad pa ang itong paggamit sa tuwang sakyanan. Dili daling magdaot. Kanya, kung mapalit ka sa laing gasolinahan, kana ilahang mga gasolina, tinuod na kay base man agid sa ilahang pagtuon. Ang ilang ginapalit katunan ng sinala katropang Dave.
3: So which is hazardous po ni sa to ang mga sakyanan katropang Marie. Lagi na kung naani mga mga sagol nga dili maayo makadaot labi na sa to ang makina, no? Mas madaotan bata ay mas nakasave lagi tayo pero at the end at cost ato ang makina man po'y napublimahan po, sumas ni gasto na hinuon ka. Wala naman ka nakasave na on mo itong buto na unaon dapat sa itong labi na sa itong mga suki nga dahil o sa itong mga
0: nakatipid kunuhay ka karon kaya nakatipid ka pila ka peso unya imo ang sakyanan naunsa na
3: o na nakornada na hinuon imo sakyanan hinuon
0: pag tanaw ka na sa engine pag tanaw diya pasan ang naghana ditong mga particles diya dito tungkol na sa mga nasala diya sa gikan sa gasolina o krudo mas delikado pa hinuon. Muna, nga dito ta sa Shell El Elyon Mobility Gas Station, Shell Gas Station rita mga katropa.
3: Yes, so, kani Shell El Elyon Mobility Station, katropang Maria, available ay nani sila, located ni sila dyan sa Barangay 9, o napod sa Kasisang, Maramag, o sa nagkadei ang kuan nga ng probinsya, lugar diri sa ito.
0: Available katropa, no? Diri sa Kasisang, Makita, Kasisang. At Bang sa City Hall. Napo dere sa Barangay 7 mga katropa, available ang Shell. Mato ka og Valencia og Maramag, doon na po tayo mga branches ito sa El Elyon Shell Mobility Gas Station. Oy, maayong buntag ito, diba? Maayong buntag diha si Sir Nixon. No, ang tag-iya mga katropa sa Shell El Elyon Mobility Gas Station. Good morning kanin mo da Sir Nix og isimuhang wife. Ato sa timbaya ang atuang marketing and general manager diha mga katropa sa El Elyon Shell Mobility Gas Station si Sir
3: Double B.
0: Double B mo yun.
3: Sir
0: Bong.
3: Sir Bong Bakong.
0: Sir Bong Bakong, mayong buntag ka ni Mode Oga. Ang ato ang mga butan kayo ng mga pump boys at mga crew diha sa Shell El Elyon, mga katropa. Labi na ka ng mga tighinlo diha silang CR. Ilang CR, grabe kahumot.
3: Takto.
0: Grabe kahumot, grabe kalimpyo. Unya, aircon pag yun, maulaw ka, murag kag sagpaos, maturan nga pubrita. Musunod ka sa CR, murag lami, patulugan nilang CR kaysa sa tuang kwarto.
3: Muna tinuod niya comfort, katropang Mari.
0: Tinuod?
3: Oo. Ato ka dito, katropang Mari, naka-aircon pa katropang Mari, naka-relax pa ka.
0: Naka-aircon ang ilahang CR? Grabe. Ato taon niya, yung mag-program mo ato kong Shell kay mag-ngihi. Sige, katropang Dave, utruhon na to ang presyo sa ato ang krudo o gasolina.

0: 98.5 per liter. Silang V-Power Diesel is 94.40 per liter. Silang Fuel Save Gasoline is 75.80 per liter. Silang V-Power sa kuan katropang mari is 76 per liter katropang mari.
1: So pilay gitaas karon katropang day palihog ko.
0: Ang increase karon katropang mari sa ato ang kuan is ang gasoline is 2.49 per liter. Og sa ato ang diesel is 3.84 per liter. Og sa ato ang kerosene is 5.1 per liter katropang mari.
1: Increase na mga
0: katropang mari. So gawas niya na katropang mari ato pong ganinod katropang mari kaning LPG katropang mari sa liquefied petroleum gas katropang mari na ato mga gasol bitaw katropang mari sa napagluto na ato katropang mari ato pong gi-check po ang presyo sa ato ang diri lapit sa barangay City katropang mari dulo ra man siya kuan sa diri sa kaniya to ang aning memorial diri nga kaning kuan katropang mari
1: palayo palihog nang cellphone sa imong bakbak katropang Dave okay. Para masabtan.
0: Yes katropang mari madungog na.
1: Sige, po, go ahead.
0: Okay. So para sa itong LPG price update katropang mari, itong Fiesta gas is 1,218 per 11 kilo ni siya katropang mari ha. So kuan ni siya kaning muni ato ang kaning Fiesta katropang mari muni siya sa katuang Petron na ito katropang mari nga katong kuan bitaw niya katropang sister company niya katropang mari. So
1: unsa gud nga kuan diretso aba.
0: A Petron katropang mari sa Petron ilang sub nila nga kuan katropang mari nga okay. product oo. So sa ato ang gasol is 1,316 per 11 kilo. Tapos atong Phoenix is 1,174 per kg, 11 kg. O ato ang Solane katropang mari is 1,313 per 11 kilo. So aduna pod kitay kon gasol available pod sila da katropang mari ang gasol nga 50 kg katropang mari para ni sa katong mga laing mga heavy nga niluto
1: sa mga restaurant.
0: Yes katropang mari mga big shop katropang mari. So nagkantidad ni siya og 4,800 ang kilo ang 50 kg katropang mari. So naapod sila 7 kg katropang mari katong ginagmay katropang mari is 985 ang per 7 kilo nila katropang mari. Naapod sila kinong katong pang outdoor katropang mari. Sabi na ka nang ita mato tagawas.
1: Kanang ginagamit ni Rustam?
0: Yes, katropang mari. Naano siya katropang mari ilahang 2.7 kg katropang mari. Ang presyo na katropang mari is 368 peso. Napod sila available pod ilahang 22 kilogram katropang mari. Ang kantidad katropang mari og 2,632 pesos katropang mari.
1: Ayun. Alright.
0: So, mo kana ang presyo sa tuang LPG o sa tuang presyo sa tuang gasolina karon adlaw. Mga katropa, relax lang kita tungkol galingon. Pag-inom o pagtimpla sa healthy nga kape, katong kape nga nangati ka, pero nanambal ka. Ang Santon Plus Coffee Mix. Diri na lang nanukad sa Barangay 7, katropang Dave Binaralao para sa programang Bullseye. Live report.
1: Salamat katropang Dave Binaralao sa imuhang report. Ato katropa, atong gidalikyatan ang presyo sa atong mga nagunang palaliton, mga katropa. Karong adlaw, kay ting taas man o ting ubo sa presyo sa gasolina krudo. So, santo say nga doon ay pag-increase katropa, almost times 2, mga katropa, ang i-increase karong adlaw ang Martes, mga katropa. No, presyo usab sa atong LPG, liquefied petroleum gas. Hoy! Maraga, di na kaganahan muluto kay mahal kayong balalito, di na kaganahan muluto kay mahal na pud ang gas. Alexander Umaki Algabre, good morning kanimo diya. Good morning. Elma Tariao, mayong buntag, Mami Josie Tinambunan, good morning. Good morning. Atong oras kadropa, alas 7:51 sa buntag. Ibos ang immune system kadropa, aron di ka mataptan og virus nga magdala og sipon, kalintura og ubo. Proteksyon ni imong kaugalingon pinagi sa pagtumal katropa og Gazanton vitamin C, the alkaline vitamin C kadunay 10 times mas daghan og vitamins kaysa sa carrots og oranges. So kana katropa ang Gazanton vitamin C. Balik na taw-taw katropa ha sa tuang programa nga Bullseye.

0: ko kadula sa akong mga pagmangkot. Pero suka na kainom ko sa Santong Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.

0: eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
1: Santon vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron malindot og klaro ang imong panan-aw. Santon vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ora,
0: kapitan.
2: Unsay kalahian? Sa una o karon?
0: Ingon, ani na siya, kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay?
0: Karon, kapitan, huwaton sa muda ko ang tiyan bago magpakasal. Excited?
3: Akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman. Unsa na adikto?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala yun?
4: Oo. Nakapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mawatan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
6: Ahay, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
6: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Kwak-kwak kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Guay hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug N. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Santo Antonio Plus Gold user atong paminawon.
8: Juliet Arroyo Bailon, Dere San Miguel. Kung inong na ako, puro kapan. Kaya kapanakit man itong ako. Juliet, oh, hindi ko ka ano. Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. Minsan itong plus goal, di tagaan ko, tulog kapan. Panakit ka niya, marag nag-usos din sa akong tiis. Dere?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan? Mag Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.
1: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
10: Lamig na kung upan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kay ba? Kaya na ganing buntag, kantong paggabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa gesto. Na kung ano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro, banana, magkilam.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. Oh!